0: ay bagsik ni Juan. Arang-arang ila ko hinaga bagsik ni Juan. Maabot tabi si Senate President Win Gatchalian. Hinaga ding dong. So invitado kita o galing hinaga out of town ako hinaga. Hindi ko sure nga makabalik ako 12 ba noon. Yani pas anay ako bagsik ni Juan ha. Ay may meeting ako kay Don Ramon ang hinaga. Mapati ka ding dong. Nga may meeting ako hinaga kay Don Ramon ang. Ha? May meeting ako hinaga kay Don Ramon ang. Yani agang-agang gid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning kay Nung Liland, Laurente, Antininyaw na sa Mabini Extension. Aga, thank you man sa manang, mga manaming mensahe. Kay Bisar Binji Tokol, nga nagapamati makaron. Kay Nung Efren Trinidad, nga nagapamati man makaron. Ginapanawagan tanay si Amelita Reyes. Ay, imo pero ginaturo, banwa. Kahapon, dali lang gid dong, dali lang gid. Kahapon abi, haya naghambay dong kampo ni dating kagawad agmanog Kapitan Mila Tayco, agnanday kagawad Willie Ramos. Nga haagto nga tay mao igto. Dahil nga ni man ko rayang imbitasyon ni Amelita Reyes. Agbangod si Willie Ramos, si kagawad Willie. Ay una gid matay mao forest ranger imo sa Bakawan. Ag una matay mao adlaw-adlaw. Ngani hatamaan yang kanong igto imaw. Kay nagapamatay og kay Kapitan na Daisy ag kay Kagawa Junjun. Nga hagto tay mao igto sa imbitasyon man ni Amelita Reyes. Agrog imbitasyon bukon ta na dahil igto si Harisco. Kundi dahil ginaimbita ka tay mao ni Amelita Reyes, ni auntie ng Amelita igto sa Bakawan. Sa pagpati nga may okasyon malata. Nga wa man paghambaga, nga bisita gali si dating Congressman Ted Harisco. Ag ito ginpakilaga imaw, haramana ro atong masunod nga kapitan itistansya, Junjun Fernandez. Masunod nga kapitan itinabuan norte, Richard Igoy. Ag siyempre, atong kapitan sa poblasyon, Buenjoy Villanueva French. Nga ni, base ka pamati ka ma'am, Amelita Reyes, ay ikaw rin naturo. Ha? Ikaw rin ginaturo kung mga tao nga ra. Ha? Nga kahapon ay nagakriar it mga pagduda. Ha? Mga kasimanwa, ma'am bukas sa bonilinya para kimo. Ma'am Amelita Reyes, kung nagapamati ka man itnyo buswang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag standby ha kay sanggunian panlalawigan member Apolinar Apolkyo pero chairman it committee on laws, rules and ordinance itaton nga sanggunian panlalawigan. Good morning anay kay Toto AJ Hawod. Happy birthday kuno Congressman Joven Mera Flores. Ayro aton nga Congressman ita second district naga birthday makaron. God bless and more power ariba numan siya. Kay SB Lilin at kay Chip Noel. Happy birthday gate Congressman Florencio Joven Tombocon Mira Flores. Paring Dowe, Erodistan, good morning Paring Dowe. Kay Jonel Ricasa, ag sa Villaruel Brothers. Aga pa shout out lang kuno kay Papa Boy Villaruel, una sa Bakan. From Jonel Ricasa, Madam Chili Temporasa sa Thailand. Happy viewing. Good morning Jet, regarding sa suspect kay nagbaril sa port nakapiansa na kabi. Correct. Si Jonard Yanong Reyes nakapiansa. Gismil yata. Rupakota na baga katunong jet dong baril. Ginausay pulis. Ayan nakita. Uwa. Dawa pa. Agong kanyo nakapangagan dong baril. Kasi kasayod man kita. Nga. Asset imaura. Agali. Okay. I-follow up galing naton sa ating kalibo PNP. Sa mga taga Barikina, bungso nyo, good morning. Glinda Taay. Happy first day of July. God bless. Kay Juby Tinga Vornales. Good morning man. God bless man. Kagawad, Auntie Kumari pa. Nancy Soto Season. Thank you Lord. Nakabutwa man kita. Dapat yan nga magpasagamat kita sa Diyos. Kay ano? Kay Kap to be. Uno Season. Kaluno, good morning na sa Tambak. Good morning daw basura sa atubang at Julianas Market. Iyan nakatambak makaroon. Wag gini tag pick up. Umagiro garbage truck. Pakiaksyonan. Oh. Ato ni Solid Waste daw nga Julianas Market Ball. Nagabalit garbage pero sa ato nga local government unit. Base kung puno, siguro kaina rong dump truck. Hindi kayang ikarga rong basura at Julianas. Oh, balikin nyo lang. Base kung anong balikan. Huwag ato na ito na. Kung hindi galing mabalikan mo ako ng kagahon, manawagan na ng weta sa ato nga Solid Waste Management. Kay Madam Emeline Barrientos sa New Buswang, good morning man. Kagawad Michael Villanueva Sulina, thank you. June, be good to us. July, good morning Jet, good morning Kagawad. Kay Jojo Panda, naipatring ng Nansigo Saga ng Josephine de la Cruz ng Lidyan Sablaon. Sa Tinigaw, good morning Gid. Kay Jake Aglocas Kryl Ropa. Kay Ramona Harkyo, good morning Gid ma'am. Kapitana Lourdes Nini Perso Reyes, kadawa ako ni Gidit Kontrayata sa Tinigaw. Agdating Kapitan Tutulando, good morning Gid. Sa mga taga-Tabayon Banga, kay Manulito Manalo, good morning, ag blessed Wednesday. Sinya sang doon ha, kung ara na dong. Lord, you hear every silent prayer and see every hidden tear. Today, fill our lives with peace, strength, healing, and unexpected blessings. No matter what we face, your love always lights the way. Amen. Good morning, Gid, ng Rolin Toto Goyo Tabora. Kay Nung Noel, una sa istansya. Kay J.R. Quasto, una sana sa ibahay ko, no? Kay Toto Gerald Ihoy, ag Donald Ihoy, ag kay Jan Linar Masalio, kay Rectore, ag kay Gerald Quasto, ag Jeneline Quasto, ag kay Erica Jean Octavio. Sa mga taga-huyaw-huyaw, numan siya, good morning, Gid. Madam Jolene Vega, una sa Laging Banwa, good morning, man. POB ko lang, Jet. Regarding sa suspect na bumaril sa mental ill biktima. Iyaban, Jet, madismiss yung kaso nga to. Kung bukon, maid-id yung pag-imbisiga kasi sandara ga-present it mga ebidensya sa korte. Dugang pakarahay, mabuhay or process it, korte may chance nga matak-an dong pamilya at biktima. At tungkol magastos, gani, basi tiwa lang nung kabuhit atong ratong biktima. Sad to say, pero raya, usually nagakanabo. May puntos ka man. Pero aron natabo abi hindi man hungod abi nga ginbaril gid ha agtuyo gid nga patyo ni yanong dong biktima. Napilitan yang si yanong bagod gini armado rong biktima ag nagasaper ha may problema sa pag piniinor biktima. Pero kung tuyo nga patyon wa ituyo hindi ba gani kilala ni yanong to ha ugaling necessity requires. Agat, matsa may istorya kon initially nung pamilya aga si Yanong about sa natabo. Pero balikan ta na erong sanggun ang panalawigan, erong mahugod, maagam, mabuot, mabinuligon. Dating SB member, dating PCL president, dating SP Secretary Kapis, makaron regular nga member at sanggun ang panalawigan, Chairman at Committee on Laws, Rules and Ordinances, nga kahapon nagpatawag ko ring inquiry. SP Apolinar Apol Kiope, sir. Good morning.
2: Good morning. Good morning, Jeff. At sa tanan nga nagapramati, good morning.
0: Okay na ako nga itong akuan. Introduction.
2: Sumbra-sumbra
0: ko pa namin. Sir, ano kahapon doon natabo sa legislative inquiry itsang gunyang panalawigan? Kore yung problema ang ginatubang ita 645 ng mga estudyante at liba ko College of Science and Technology, SP Apple?
2: Well, actually, do aton ka to nga purpose, no, ay natutanang at the instance it aton nga chairman at committee on education, no, si board member Martin po.
0: Okay.
2: No? So, kita ka to, ay part kita ita committee natin sa Committee on Laws. Pero do atong talikara nga ginatanaw, Jet, no, ay do ano ra atong mahimo kung dayagun nga ra nga desisyon nga ra it said, no, na hindi anay magbaton it enrollment do LCST, no, Rolibacaw College of Science and Technology. ag ginapasabit sanda it mga papeles parang mag kabuusan da it certificate of COPC ba ya? Program
0: compliance
2: na yan na COPC nga ni certificate of program compliance no? So so sa it makaroon ay rooted na ni ya sa region 6 ay runag na naila kita na ni ako katulog jet no ay runag adto ya si Doc Roxanne no Pedro Solano
0: okay
2: ay kilaga to tabi imo ra kat sa kapis pat ako ay nayang ana abi nga hambay ay buligan git anana no buligan git anana ro LTSP na makabuol it certificate of program compliance no
0: okay
2: dikara sa andal tangara makaron nga gina pinguhaan nga ika-offer ng danga program ay ro existing ng danga program ay wa nga ni ron it COPC so ginapadiscontinue okay so doon do sitwasyon.
0: Now, according kahapon sa ginapamatian ko, ay 2025 pa, January 2025, kung di ako magsaga, nakabato nyo tarong pamunuan it Libacaw College of Science and Technology, pati ro dating alkalde, siyempre 2025 do, mayor ka to, ay si Mayor Charit, kung di ako magsaga, nakabato nyo tayo ta love letter alin sa CHED. Yung ginapapundo taro pagbaton it mga bagong enrollees eh. As early as 2025
2: tama ha? Ron. Tama ron. Ay base sa hambay ni Doc Roxanne no. As early I think as January 2025 ay may andalutanggin padaga na communication na hindi yun dapat magbaton it enrollment for academic year 2025-2026.
0: Pero nagbaton gihapon, doon eskwelahan itinrolis.
2: Yes, oo.
0: Doon yung problema.
2: At kibot ka ni Kunosanda, kibot ka ni Kunosanda, Jeff, ay nakabaton sa balita na mas nag-abo pag yung estudyante.
0: Tama ako mo 645, doon apiktado ka rin.
2: Yes. So, sa itmakaroon, no, sa itmakaroon, doon nga nira akong hambay kahapon, ay all is not lost. Because, nagabuligro na yan at said mismo, region 6, it pag-appeal, no? Ma-appeal ganda sa in-bank, it Commission on Higher Education, para nga i-consider, no? Nga mapatapos daya nga ra nga existing nanda nga ra nga program. Tatapuson lang raya nga ra nga naka-enroll. Doon mga second year, third year, and fourth year. Tatapuson lang. So doon yung na pangayuan itapil. At the same time, nagkato nga mga nag-graduate, kinklaro kung gitara kahapon, ay doon yung gandang hambal isip na pati itong nakagraduate, na uwa man nga ni matawi it COPC na ni hindi sa nakabuhi special order, no? Hindi sa nakabuhi SO ay andaman nga na yung pangayuan mananda it reconsideration maapilar sanda sa Commission on Higher Education sa Commission and Bank.
0: Pagdumdum ko ay kumilig kataga Supreme Court dumay unbank. Dong Chet Gali, may unbank man?
2: Oo. Doon yung abi ko noon, doon makadesider ka ra, ay may mga kondisyon siyang abi ron na Jet, sanda na ginapangayo.
0: Okay.
2: Na dapat i-comply it na yung Libacaw College of Science and Technology.
0: Sa part it LGU Libacaw, ay siyempre, lima abi ro colleges nga ra, sa Aklan, nga sa Edaumit LGU eh. Agsambilo ko nung Libacaw, ro apat nga colleges under sa LGU, okay tawat at problema, except Libacaw College of Science and Technology. Now, sa party till Gio ay una kahapon si Mayor Tim Churusio. At the time, nga nakabaton sa notisya nga, inyo magbaton it enrolled sa ISB member yun ni Maui. Now, ni Maui, party mo at konseho nga nag-aproba man it budget at Libakaw College of Science and Technology. Ano ron ang justification ni LGU Libakaw haman it nagkinatabura ang kong eskwelahan mismo?
2: Kaya, ang ba matani Mayor Tim kahapon, ay wak man nga ito no ma-inform sang daro sang guni ang bayan na kung mga previous karang na yang communication si Ched. Oo. Pero no Ched, nagpanindugan ay Dr. Roxanne na itong naging present kahapon.
0: Nga papeles.
2: Kompleto tayo. Oo, kompleto tayo magpapeles patiraan ng mga anda nga mga communications. May pictures pa nga ni Imaw naging present na para nga mapatunayan doon na moron nag-visit pala ni kung saan datang Libakaw eh.
0: Okay, then gagawabi makaroon nga prior ha, kung notice gagin na first notice sabi January 25 eh. Prior sa notice kung 2024 pagat wow tat compliance ng eskwelahan. That's why ganin ka January 2025 nag-issue unit notice ng commission nga hindi ko ka magbatot in rules ay 2024 hindi ka mo makakomply pero mga plantilla position nga required kinyo Ched hindi nyo mapilapan. Pero mga pasilidad niya dapat presente sa eskwelahan sa gina-offer niyong kurso, uwa man. But about 2024, uwa ta, dahil nga mga problema nga na nag-exist yung tayo, SP Apple.
2: Yes, actually, hambay ka it said kahapon, ay as early as 2017 patanandagin required dahil nga rang mag-o-abit.
0: Sas marikag.
2: Oo. So that is why nga nagambay sanda nga hindi yung gitasanda katao bagait extension tungod nga ni nga magawig yung time na gintao sa LCST nga makakumply.
0: Okay. Sa party sanggol ng panalawigan, ano raton nga mahimo? Ano rumangin papel karat SP?
2: Doon nga ni kahapon na nag-decide lang kami.
0: Dahil nga hindi man natin matawag rang NAJOB legislation ay huwag makamot pwedeng ipasang legislation kara maliban sa resolution na biron nga nag-ayo sa CHED.
2: Daamon nga nga ni nga mahimo, no? Ay, recommend lang nga ni kami nga ma-adapt it resolution do SP para nga nayang kung sa atong pabagay ginabuligan namon it paghinyo sa CHED at kung pwede nga matawaan it consideration do request it Libakaw College of Science and Technology parte ri kara sa anda nga ra nga nayang katdayagot ang ra nga mga estudyante baga nga naka-enroll kuma mintras nga hindi ma-comply ginapasaylo at isanda sa
0: ibang eskwelahan
2: program na kung magumo baga nanda ma-comply ro ana nga requisite
0: okay
2: kuma yung ginapangayo mo lang instead ay minimum makomply sa minimum requirement.
0: Mm-mm. No? E bukwaon niya ng maximum eh. Minimum lang eh.
2: Minimum lang ani.
0: Ano so, lang ani eh. Para, minimum compliance na ginapangayo. Chid kinyo.
2: Oo. Para nga makapadayong sanda. Makabaton sanda estudyante for the following academic year.
0: Ang hindi ko ba lang maintindihan kara SP Apple, di kita na akong maintindihan sa LGU Libakaw, nga 2017 patagali, ay wow tat compliance eh. Umabot pa rin yan eh, 2025 before nagpagwat notice, arong Commission on Higher Education.
2: Ay, do yun nga siguro, because do 2017 abe nga rang na date, no? Ay daya nag-umpisa nga naging stricto rutin sa mga programs nga rin na gina-offer it not only it community colleges but likewise aton nga mga state colleges and universities.
0: At tanan
2: ang tanan man doon nga
0: private higher, schools
2: higher learning institutions ay no yun yung daanda nga gina-require so bukod niya tabira ay para sa mga community college ito ni para sa tanan nga higher education.
0: Mm-mm. Dahil nga, ruibabing estudyante nga wa pa nakagraduate ha, nga gusto lang maghalin sa private school, ay mabalik ating sa first year college. Sabi eh, halimbawa second year o third year kagun, or manog fourth year kagun, mahaling ka sa ibang school, hay rumatabo tay balik at imo sa first year college, ay iroy mong subject, hindi makredit it, it private school. Waka mo't permit sa CHED eh.
2: Doon yung nga ni Jeff, no? Na part doon imaw sa ginapangayuan it CHED, no? Ginapangayuan gali it LCSP na ginabuligan man it CHED Region 6 na ma-consider doon yun na ron. Doon yung mga enrolled na ron para nga matauan sanda, ma-consider sanda, agad patapuson lang dayon sanda una sa eskwilahan.
0: Ag inyo ta magbaton sa nat enrolles ay kaguoy magbinaton kamot enrolles nga ka, last year last 2025 pagali kamo nakabatot notice nagbinaton pa ta kamot enrolles.
2: Oh, do yon gid ro primary nga kung nga kondisyon nga hindi gid anay magbaton estudyante ang i-comply gid nanda ro requirements, minimum requirements para rikara sa Bachelor of Science in Tourism Management. Doon kang daro gina offer na gin-advise itin para na malumos handa makakumply.
0: Okay. Sa kwan na besa akong habasahan sa justification ni Mayor Tim ay may mga tikang man sa naging obra. Actually, naghimo magkaroon na representation sa CHED Regional Office but ginhimo man ang daro na masarangan o gali siguro kogabos gid o sa mga kantaron just once SP Apple. We did our best, but I guess our best was not good enough.
2: Bukon man it makaroyon ay siyempre to kwa nabi kara to taras kuroyon nga plantilla positions nga ron nga gina-require kita itin.
0: Ay mapinapan.
2: Kabudlay man nabi o kabudlay man nabi ra nato makumply na anti gagi-gagi ba lang makumply nato. Say for example, librarian ay requisite abi it librarian nga ray dapat graduate ikaw with bachelor of science in library science. Bachelor in library science bagay wa man abi git na the offer it kurso nga makaroyon iya sa mga probinsya.
0: Okay,
2: so ga usoy ka gid and that is why ibang ra nga college kay nakakita matasanda ay mabuhay ut abi man nga gin require da as I have said. Gaya nga ng mga requisites sabi as early as 2017 patara.
0: Okay.
2: So, oo. But anyway, no? Anyway, all is not lost, no? All is not lost. There's still a glimmer of hope na tungod nga ni Ron ko ginabuligan man kita sa taga Region 6 nga CHED. Nani nga chances are mabaw matarusan sa na hitawan kita consideration for and in behalf of the students. It aton na Libakaw College of Science and Technology ay nayang minkod justified man siguro na said man mismo abi sa region doon nagakwan, doon nagabulig na matawan yung consideration it nayang commission in bank.
0: Dahil na ito ipangamuyo na matawan ita reconsideration na ita CHED Anvang. Pero may una na ba sa ng request? May gin-file na bang reconsideration? May gin-submit na ba sa CHED Anvang? Or wa pa, so, kahapon yung historiahan nga pwedeng i-apila sa CHED Anvang?
2: Hindi. Do na yung ina-submit sanda, wapat ang nakasubmit sa Anvang.
0: So wapat ah. Wapat ah, gali. Wapat okay. Kahapon ba yung historiahan?
2: No. Mabuhay ko tanda ng istoryahan doon. Galing na ginapasubmit sa dapait mga papilis.
0: Okay.
2: May mga papilis patay. Pero sabi man ako mga nag-graduate in previous years. Ay one time, big time na tabi na request na Jeff. No? Dapat ay tanan do anda na to ng mga nag-graduate. Ay ikasugod nanda including randa mga na yung supporting document.
0: Okay.
2: So medyo dugo ron na na process ay siyempre na yan abo karon di mo nga na yan nga gusto yun.
0: Correct. Kung matsa kwa ano na? Matsa nag-request ka bagay ta funding at project? Kaya dapat kung nag-request ka, bukod na resolution, may nakatouch nga program of works, plano, design. Diba? SP Apple?
2: Yes. Kompleto tanan. Maroon. Maroon din.
0: Ay, kung nag-apila ka, huwag ka matatouchment ng mga dokumento. Ay, paano katawat konsiderasyon ni Tachin Anvang? Kapin stricto rong arong Commission on Higher Education makaroon dahil kung naganaba ang quality education sa Pilipinas.
2: Ay, dayon nga ni Rako ng Barkanda nga kahapon nga makon na ibukon niya tara it aton nga on the part of the pilahan ay haroon makon naga offer ko tara atong said mismo sa region na tandaw kita rong magabulig.
0: Okay.
2: Ay dapat makon hay tauan kita naton it nagakaigo nga igtago panod on the level of the LTSC kapara nga makomply naton doon including the LDO agra atong community mismo sa Libataw nga mabuligan naton nga makomply ng daraya nga ranga mga papili.
0: Waman sa may ginabaso o dapat magbagasugan pakara o galing hindi ginmalikawan nga may dapat basugon SP Apple.
2: Ay, actually, wa matakita ka nagabaso. Ano,
0: pero may una kita ka dapat basugon. Wang kita't kinabaso. Pero may dapat kita basugon doon?
2: Ay, di nga ni natong doon mabaso, right? Di nga ni Rangginambay, may mga requirements sabi nga rang na yang mabudlay gimata natong makumply, no? Mabudlay gimata natong makumply. O kaling ron, hay, siyempre, raanat abi ko, ten nga raanat abing tabing ginabasihan ka rahay. Andat ana nga circular nga ginapatuman baga. So hindi man dun pwede nga may exception ay tanan man daton nga mga bukod yang state colleges no bukod yang itanat dun kay no pati tanan do private. Oo. So mora man tanan do gina require nanda.
0: Okay, pero man do private nako comply. Public hindi ta makomply nga public kun nga ni o daw nung resources ti gobyerno kimo. Private nga ni nga nagakapa pa sa nakuha na nga pundo karon kung paano na naman sustain na nga mga program, nakakasurvive. Pero public nga may imo, tagad nga pundo, may annual budget ka, may appropriation doon eh. 10 million yata, 9 million na nakaroon nga budget allocation annually.
2: Ay, do yun nga ni, yet hindi ako kasabas
0: karon. Unless nga rong, unless nga rong probinsya rong magpatindog ita eskwelahan.
2: Yes, oo.
0: Okay.
2: Oo.
0: SP Apple, thank you for the information. Salamat gid, as always. Thank you gid, SP Apple.
2: Okay, anytime,
0: Jeff, anytime. Thank you gid, rong chairman ita Committee on Laws, Rules and Ordinance. Sa bakal mo 2017 pa. Sa inyo na naka, hindi sana makakomply ko requirements. Minimum lang, gid. Doon ginapangayo, itched. Minimum requirements. Hindi, iyon nga ni ginasagad, itched. Waon, gid, sana ginasagarang i-comply nyo rong maximum requirements. Minimum requirements lang, gid. Eh, hindi pa, gid, makomply. Hindi ba ko College of Science and Technology under sa local government unit ita Libakaw? Hindi nyo gali kaya mag-offer ka mo mag-in-apply ka mo programang hindi nyo gali kaya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo
0: alas 8.31 sintensyante lang minsan yung karanong ha kay nakabalik ka na ba sa Kalibo Konsehal Cap? Oh, good morning kid kay dating Konsehal Mila Taikot New Buswang blessed and a fruitful Wednesday man. Kay Joanne Magharing Reyes, good morning kid madam. Ma'am Gima Tolentino, kay Arlon Francisco, nakabalik na Arlon, na Muslok Malak Makadali. Blessed Wednesday, pag-greet manit, happiest and blessed birthday to Congressman Joven. Halin kay Engineer Bernardo Biray Moises, kay Bliss Taharan, Taharan Pabilit Kabatanga. Dong greetings, halin kay Bliss Taharat Libakaw, kay JB Matore. Good morning, gid. Mga tagolbuswang. Kay Atina Iles, Gia Isabel Agrainery Gray. Mabuhay man kamong apat. Long de Aziz. Dating Isbit Nabas, una sa Hibon. Tres Hermanos, God bless us all today. Ag sa imong program, Dr. Jones, at your service. Kay Mr. Ferdinand, Malakas the Second. Good morning, gid. Una sa mga nga taga Andagaw. Igbata de Dorayes, happy monitoring man sa California. Hay klaro katunong jet. Bukon matagalit. Haris ko si Kagawad Junjun. Balik ko kay Junjun Fernandez. Eh, doon dohambaw ni Junjun Fernandez kay ina. ah, tibyog matako no sanda. Ah, ginimbita ko ni mao ni military yes igto, haywa matatambag si militang igto ta si Harisco. Ag diyon mo makatalikod ay igto ni mao sa sugod, haywa ay mo choice. Tapos may naghambag pa binga our boss, say, kaibahan ka igto eh. Ah, kaibahan ka sa sugod eh. O our boss. Kong Ted. Ay nako. So, mabalik ka kay Kwan. Kay Junjun Fernandez yuman makagwapo. Hindi ka uman kay Rachel Militar. Pero si Kagawad ay butuhan mo. Pero kay Junjun Fernandez, ikaw maapin nga kapitan. Hindi ka uman kay Rachel Militar. Ayos, ayos, ayos. Kay Brother J. Mark Carpio Julian, good morning, Gid. O nasa Otsando, New Washington. Ag sa Plaques of the Divine Mercy, New Washington. Kay Chito Adok, from Iloilo. O, good morning, Gid, sir. Chito Adok, o nasa Iloilo. Bujong Inday. Una ka na ba sa LTO ka na ba? Kay Risa Tambong, Panagsagan, LPT. Good morning, man. Amabel Jimenez. Shout out kino kay Vincent Ribanyo, Itnyo Buswang. Haling kay Amabel Jimenez ita Mabilonyo, Washington. Good morning. Pakigreet mo man ang mga taga Katipuneros. It mayad ayon nga gahon sanang tanan. Kapikita Jet. Watching Katipunan, Binalo Point, Borwanga, Clan. Thanks, Gidget. Basi maligaw kaya sa Borwanga, chat ako it mas temprano. Ayos ah. Para makapreparar man kita. Aba. Thank you, Gid, kay Robert Consial. Robert Luis Kahiligit, Katipunan, Borwanga. Good morning po, Jet. Have a blessed Tuesday, everyone. Especially to the constituent o barangay istansya. God bless us all. Aling kay Kagawad, Hel Reyes. Totoo, Arbitore. Siguro granted request ni Joris Additional Police dyan. Magulo yan sa Manila, maskin police chief naghahambagit. Di kaya gulpi na rally. Ay insi, basi matabo pang i-recall ng mga police sa region. Standby. Hindi ko pag i-recall. Kung ganga ni, i-recall mo pa, Totoo, Arbitore. May iyan na, may ginasay na nga police si Gerald Vargas. Ah. Nagbukas na rong kwan. Rong request nanda, ginhugat natin kung ano rong mga response sa regional office. Abong police na sa kwan. Sige man nung in-applied police, kaya inabo rong police makaroon. Good morning, Jet. Pa-shoutout sa pamilya Tupas, Agdilpin, Sabatan, from Benz Cristobal. Kay Madam Cristina Orias, good morning man. Paring Abelito Abel Prado de la Cruz, more power paring Abel. Kagawad to be it population Galibo nasa Purok 2 kay dating Kapitan Eupemio Tim de la Sena it population Makato kay Isbinin Early. Good morning, Gid. Auntie Dailin Ong de Pilipi, happy monitoring man, have a blessed July 1st, stay safe always man. Auntie Dailin X Jan Briones, happy viewing. Sir Mario Torea, happy viewing man sa San Francisco, California. Kay T.D. Francisco Milgar, good morning, Gid. The blessed day man, sir. Madam Rosie Isog, God bless man una sa Andagaw. Dali na gid ang ibang mga mensahe, opinion, pananawan, greetings. Ag sa amon nga pagbalik, ha? Balikan tarong tindahan. Pagkatapos siya bang karas, standby, alas 8:36. Hatod kinyot San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya It's Ambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya ag marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang marami benefit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Von Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, guta tayo ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mga butik. Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kay atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
9: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa ating mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
8: Okay, pag-isturihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto natin matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products na kundi indiin lang natin ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang natin. So we take time to import din Makabyanan, ma-extend natin ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
5: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
11: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butik.
15: Man, kita mo bang nakikita ko?
16: Oo nga, kitang

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Walang todo, komentaryo, walang katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
11: Balik sa aton nga pagpangalagad. Good morning, Jet. Pakipabati, Jet, akong sister nga si Vaves Bihar. Happy 68th birthday, aba, dual citizen gali. Pilipino aga senior citizen na. Makaron, magyan nga pag-celebrate yang sa pinamukan. Happy birthday, Jet, 68th birthday. Nay Bibs Bihar, aring kay Madam Faith De La Cruz, agalin man kakon. Good morning, magapit lang kami mag-graduate sa tindahan. Best in utang among award. Ayahay, aring kay Kim Beverly Reyes. Karon pamati kamo taga tindahan ha. Have an awesome Wednesday man, Madam Skyler Chan, una sa Singapore. Good morning. Kung ako kay kagawa Junjun Fernandez, Jet, ay Jojo ang ako magapit. Total, kaliyado pa man ni lolo kong si Jojo ang. Wa pa man ni Mau, maghambay nga, mabugag sa tibiyog ko, no? Action loud. Action speaks louder than words nga ni makagwapo. Action speaks louder than words. Kita nyo man nung sitwasyon. Nakita nyo naman ang mga action ni Congressman Jojo ang. Hindi na kailangang

0: Pagkatapos ko na itong event, command day sa Bakawan, si Cap Daisy, 5 beses nagtawag gali kay Lita Reyes, kay Emilita, 5 times, tingin hambay mo yung kaina, ni Kapitan sa interview ka na, nga gintawaga na, nag-istorya ganyan ni Sanday, gintawaga na si Emilita Reyes ko natabo. Agin buslahan na, kung nabat ginsusampit-sampit, ay ito si Junjun, kagawad Junjun Fernandez. Agmaura to, tagali rong set up, na-sit up tagali si Junjun Fernandez. Pero hambay ko, tawo nga, magapit, ginisin, magapit kay Rodel Ramos, gid. Tawot, ani Rodel si Junjun nga ron, na, makahambay timora dahil haman, close imaw, kay Rodel Ramos. Ngayon eh, gapatit ako eksakto tanang ginahambay. Ha? Hey, close imaw kay Rodel Ramos eh.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: okay, sige. Kay Madam Irene Roldan Malik, nga nagkakapi-kapi. Oy, good morning again, Madam Irene. Mayad nga pagpangapi. Ayos imo nga kwan, ha? Imo pamahawa. Skyflix aga Black Coffee. Good morning man kay dating SB Binjoy. Mayad rong intensyon nga mag-establish it community college. Pero may mga requirements nga dapat i-comply. Parte ako it pag-establish it community college sa Bataan. Si Tatay Jerwelda, dating PhilHealth Chief na ton. Ang dating SB Secretary Raymau, it Bataan. Nangin ka party mo ko pag-establish kili it Bataan Community College. Aga bago kami nagbagay it organic act, klaro requirements ya dapat i-comply regularly. Kita mo galang, tami orong Bataan, wa matat problema, nakasustain matarong Bataan. Altabas nakasustain man. Rong Malay College, nakasustainer man. Rong ano pa, Altabas, Balete, Bataan, Agmalay. 5 man lang rong colleges nga ra, state colleges. Yes, aklan eh. Aglibakaw-libakaw gilang nung nagka-problema. Altabas, kanunga to, ginpadunggan pa. Gintawan pa't pagkilaga.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ngayon, may una gid nga mismanagement. May mismanagement kita ako nakita sa Libakaw College of Science and Technology. Makonsidera nga self-defense ayanong nga ginubra. Dahil armado ro biktima, nga ni posible nga mabuswelto imaw. O galing, do problema niya nung, hay, what nagkakigong permit dong baril nga ginagamit? Kabalat permit to possess carry, rason nga ginpilak konora niya nung sabaybay. Aywa o tibidin siya eh. Ano pa? Ano pa usuyin mong baril kay yanong? Aywa o no baril?
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Happy, happy birthday kay MJ Ilustre. Halin sa Computer Shop Department. Ita Provincial Health Office. Nga nagapamati makaroon na ba? Happy birthday kita kay MJ Ilustre. Una sa Computer Shop Department daw. Ita PH Ora. Kung na ubagsaga, nga nagapamati makaroon. Good morning, kid. Toto Marmar. Gilmar Namayan de la Cruz. Kay Marvin Makabinta, good morning. Madam Catherine Ismail Almero, God bless madam. Good day, MJ. Natabo sa LCST dahil doon sa isong program it national government. Dati, buko man at mahigpit dahil vocational courses mo lang gina-offer habang gataas doon nga ISO, gataas man ang requirements. Nga ni, nalista doon LGU magagas kung gusto ko ched nga wrong main purpose it LCST high makabulig malang sa mga pobreng ginikanan. SB member ako 3 terms from 2005 to 2013. Nakita ko rong smooth operation ita LCST. Gani, wala man ita problema ka to. Kulih nga na nagka problema gun. Sa inyo to. Smooth operation LCST. Dahil vocational course malang after graduation kung gusto mag-upgrade, ga-enroll sanda sa kalibog, gadugang ita unit para gabot board. So kung bukon man kontat mahigpit dong ched, buligan tarong LCST. Ano rong program ko ched nga makabulig sa mga pobre nga ginikanan kung sa government universities may entrance examination man. Correct. Tama kagid. May entrance exam. Libre kunta, galing may entrance exam man.

0: Imo galerong head at computer shop department itapi its ora. Si MJ Ilustre. Okay, thank you kid sa information ha. Kaya former SB member Dodoy Mayuga Aguila. Una sa Banwa Ita Libakaw. Dati galing mga SB member da. Naka pilang term ka sir? Tatlong termino gid. Nakakompleto gid mo ko ng term as SB member iti Libakaw. Nabuta na pa. Arong pag-establish ita Libakaw College of Science and Technology. Si Marmar dong head it computer shop department. Okay, sige. Ikaw galing chip it computer shop department, Marmar? Ayos ah.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aw, ah. Computer. Depart. Section. Section. Hambang binidingdong eh. Ikaw ko na nung chip. Ikaw ko na nung chip. It PHO computer shop. Wa maganot computer shop department dingdong. Gapi na umang ka dingdong ah. What computer shop department ito? Wa mat section. Ay, row ron. Row. Kung what section? Row. Row di. Computer shop row. What section? Wa mat department. Mas happy birthday kay Kwan ah. Sino ilustre nga Kwan? Artista? Ah, Lostre matagalis. Lostre matagalis. Nadine Lostre. Bukon at Ilostre. Si MJ Ilostre matalog. Happy birthday again, madam. MJ Ilostre. Good morning ka, Toto Marmara. Sige. Nabalik ane kita Kalibo Public Market. Kahapon, naimbitahan doong taga-tindahan si Ivy Rose Aninang. Ito kahapon, ito man si Madam Rose Dilyar Rintilio. Representing roaton yung mga vendor sa itindahan. Ko andang letter abi. Ngagin pa daga pilot ang Domingo nagtaliwan. Natoy ba sa structural integrity itaton nga Kalibo Public Market. Agkon ano nung estado itaton nga Kalibo Public Market. Aga kahapon nakapangutan na ta si Kwan. Ivy Rose Aninang. Sino kita manarong kontraktor? Si Rotaplex magamana? O may una pa tang ibang kontraktor? Ag ano rong estado makaroon? It Kalibo Public Market. Ora, dong porsyon ko natabo kahapon sa Kalibo Sanggunang Bayan session. Galaw ding pa, dali lang dong. Kala ko, pag pindot mo, play agad. Nagalaw ding patagal iwaw. Dali lang gito nga. Ikon ina mo labi play dong para inoon kita mag-loading-loading. Iya mabuhay eh. Nag-loading-loading pa iya eh. Ang kwan lang dong 19 minutes siguro. Ayaw nito 23 nga ron. Ay kahapon na biding ginimbita rong taga-Tesda. Ara para masadya ha. Ginimbita taga-Tesda. Siyempre may may gina-offer abin rong Tesda nga welding baga. Welding in situ yan dong. In situ. O galing dong taga-Tesda, kuwang-kuwang man. Ah, asa lang sanda sa technical, sa skills. Pero pagtan-out sa kwan, integridad, kung inubrahan ito taplex, hindi man kayat taga-Tesda. Ruanda nga takunta, kuno, during sa pag-wielding, makita nanda kung papaano dong sistema it pag-wielding ko mga wielder nga nag-ubra itindahan nga ron. Dahil tapos sa tamana, hindi na namon makita, hindi pwedeng matamatahon yung mananatunda. Hindi pwedeng mamata-mata. So dapat man na, X-ray, dong inagyat wielding. Dapat na karon, gamitan that X-ray, which is dong may kapabilidad, Department of Public Works and Highways. Dong Department of Public Works and Highways manding dong, kugang man ruan ng technical capability pag-abot sa steel. Ay kahapon, taga-DPD mo sa Gambay, ay manay, yabi ka sa district, first time da nga naka-encounter kami at maurang project nga nag-inspection kami. Agin na check rong at structural integrity ta structure ay steel abimana. Kugang kami. Hindi namun suhito gid rayang klase ng mga project. Oh, tay paano ron? So, dapat i-x-ray gid dog inagyan it welding. Sa concrete, okay mata ko no. Dong timplada, ayos mata. Standard. Dong pag-welding, okay man ko no. Sa mata-mata, taga-tisda. Mahimis man pag-obra, okay man. Pero mara para masiguro gid, dapat i-x-ray ta naton dong inagyat welding. Do mismo ta na. Nga mga bakal nga ron, dapat i-x-ray ta naton para makita naton kung pasado, kung failed, or pass imaw. O harang porsyon, it deliberasyon, hanot dong.
2: So, buwin niya nila amon niya sa bilog pagin nga rason, kung naman iya kami ng abong ito man, kasi ganyan niya, kung nag-ubos imaw sir, 2 months lang. Pero paano nga mahuman in August, kung nga nga nga sir, ang pinaubra lang na ito ay kapilog-pilog. Nagawin niya, ano nga tawag ang sarok. Ay, doon pero ng mga stalls, ng mga tables, ay mag-read na lang niya. So, doon pangutanan namin as formal na president, di ba nga na nga, ano kung tako, iya si Mr. Rotaplex, o si Engineer Chet, matakang kung sino to, hindi kung talagang niya gina-clarify din ang ana, na kung minatukod din na niya by August, ay matapos din na, sir. Doon yung tawag na pangutanan. Kasi kung kay Mayor, kay August, pero si Mayor Abisar na nagambay namon, na by August, dahil din ako nila last meeting. So, huwag kami kasayo kung kanya kami mapati. Kay Mayor kami mapati, o kung kay Sir Jeff nga ng pangayong it, extension nga 26 weeks? 25 weeks? Oo, oh, 6 months. Si, kanyo kami mapati, sir?
3: 25 months to, di ba?
2: Kanyo, di na mo natawag na, sir, kung kanyo kami mapati.
4: Okay. Yes, Honorable Rex Bautista, sir.
5: I think that was, committee meeting, no? Iya, man to, no? Ayun, ano tayong subject that was, engineering contractor is over 25 weeks. So that is more than 6 months. So, July, August, September, October, November, December. Probably, December. Matapos. Pati, o, mga face-to-face, o, kapos, o, sol.
2: Eh, sabi ako siya, pwede siya. Dato, pingin ito, sir, di ba yung explain niya na ako ni Mayor sa last meeting? Nga, so 6 months, ganito nung ako, ginambay ni Mr. Rotaplex. Sara, kasi nag-start ako noong 25 weeks ngayon. Kaya nag-start in February. Rupag down. So February, March, April, May, June, July, August. Pero itong question niya ni sir, kung by August din ba mahuman eh, paano mahuman eh mag-obra? Since Mr. Rotaplex, ang masabihin na ako niya pangunala sa iyo, na kami na lang mismo, daunted na nagalitik na ang kubo dahil iba-iba ang istorya. Kung pinatuhod din ba na si Rotaplex ay imaw din ba na contractor o ginagamit ang ating license na maging contractor imaw. Kasi kung imaw din ba na contractor, dapat may accountability, may liability sa imaw this time sa pag-delay in project. Hey, siyang kami mo, tanang kanyo kami manong. Buto mo tanong naman, ganyan sa tanang. Si Mr. Rotaplex din ba ito, minatuhod na contractor o ano
5: din ba? Tao nga niya.
2: Hindi kasi sa diba, isa sinuman eh. Kasi kung isipo natin sir, iyon kita, nag-apunin kami niya sa plenaryo, nga huwag ako tinaw, huwag kita kasayod, tanan nga kalibunan, na only the vendors, I think na huwag mangyari ngayon, with idea pa. Do, ako yun ang napangutan na, si Mr. Rotaplex, din ang barano, minatuhod na contractor o ginagamit ang aral license. Very good, sir.
4: Thank you. Yes,
5: Honorable Rex Bautista. Well, doon yung dapat kaya ni Parumuspan Engineer. Dapat nag-attend mo niya. Anong mahambay na natin? Ano yung mga sanusin ng obra ko? Kasi may computation ng mga penalties. Kung negative slippage. Oo. Oh. Ayawakan mo iya, ayawang takon mo, ano lang ba, inasas mo. Dapat iya mo kasi, pranti, ino, mo siya, mo siya palindihan kahit it can injure kalibo nga panghugas kamay katimo ha imo nga from the time it was built dapat supervise ka na una tanan ka ng banda eh kami nga eh ura ato nga ura to kong nasa sa ogos eh kung rin hampay niya eh di ba kung eh kung rin hampay after that gusto mo ikatong magkita mo meeting
4: okay honorable engineer Emerson Lachica first.
3: Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Okay, inay po ko dato yung committee meeting, no? Pinansyon, no? Dato ay, sa aton, ito nga, regular season, dato sa plenary, dito sa naginin, may pati ako po. Noong na-contractor ay makarang, napatihan natin, na-contractor ay Rotaplex, then yan, nalatihan man si Jeffrey Mendoza bilang site manager. Mga nag-asali ka to nga dapat makon ba before the end of May. Tapos May, no? To ito nga May 19. Oo. Nagpasalik man nga ito nga floor plan, revised floor plan at mga stalls ay pag-submit na before the end of May. Alawa nga nga ba sa'yo kung hasta makaroon kung ano ito na submit kung nakasubmit siya ito, kung huwa. At wabi kita papangutan na ngayon municipal engineering na opisina yung ano niya. So siguro, impact na may akin niya ng resolution pero nga in-file na ginakasubmit ko ato nga Rotaplex construction to engineer Jeffrey Mendoza. At dato ay sige mo na ng communicate ka to sa anang higher Rotaplex Manila, no? At medyo nag-tao man go-signal nga before the end of May ay makasubmit sa nait sa itong revised plan sa itong mga stores para sa pag-aumpisan ng construction nanda para matapos na ba? So, magkaroon ay huwag kita taga engineering, so siguro ay mamutahan na lang kita tumay sa taga engineering.
4: Okay, before you acknowledge Ma'am Rentilio, in connection to the statement of Honorable Engineer Lachica, we distinctly remember, doon dumanaton na sa royal nga ning interaction niya, ay gin-remind man in sa Bunyang Bayan, pro engineering office nga, may nagsanda, pro agency, LGU Kalibo, na may kaangkanan kita sa isyo nga ra, ay dapat saan naman na mag-coordinate. Atong duman natin doon, di ba lang? Kami nag-set kita deadline at kailangan mag-submit at gina-coordinate dapat yan ang ating engineering office. So just to remind you, response si ating engineering office ay hindi yun saan na kailangan mag-attend because your presence is no longer deemed necessary. Since the concerns raised have already been discussed with the concerned stakeholders, while the matters pertaining to assessment and recommendation have already been addressed by the San Bonian Bayan Committee on Infrastructure. As the presiding officer of this San Bonian Bayan, as the Vice Mayor, gusto kong pasalamatan si Engineer Emerson Lachica as Chairman ng Committee on Infrastructure. Because actually, ano ang ginahugurang makaroon ay beyond this call of duty o tara? Iyakita sa San Bonian Bayan for legislative purposes, di ba? Pero base sa letter na ito, engineering office, imatsyagin na aboy ka lang trabaho kay Chairman Infrastructure. Ang naroon nga din karoon ay kaputan na imaw, di ba? Ka-coordinate mo sa engineering office. Pero ultimately, it is the engineering office to do all of this legwork mo na. Pero ginasalap din at itong Chairperson Committee Infrastructure. Kaya kapasalamat na ng kana as your Vice Mayor. So, what is the opinion of the body with regards to this letter of the municipal engineering and maybe later siguro kung may gusto pa ka mga ipasalman yung mga resolution and we can discuss that too. But for the meantime, ma'am, Rentilio, you are recognized.
6: Good afternoon everyone. No? Since nga nagtanaw kita sa structure and design ko ato niya na Kalibo Public Market, hey. Kung ato na din natanaw with the DPWH according in review mo din yun, nakita rin yung sir ka ito nga na public market, di ba? Punta na ako na itong third floor, may una nga area nga, sa, nga open imaw, huwag mo pantong. Punta na ako na itong pag-umuhan imaw, ay nag-hugus ay maroon sila. Kami na siguro nakita kasi one time nagtanaw ako ito. Tutuping halin sa iba, bawin nagpanaw dito si Dagong. Ay, what happened dito si Dagong? Saan na masaya? So, saan na yung area structure ng pagpa-opera yung mahuron? Ipinsanan ko lang, sir. Pangayuhay, ay, halbayan na ito nga Kalibo Public Market, ay may environmental certificate compliance si Mau. Mayroon na ako nga yung questions. Ang ayhan bayaraan ng bayani kay ina nga strength and stability ka ng mga kwan ana nga steel hay in anuman di testing, but yet how about the atong nga soil analysis? May ana man ba nga test results nga mahambay naton magarantiya? Then upon the discussion in office of the mayor kato kay ginhambay ni nana nga bloated tubig o atong structure. So, ayhan ba nga may sabi nung rin yung mga testing na mapakita man natin, ma-certify natin na raatong yung structure ay na i-test din yung mao na royal na capable to handle the three-story structure at hamang itinabot nga 2,300 square meter at aming gamit po area ni Karuyon na supposedly nga before the structure ay tanang na area ay ginagamit nga Kalibo Public Market. So, royon yung mga questions nga hindi kita gahapon naman mag-uusaan mo niya isip. And dapat ay ro engineering ay kamon makaroon para i-clarify na since nga nag-promisa man sanda at nagpakita man sanda ko ano nga mga designs nga anta na itong mapag-obrahon to review and to finalize ang makataong sanda itama at insakto nga kung saan ugin kami pagkahalino sa royon nga kasi kami as a vendor, since kayaman kami for inquiry, ay do structure nga binubra nga ron ay nagiging ground zero. So pag-abot sa time nga may bagayran, ay paano ang makapreparar man kami, ay handbaga, the same ang bagayran ni Karuyon. So another questions na lang naman doon. To give way man sa inyo nga pag-isip man para kamon nga, raya nga rin ang mga butang na pag-ubrahon yun ninyo ordinances nga i-chakto ng baga ay dahil ground zero imaw. So the same may hapon baga ro bagayran o ro area ng pagkabutangon at ipagabalik kami. Kasi do yun, hay do yun ng mga bagay ay kukumpartit at klaro para kami. Thank you.
4: Okay, thank you sa mga SB members. Honorable Ex Bautista to be followed by Honorable Emerson Achita.
7: Thank you, ma'am. No. Pag-iwan ba yung mag-testing o soil testing? So, wag ko nakita kaya. So, yung dapat yung nagtang raya, hindi na pwede magkabal na ito. Mas parin din yung nangyawa. Ito ang tinong kinangan niya. Kasi ta, ano tatang siya doon na? Kita, ang legislation niya takita eh. Tanong niya problema ang loob sa tindahan. Ano tatang siya doon na? Nag-i-report na kay Mayor. Yung dapat ang prosedyon. Dapat kita tayaw ka ng mag-inidiyan, kita dapat pinotaw. Tawo ko. May sobra kung, eh tapos na tindahan, eh tawa ni Bakon, kung yun na pa. Eh, kami tapos pinatabi ang Indian na chika, which is, it is the legislature nito kami. Ano ang trabaho na eh? Inaswerdohan na na. Ang trabaho ni mo, responsibility mo, mag-situate kung may infrastructure project, which is the responsibility. Ba't mahambay mo ang mga kinangan niya? Eh, kaya dapat, soil testing. Nga-require mo soil testing sa mga private, ng mga building, mag-apply ng building permit and why rikara sa three-story yung anong required. So, yun, sabihin ko gawayaw eh. So, yun, sabihin ko tanah ko po wala na.
4: Okay. Thank you, Honorable Engineer Nagina.
3: Siguro sa bago mag-design din sa designer yung building ay may certain testing ron. Siyempre, linatanggan na na.
8: Pasigin natin yun ba?
3: May andang certain testing sa akong pagka sa iyo kay Engineer Francisco. So, ugaling ron ay huwag natin ang requires. So, designer, ano ang aking designer doon eh? So, designer ay hindi man mga maka-obra design kung ay certisting. So, dapat ay...
2: Siguro sir, may pwede kita ka mga i-request sir eh. It ang daw, certificate. Niya, may andang yun ang certisting. Kasi ganun eh, ako nabigay niya Western Council as vendors, at kami itong naragatin eh, ay load ba ba? Loading and building. Kung pila ng capacity, load capacity, ito yung building. na makaya ba nga eh, napo nga, gintin ko ba nito yung building? Kasi ngayon, di ba dati, may isot pa na itong market eh. Ang mabahog na itong market, marapat na dati itong market, pero buko ni Mohit, third floor man ha. So this time, okay, may stall dito sa ibabaw. May mga tables dito sa ibabaw. So, pilaro, load capacity na makaya, it, sir, kung may social distance, ang dahil.
3: Siguro sabi na paabot nyo karon. So, din nga niya ang buwan natin, Vice, no, nga kami ay kami na tangani ka facility sa inyong, dapat ay may iyo tangani nga ng statistic, mga panyaran yung steel, statistic man ay concrete. So, para nga ma-compensate yung inyong lagi na paabot ay doon nga sa bilog na mong ina-idea lang nga ni Gapon kami ni Generics, Spain Generics Autista na i-submit nato sa DPWS kung mali patanaw ka na ako ipa-interpret doon dahil nga testing of dahil nga steals ka, no? So, at sa imong mga ginapangayo nga soil testing, pareho na natin yapos sa buong bayan.
8: May disease
3: ba talaga? Oh, RACC. So, list natin kung ano. Pero dapat rin pagod yung makamasis yun para ipaabot natin sa
8: ito.
6: Ang design ba nga engineer, di ba medyo para kumos imaw? Ay, paano ni Bacon dahil nga nang akuan wa imaw it? Bubog ni kanaya. Wakat bubog niya sa pihan. Ay, paalik kung umuhan ti mong bukta ng tubig, si pa, ito yung pinaka-catch basin. Ima stay na dato nga pintugan. Kasi nakita natin doon nga nag-ugan, katag testing, nag-break seat kita, nag-tuo mismo, ga-ugan, interrupt it, sagap, o, di ba?
3: Siguro ay, pero, doon yung labing pagtuo nga na si Priwata, labing cover, doon ka na niya, floor, nasa third floor na white cover, what roping?
8: Oo.
3: So, saan siya takar na yung mga turutubi, may posibilidad na mag-antoy mo si Pinit, na mag-tubo rin mo. So, doon yun ay, ano nga, ano ko na nga, bigas ko rin yung contractor, no? So, ako namin pag-aside ka rin, since nga nag-back-o ka mo yung mga stores, so, pati yung third floor kinagamit. So, kung gamitin ang third floor, dapat ay may grouping na tatanan, no? So, din akong pagka-assign, no, kung ginagamit na ng third floor para sa stores, dapat in-close ka na doon ang grouping na bilog na yan sa ato nga third floor. So, okay. Doon ay ato nga inyong pinapakot doon sa
6: so, sir, na siguro na sir, na sa anong tagis mo pag-design kaya niyo?
3: Ay,
6: actual design, kaya
3: pinalangin pa kami. Yun nga, siyempre nagtugo rin yung mga, basi sa punta mati mo nagpanbukod at nagtugo yung mga saan na
6: kasi magturaungan, tutubi, sa tumapapubos,
3: magturaungan sa'yo. Oo, papas ko, yun nga, iwa pa na matapos siguro. So, let's say kung matapos, magkita na ito.
4: Okay?
3: Oo.
4: Thank you. And doon nga rin, doon yung mga katanong ano na
1: walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo, todo!
0: Kaya makon mo ha, dali lang gid, ugos ko no, hay, may turnover sa local government. Pero kung pahambangon ta sa SB Marte, SB Rex Bautista, iba pa nga mga SB, bisan December mana, hindi, matapos 100% dong kalibo public market. Pasagamat kita kung September matapos. Pero hambat contractor, August ko no. Hambat ni Mayor, August tapos. May turnover nga matabo. That's why nga nag-request yung man nga ni si Mayor at authority nga mag-enter into a contract extended nga kontrata sa mga Garcia sa paggamit. Ito yung hugta karon sa San Lorenzo as temporary public market. Until August man ha. Pero wa pa nga ni maprobahe kahapon, nagkara July 1 na kita. Dahil wang buwan na lang, tapos yun ang kontrata. Di man makabayad munsipyo sa Tagalat Yugta. Dahil wa nga nit approved contract. What authority halin sa sangguni ang bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo
0: Tulo. Yama ko mo dali lang matapos doong project. August ko naman contractor. Wa pa nga ni nasiren ko may ECC. Ginainusoy pa may ECC bagaron. May soil testing bagaron. Kababo pang ginainusoy. Haman dong tubi sa ibabaw ay may open space sa ibabaw. Pag nag-ugan gali, do tubi, igto nagapanaog sa hagdan. Papanaog sa ilagom, sa second floor, hasta first floor. Hay, dahil nga wak panganik ko matapos. Natural, siyempre, may ana matagaya tubi ron. At that time siguro, ay pag-inspeksyon ng tagatindahan, wak matagaya tubi. That's why pag-ugan ka to, do tubi, nanaog sa hagdan. Papanaog sa second floor, papanaog sa first floor, sa ground floor. Ay nako. Ogo si turnover. Tapos, abo-abo patang mga pangutanang hindi kahapon masabat. Agarak, kinastigo na naman kahapon ng Office of the Municipal Engineer. Pagkatapos na malibad na rong Office of the Engineer nga mag-attender kahapon sa session, ay tapos ito ako na ng papel. Ginaturo ta sa committee. Abahalaw tama na si Engineer Emerson, SB Emerson, Agrong Committee of Infrastructure. San daw tama na karoon doon bahala? Ay kami, naka-explain kami. Tapos yun namang papel yun.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Nag-set na naman another hearing, another committee hearing nung atong sangguni ang bayan. Ay, Diyos mio, kailan ka pa matatapos? Sa kababong ginobrang building sa Kalibo, sa Binog nga Clan Riot ang Kalibo Public Market nung sobrang makontrobersyal. Tama kagid, Igbata Dido Reyes. Tama. Pero makaroon nga bahaw ito structure, dapat gid nga may soil testing. Gina-assume ko gid, ag ginapangamuyo nga may una, I need gid doon sa structural design. Praying for the safety of our new public market. From Engineer Bernard Biray Moises. Good morning man, Madam May Villaruel.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Nauna pa ko no tapos, dong terminal, it's serious kaysa tindahan. Tama kagid, classmate. Alas 9.26, sa Tudkinyot, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Todo komentaryo.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Tuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako ang daod lang tumuduwag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pin nga daod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaimino pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabalaw git ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gut adlaw makaroon nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga raay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas, mga buti ka. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
10: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
9: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
11: Man, kita mo bang nakikita ko?
12: Oo nga, kitang-kita.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita
3: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
4: Samfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samfon Gold Coffee Mix.
4: Samfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Samfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
4: Samfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
8: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
9: Armando Castillo ng Danday.
10: Tatay?
9: Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Todo, komentaryo, walang inaatrasan, sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
4: Alas 9.35 na. Wow, agang-agang nagid. Ato nagid sintensyahan ng mga mensahe nga ra. Oy, good morning kay classmate Rodel Marte. Nga nag-monitor makaroon. Kumusta ro aton nga mga kwana? Kumusta ro aton nga mga barong na Toto Rodel Marte? Kay Toto Berlin Villaruel, una sa compound dito, Pirotso aga Villaruel sa Libtong Estancia. Good morning, Gid. Agang-agang kuno si Chip kun saludo. Kakabalik po yang sa duty, pero confirm nga may una agid man nga report. Na, okay, doon ang ginahambay. I-plaster ko galing re nga ranga natabo sa New Washington. Aga doon nga counter charges against New Washington PNP. Pag ma-i-plaster na Gid, dong formal nga reklamo kontra sa mga arresting police officer nga allegedly bumakaw sa magmagang hodyarang abelyo o nasa banwat ni Washington.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
4: Kay JM Hiptigili, good morning, Gid. Basiwa makatraining sa akil ko, Training and Assessment Center, the Wilder. Dapat itraining ane ko sa akil ko nga training ag assessment center. I-X-ray daw. Doon nga ginwilding aron nga mga bakal. Haya, i-X-ray gid. Para makita gid. Kung what problema, ay matuod man. Delikado matuod kung may problema ron. Tindahan taron. Libo. Doon nagasugod, adlaw-adlaw sa tindahan. Roma gani ko syante una kailangan safety man sanda kuring nga structure nga ron. Kani dapat masiguro gid arong structural integrity okay. Ha? Nga wa it problema ron. Kay nung bini la sir natin ko ginung bini mampe una sa Naluok kay Toto Joseph Tolentino. Good morning Toto Joseph, blessed Wednesday man sa mga taga Taiwan Leso na kay nang Dura. Sa mga taga Kalibo at Etihan County in mayad man nga pagpamati. Rowa na itong matalakay, buwas naman mga kasimanwa. Nangin ka partner sa technical side. Engineer Dingdong Rubiso, sangagan kong bilog ka porsa. Ngagan itabilyo igbata di dure. Yes, hararong ngagan itkuan ho eh. Thank you kid Toto Roger Lucero Nagales. Dungagan ita Ridge ag sinyon to. Yan kakulungagan ita magbaganghod nga bilyo ho eh. Si RG ag Archie Abelio. Rero magbaganghod nga sasangka ininaway to sa New Washington. Ay may pulis ko nung hatapungo ag nagpile it direct assault. Do problema ay aro mga suspect nga ra, mga involved sa komosyon nga ra mga belyo, nga nakatapungo daw it police, bao binagbang it mga arresting police officer. At kabuabo tong pasa, nga nagpa idagom sa medical examination sa aton nga provincial hospital, ag base kon bago matapos yung Domingo, maipile dong case against sa mga arresting police officer. You're welcome, Igbata Dido Reyes. Jet Reyes po lamang, nag-aiwan na nikito temporaryo. It mahila iton mahilwa yun magagom nga gahon it Miyerkules. Hulyo uno kita, trabaho lang walang personalan. Banwang nagapamati mangin hilway ka.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo Isang Todo. Mabilis sa ating patawin. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. sa'yo. Todo komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka.
7: Sorianda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaprotektanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, way labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tagid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
8: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga, ang tao subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So, ang laton-laton, da bala? Kamu na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hinain yung immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserbe as backup sang imong immune
7: system.
8: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
7: amo na kay pictos ang D3 Bio sa aton Sir Kevin, no, ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo nung butumbo katoy ka labuay ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
8: sa Mega World,
7: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatats,
8: magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amuni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
7: Yes, exactly.
8: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro, Sir JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
7: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
8: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no. Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health. News D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatulat,
7: makabut ka. Okay, so makatulat sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
8: In short, sir boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
7: Correct.
8: Kung may ara iban, pareho lang man sila, sir boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
7: Buringot.
8: No? So, sa hormones na to, diba si ang isa, taas iya happy hormones.
7: Correct.
8: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
7: None.
8: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, sir boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
7: Correct.
8: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
7: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putiktahan niya?

0: Only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala ka wala unod ang imo tiyan, wala ka mangi ginawa tudo, wala ka mangi giyo. So ang priority sa brain mo is body repair. So kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas, kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
1: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki ina,
0: piki na,
1: no? Kag
0: piki
1: kung
0: na.
1: Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging. Amuman ang aton D3 Bio, ang D3 Bio na aton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pag-tumars ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
0: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: makontribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ta ako, adlaw-adlaw tungod wag ta ako it power magangara sa akong ngawas, medyo latang gulay ta ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa

0: Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
2: Ifrir Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Sa pagretiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation o imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agro-white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag-co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Naingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday.
9: Puna Day?
8: Mindoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako, ay udyo tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom ito mo it More Power Biotic Coffee, agud dinamira inyo nga.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
3: Ifribio.
4: O, si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
5: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduhon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung negosyo ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makaugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Laingidyang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanfon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Sandstone Plus Gold. Sandstone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agwide advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, ag-co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, arang yapon ang pain.
6: Kung magsupra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na upis.
7: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganyan carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw na mabalaan ni Mang Flowers nga damo probiotic.
8: Mas
4: hot mo. Ano kayong
3: ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kuno la espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kag, paano naton punggan ang pagkurinot sang panit nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupod sa diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
11: Sa ito yung mga suki ng tigpalamati, isakto si Sir JP, dapat nami kinaya kung kada bugtaw na ito magtulok na sa espiyo do ka nami sa ngaton skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imodigestion, ang Clinicas for Biotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga na itong nga Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sidyula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sidyula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate mo si Richard?
10: Ha?
12: Batchmate?
10: Magulang sa sakon, gawa.
12: Ate, okay.
10: Mas Manong namon si Manong Willie, Brie Villame, Manong, ano pa? Manong...
12: Gabi. Manong Tong?
10: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
12: Hindi ka naka-guest, no?
10: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may aring kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
11: ni sa...
10: Extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amunin siyang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe, gid magpa-balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravity gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doon gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sa imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources sang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pilo Pascual hair. Damol yun
12: kulong?
10: Eh.
12: Ha? Kulong? Hindi man kulong si Pilo.
10: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Napitoan Friday, engineer.
10: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling di DTX 500 Sir Boy
12: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay base ka DTX 500, ha? Base ka Martin C, no? Ang munang kontrida mo makita, nga kung ga-supplemental ka, sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents, hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging. Kung naka DTX 500, kag naka Mighty C.
10: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTX kag.
11: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boy nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
10: Dasig mag-ayo
11: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balin sa GP, naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita, ang aton selula nagaedad man, Sir JP.
10: Tira, kung mo konsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
12: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
10: At amo na, na pari Richard, thank you again sa...
11: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sa collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
10: Okay.
11: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
10: Amo mangyapon.
11: Vitamin A. Vitamin C.
10: Justo!
11: No? So, ang ini nga mga vitamins,
10: small amounts, no?
11: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
10: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
11: Hindi si Richard de la Torre.
10: Richard Gomez, namin ko.
12: Kaya basig ating ala ka mo, nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
10: Akong babae.
12: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
10: Ang abnormal.
12: Hindi man, ah.
10: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
12: Nag-text na ganyo.
10: Sige, daw mahamutos ang peaking gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
12: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
10: Alright, sige. So agap ako ng api, Sir Boy. Kampiyon ang akong kapi, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
12: Swabi.
10: Pero kung ito may ulo, kuan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapi si mo, nga mas nami, pagkaya akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
12: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive
8: old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
10: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sa buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
11: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? For pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong chan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
10: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
8: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women nga. Ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavawaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
10: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plan, nakikit sang muscle mo.
8: So, sakto lang init, kampiyon ng
10: aromatherapy. Gasulod, sa yung lang ginapangkuha itong mga palanakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc.
8: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
10: Ay!
8: Ang isa sakit chan.
10: Ay!
8: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
10: Oh.
8: Ha? Ang isa naman niya, ma, doong may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ada da sa lamisa. D3 Bayo man lang niya para man lang niya sa trangkaso ubo sa Ipon Kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo sa Ipon Kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ininga, ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlong na dagom, or sibit, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa ng topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo ang D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly, patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sang ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course tumod sa monolarin, no, amo ni ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
13: So pwede na sila ka miglamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
8: Siyempre, may paris na, no, tapos mong paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor, kaya man papution sini, kami rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
11: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programang Impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind na lang ka muna, no? Adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. At syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
8: Da mo makita no na kampion gid kung gasuplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat, magtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na niya ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
14: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa nga punto.
15: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
16: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
17: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Petsa 1 na po tayo sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Para sa headline balitang lokal, lalaki timbog sa bypass operation sa bayan ng Altavas.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, 80,000 pesos na cash tinangay sa establishmento sa Ibahaya, mga sospek at tinutugis na.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At Kalibo PNP, tiniyak na paiigtingin ang seguridad sa barangay Puok kasunod ng naganap na pamamaril.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, 147 na operasyon ikinasa ng Aklan PNP ngayong Hunyo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Para naman sa headline balitang regional, informanteng tumulong sa pagdakip sa sospek sa pagpatay sa isang senior citizen, binigyan ng reward ng Iloilo City Government.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At mahigit 251,000 na social pensioners sa Western Visayas nakatanggap na ng stipend para sa ikalawang quarter ng 2026.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Lipat naman tayo para sa headline balitang National, Senador Cayetano nangangambang isa-isahin ang Senate minority matapos ang isyo ni Senador Marco Leta.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Reklamo versus Senator Chiz Escudero malapit nang maisampa sa korte ayon sa Ombudsman.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At DOE naglabas ng show cause orders laban sa 175 na power generation companies.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline balitang national, Gorbax tinagal na sa Google Play at Steam sa Pilipinas.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa ilang balitang international, ayuda ng US sa Venezuela pinalaki matapos ang magkasunod na lindol.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, Israel sinirang tunnel ng Hezbollah sa southern Lebanon.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Headline balitang sports, Paraguay pinatalsik ang four-time champion Germany sa FIFA World Cup 2026.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa headline balitang showbiz, Kuya Kim nagpahiwatig ng mas maraming collab sa content creator na si Lance.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Headline balitang negosyo, 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila, inanunsyo ng DOLE.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa headline balitang pangkalusugan na health news, MPOX cases sa Pinas bumagsak sa 79% ngayong 2026.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:38 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Arestado ng mga otoridad ang isang lalaki matapos mahuli sa isinagawang bypass operation sa poblasyon Altavas Lunes ng umaga. Kinilala ang sospek sa alias na Jimbo, 51 anyos, na residente rin ng nasabing lugar. Nabilhan si Jimbo ng isang sachet ng hinihinalang shampoo kapalit ng 1,200 pesos na bypass money. Samantala, isa pang sachet ng hinihinalang ilegal na droga at kutsilyo ang nakuha sa kanya sa pamamagitan ng body search. Nasa kustodiya na ngayon ng Altavas PNP ang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, tinutugis na ng mga otoridad ang tatlong suspect na umunoy tumangay ng tinatayang 80,000 pesos mula sa isang establishmento sa Barangay Poblacion, Ibahay noong hating gabi ng Hunyo at 30. Magugunit ang iniulat ng assistant supervisor ng establishmento ang insidente matapos nilang matuklasan na pinasok ito ng mga kawatan. Ayon kay Police Major Rajib Salbino, hepe ng Ibahay Municipal Police Station, sinuri nila ang CCTV footages at doon nakita ang dalawang suspect na pumasok sa loob ng establishmento habang isa naman ay nagsilbing lookout. Tatlong vault ang umano'y binuksan ng mga suspect at nakuha ang nasa 80,000 pesos na cash. Matapos ang insidente, tumakas ang tatlong suspect sakay ng motorsiklo patungo sa direksyon ng Kalibo na tinatayang nasa edad 30 hanggang 40 ang mga ito. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng Ibahay Municipal Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan at agad na badakip pa ang mga suspect.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, tiniyak naman ang Kalibo Municipal Police Station na lalo pang paigtingin ang seguridad sa Barangay Buo Kalibo kasunod ng naganap na insidente ng pamamarila sa lugar. Ayon kay isang gunayang bayan member Ronald Marte, sa kanyang pakikipagpulong kay Police Lieutenant Colonel Jerick Vargas, sinabi nitong higit pa ang palalakasin ng Kalibo PNP ang police visibility at pagpapatrolya sa naturang barangay upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Nilinaw naman umano ni Vargas na mayroon ng mga pulis na nakadeploy sa lugar ng maganap ang insidente. Gayunman, nagkataon lamang aniya na lumipat ang pwesto ang mga ito ilang sandali bago naganap ang pamamarila. Sa kabila nito, sinabi ni Vargas na agad namang rumesponde ang mga kapulisan sa lugar. Samantala, nananawagan naman si SB Marte sa publiko na makiisa at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad o insidenteng maaring magbanta sa kaligtasan ng mga mamamayan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Nakapagtala naman ng Aklana Police Provincial Office o APPO ng kabuuang 147 na operasyon laban sa iba't ibang uri ng kriminalidad at paglabag sa batas sa lalawigan mula Hunyo 1 hanggang Hunyo 28, 2021. Sa ulat ng APPO, nagsagawa ito ng 17 na operations laban sa illegal fishing na nagresulta ng sa 17 na nahuli. Umabot naman sa 98 na operasyon laban sa paglabag sa environmental laws kung saan 40 na katao ang nahuli. Nakapaglunsad din ang pulisya ng 15 operations laban sa illegal gambling na nagbunga ng pagkakaaresto sa 40 katao. Samantala, naaresto rin ang 12 most wanted persons, 23 iba pang wanted persons at naisilbi ang 5 warrant of arrest. Sa kampanya kontra illegal na droga na kapagsagawa, ang APPO ng 4 na operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 4 na sospeka. Sa ilalim naman ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, nakapagsagawa ang pulisya ng isang search warrant operation habang 41 na baril, 2 depositive firearms at 9 na pampasabog ang voluntaryong isinuko sa mga otoridad bilang suporta sa kampanya laban sa illegal na armas.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, ipinakilala naman ng lokal na pamahalaan ng Malaya ang isla ng Boracay sa ginanap na Philippine-China Travel Exchange o PhilChatEx 2026 business-to-business network event bilang bahagi ng pagpapalakas ng turismo at ugnayan ng Pilipinas at China. Layunin ng PhilChatEx 2026 na muling palakasin ang kumpiyansa ng Chinese travel market at paigtingin ang kooperasyon ng tourism industry ng dalawang bansa. Pinagtipon sa nasabing business-to-business network event ang mga Chinese tour operators at mga tourism stakeholders mula sa Pilipinas upang makabuo ng mga bagong partnership at travel packages na inaasahang magpaparami ng mga turistang bibisita sa bansa, kabilang na ang Boracay. Suportado rin ang inisyatiba ang pagpapatupad ng e-visa at visa-free policies ng Pilipinas. Gayon na din ang muling pagbabalik ng mga direktang biyahe mula China patungo sa mga pangunahing destinasyon sa bansang Pilipinas.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye ng balitang lokal, inaprubahan ng sanggunian panlalawigan ng Aklana ang isang resolusyon na humihiling sa Aklan Police Provincial Office sa pakikipag-ugnayan sa Department of Education, mga lokal na pamahalaan at mga administrador ng pampubliko at pribadong paaralan na palakasin ang seguridad sa lahat ng paaralan sa lalawigan. Sa ilalim ng Resolution No. 727-2026, hinihikayat ang APPO na dagdagan ang police visibility at magsagawa ng strategic security patrols upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang kawanin ng paaralan. Nakasaad din sa resolusyon ang pagbuo ng Provincial School Security Coordination Mechanism na magsisilbing daan sa mas maayos na koordinasyon ng APPO, DepEd, mga LGUs at iba pang ahensya sa pagpapatupada ng mga hakbang sa seguridad.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 12:45 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Binigyan ng cash reward ng pamalaang lungsod ng Iloilo ang impormanteng tumulong sa mga otoridad upang matukoy ang lokasyon at maaresto ang sospek sa pagpatay sa isang senior citizen sa Ledesco Village, La Paz, Iloilo. Personal na iniabot ni Iloilo City Mayor Rice Treñas ang nasabing gantimpala bilang pagkilala sa ambag ng impormante sa matagumpay na operasyon ng mga pulis. Muli ring ipinahayag ng alkalde ang kanyang buong tiwala sa Iloilo City Police Office or ICPO. Ayon kay Treñas, mula pa lamang sa pagsisimula ng investigasyon ay naniniwala na siyang malulutas ng mga kapulisan ang naturang kaso.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balitang regional, nakatanggap na ng kanilang social pension ang mahigit 251,000 na benepisyaryo sa Western Visayas para sa ikalawang quarter ng 2026. Ayon sa Department of Social Welfare Development Field Office 6, sinabi nitong nasa 251,583 na senior citizens ang nakatanggap ng 3,000 pesos na ayuda. Dagdag pa ng ahensya, mula sa kabuo ang target na 325,576 na social pensioners sa rehiyon, malaking porsyento na ang nabigyan ng kanilang stipend. Ipinaliwanag din ng ahensya na karamihan sa mga local government units sa Western Visayas ay nakatanggap na ng pondo para sa social pension program at sila na ang nanguna sa distribusyon ng ayuda sa kanilang mga benepisyaryo. Samantala, patuloy ang DSWD na nagsasagawa ng direktang payout upang matiyak na matatanggap ng lahat ng kwalipikadong social pensioners ang kanilang ayuda.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At dako naman tayo para sa balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Nagpahayag si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng pangamba na posibleng sunod-sunod na mapuntirya ang mga miyembro ng Senate Minority kasunod ng isyong kinakaharap ni Senador Rodante Margoleta. Sa isang pagtitipon, sinabi ni Cayetano na mayroon na umanong mga ulat na maging ang ilan sa kanilang mga kasamahan ay nakatanggap na rin ng mga babala kaugnay ng posibleng pagsasampa ng mga kaso laban sa kanila. Ayon kay Cayetano, sinasabihan umano si Senador Bongko na may ilalabas na warrant laban dito. Habang si Senador Margoleta naman ay sinasabing susunod na haharap sa kaso ngayong Linggo. Dagdag pa ng senadora, nangangamba siyang pagkatapos umano ni Margoleta ay maari nang isa-isahin ang iba pang miyembro ng Senate Minority. Samantala, kinumpirma ni Ombudsman Boying Remulla na nakatakdang magsampa ngayong Linggo ng kasong plunder laban kay Senador Margoleta.
0: National.
2: Samantala, malapit nang maisampa sa korte ang reklamong may kaugnayan sa umano'y irregularidad sa mga flood control project laban kay Senator Francis Chiz Escudero. Ayon ito sa Office of the Ombudsman, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Buing Remulla na nasa yugto na ng preliminary investigation ng kaso at inaasahang maisasampa ito sa loob ng 2-3 linggo kasama ng iba pang kasong plunder. Nauna nang pinagsumente si Escudero ng kanyang counter affidavit kaugnay ng mga aligasyon ng plunder, graft at bribery na may kaugnayan sa pagpapatupada ng mga flood control projects. Samantala, inihayag din ng Ombudsman na nakatakda ring magsampa ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Margoleta habang nagpapatuloy ang investigasyon sa reklamo laban kay Senator Joel Villanueva kaugnaya ng kaparehong isyu.
0: National.
1: Sa iba pang balita, naglabas ng show cause orders ang Department of Energy or DOE laban sa 175 power generation companies dahil sa kabiguang magsumite ng kanilang mga kinakailangang operational reports. Ayon sa DOE, 164 na on-grid at 11 off-grid generation companies ang hindi nakapagsumite ng kanilang taunang self-assessment forms sa kabila ng pinalawig na deadline noong Abril 24. Sinabi ng ahensya na ang hindi pagsunod sa itinakdang reporting requirements ay paglabag sa accountability policy na ipinatutupad upang matiyak ang maaasahang supply ng kuryente at maiwasan ang mga hindi kinakailangang power outage.
2: Tinanggal na sa Google Play Store at Steam sa Pilipinas ang kontrobersyal na mobile at PC game No Gorebox kasunod ng ipinatupad na pagbabawal dito sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ayon sa CICC, inagbigyan ng Google ang kahilingan ng pamahalaan ng Pilipinas na harangin ang access sa laro sa buong bansa. Dahil dito, hindi na ito maaaring i-download na mga gumagamit sa Pilipinas. Bukod dito, maging ang online gaming component ng Gorebox ay na-block na rin. Para naman sa mga nakapag-install na ng laro, bago ang pagbabawal ay hindi na ito magagamit at mananatili na lamang sa loading screen. Ikinalugod naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda ang pakikipagtulungan ng Google at Steam sa pamahalaan upang maisulong ang mas ligtas na online environment, lalo na para sa mga kabataan.
1: National. Alas 11:51 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: International.
1: Pinalaki ng Estados Unidos ang ipinagkaloob nitong tulong pinansyal sa bansang Venezuela kasunod ng pinsalang itinulot ng dalawang magkasunod na lindola. Ayon sa US State Department, itinaas sa $300 million ang kabuang humanitarian assistance mula sa naunang $150 million upang mapalawak ang ayuda sa mga naapektuhang komunidad. Gagamitin ang pondo para sa serbisyong medikal, pagkain, malinis na tubig, sanitation, pansamantalang tirahan at iba pang pangunahing pangangailangan. Ipapamahagi ito sa pamamagitan ng mga humanitarian organizations tulad ng Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, World Food Program at Red Cross. Samantala, binuksan din ang Simon Bolivar International Airport sa Caracas upang mapabilis ang pagpasok ng mga relief supplies. Ayon sa mga ulat, mahigit 1,000 katao na ang nasawi sa magkakasunod na lindol na tumama sa Venezuela noong nakaraang linggo.
0: International.
2: Samantala, kinumpirma ng Israeli military na winasak nito ang isang underground tunnel ng grupong Hezbollah sa southern Lebanon sa gitna ng umiiral na tensyon sa hangganan ng dalawang bansa. Ayon sa pinagsamang pahayag ni na Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Israel Katz, ipinaalam muna nila sa Estados Unidos ang operasyon bago ito isinagawa. Sinabi rin ng Israel na ang humigit-kumulang 200-metrong tunnel ay umano'y pinaglalagyan ng daan-daang armas at missile launchers. Maraming kinundin na naman ng Hezbollah ang pag-atake at iginiit na isa itong paglabag sa umiiral na ceasefire. Tiniyak din ng grupo na patuloy nilang babantayan ang mga kilos ng Israel at ipagpapatuloy ang kanilang depensa sa kanilang teritoryo.
0: International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports, tuluyan nang nagwakas ang kampanya ng four-time world champion na Germany sa FIFA World Cup 2026 matapos itong mabigo sa Paraguay sa score na 4-3. Sa penalty shootout sa Boston Stadium. Naunang umiscore ang Paraguay sa first half sa pamamagitan ni Julio Enciso. Ngunit na itabla ni Kai Havertz ang laban sa second half upang itabla ang score sa 1-1. Nauwi sa extra time ang laro. Ngunit na disallow ng VAR ang goal ng Germany matapos matukoy ang foul sa goalkeeper. Sa penalty shootout, ipasok ni Jose Canali ang kapanalong sipa na tuluyang nagpatalsik sa Germany sa torneo. Dahil sa pagkatalo, nabigo ang Germany na makapasok sa round of 16 sa ikatlong sunod na FIFA World Cup. Habang ubambante naman ang Paraguay sa susunod na yugto ng kompetisyon.
0: Balitang Sports.
2: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista, nagpahiwatig si television personality Kuya Kim Atienza na maaari pang masundan ang kanyang naging collaboration sa viral content creator na si Lance. Naging panauhin si Lance o Luis Ann Naga sa programang Dami Mong Alam Kuya Kim kung saan tinalakay nila ang kahalagahan ng educational content at ang kanilang pananampalataya. Ibinunyag din ni Kuya Kim na matagal na niyang sinusubaybayan ang content na Lance bago pa ito sumikat sa social media. Dahil dito, marami ang umaasang magkakaroon pa ng panibagong proyekto ang dalawa sa hinaharap. Si Lance ay isang veterinary medicine student na nakilala sa social media dahil sa kanyang mga makabuluhan at informative educational content.
0: Balitang show!

0: 2027, sinabi ng DOLE na ang wage increase ay layuning makatulong sa mga manggagawa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng halaga ng mga pangunahing bilihin.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa detalye ng balitang pangkalusugan o health news, bumabas sa 79% ang bilang ng mga naitalang gaso ng mpox sa Pilipinas ngayong 2026 ayon ito sa Department of Health. Batay sa datos ng ahensya, 44 na kaso lamang ang naitala mula Enero 4 hanggang Hunyo 13. Ngayong taon, mas mababa kumpara sa 205 na kaso sa kaparehong panahon noong 2025. Ayon sa DOH, wala umanong outbreak o pagtaas ng kaso ng mpox sa bansa sa kabila ng mga naitatalang lokal na impeksyon. Pinaalalahanan naman ng DOH ang publiko na mag-ingat dahil na ipapasa ang mpox sa pamamagitan ng malapit na physical contact sa taong may or sa taong apektado ng nasabing sakit.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
0: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita.
3: Todo balita.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Kamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimp.
4: Mga katulad.
7: Mal, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo nga, kita.

0: pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
4: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: From the busy streets of Calibo to the powdering white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas may 4 minutos na kataliwan sa oras ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinatotohan. Aksyon. Todo, aksyon.
2: Yeah, yeah. Aha. Yeah. Yes, a goo.

0: Ayre Gatradlaw, Banway Itakaribo, May Gatradlaw, Provincia Taklan. Welcome sa tagapagpangalagad, sa tagapag-ililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Aksyon. Agarag daw kita, ita Miyerkules. Ating probinsya, katotohanan ang dala sa eret istasyon. Todo Aksyon! Magapagayag ng programang Todo Aksyon, magkarag-ragadlaw ita Miyerkules na magaililiba kita hasta la una imedia na magkarag-ragang hapon para sa pagatot ita pila ka mga balita na ginagkagadabo sa bugos naton nga probinsya Katakan nga aton nga pagatawa at igwa sa aton nga pag-ililiba. Sa imbukada agit makatodo sa raikrang adlaw na sa buwan kray ta Hulyo magkarag-ragadlaw ita Miyerkules. Kabayan ngayon, okay, banwaro ato nga sagmaga sa ato nga pag-ililiba, sa ato nga pagpangalagad kapigid na sa ato nga magkatodong nagapamati magkaroon ka nga hapon. Oy, sa ato nga negosyante sa Bayan Krakong Kalibo Public Market, kapanaman sa Bayan Krakong Kalibo Shopping Center, sa ato nga magkatodo, sa ato nga bulantero, bulantera banwa nga nagkatutok na magkaroon ka nga ultra daw. Kabayan nga nakailabas na magkatodo rato nga negosyante, samtang nagapupahuway magkaroon ka nga mga panyempo. Dato man siyempre, banwang mga tricycle drivers sa van ng jeepney drivers. Aga pa dahil pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon. Aita ato nga banwang kara itakalibo kama naman na bilog ng probinsya Katakan. Siyempre makatodo sa pila ka mga terminals na iya sa ton sa sentry ta banwang itakalibo. Aga makaroon ka mga pangoraso na gapupaway na ton nga mga driver. Samtang nagawatuwa tita pasahero makaroon ka mga panyempo. Oy, kamusta rato nga pagpamasada pagbiyahe makaron no sa ato nga mga drivers asam taro iba na ton nga mga igmangod nagapatingayon ay tapago ilabas sa pila ka mga rendirya iya sa ton sa banwa kara ita kalibo ang iba kara mga todo samtang nagawat kara ita pila no kapingit sa ato nga mga van driver naga uidlip idlip anay ausoy kat mapistuan no pupatungka mga todo asam tayo nagawat no kanda kong pila sa pila ka mga terminal no iya sa ton sa banot kalibo partikular no sa eastern naga west Eastern Park Mato niya probinsya kaya itakan. Tato man mga imangod naga pamati sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay. Samtang naga pahilay-hilay kay bago tapos kaya ta ilabas. Atong iba naga digamo pa sa gihapon sa kusina kung anda ko niya mga panimagay. Kapingit sa mga naulihi karaga mga prepara no mga paha umita ilabas. Ama ko raga karaga udradlaw. Pero siyempre doon sa mga igmangod na ton. Aga timprano pamataan naga prepara naga susan di ay na makaron. Naga puro panutpek na makatodo. Samtang naga pamati sa ato niya pagpangalagan. Sa mga pauna na kailabas kamulang bahala magaprepar ay ta inyo nga pa yung nagahon magkaroon karaga unto kay kami man araw magatod kinyo itapila ka mga balita no ganagkagadabo sa bugos na to niya banwat kalibo aga probinsya ita Aklan. Talaga mga todo nga magkapartisipar sa toga pagpangalagad magkaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto, ay ipagabot sa toga pagpangalagad magkaroon ka nga adlaw. Pwede ka muna nga magka-comment sa toga pag-ililiba pinaagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. At ito gito nga pagatawa at ligwan no, sa kabilugan ka toga pag-ililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share na ito nga pagpangalagad magkaroon nga hapon para mas mabo na ito no, mga katodo rong magkapamati maka-update si tapila ka mga balita kapinggid daw no, sa mga balita lokal aga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre mga katodo para nga maging mas updated ka mo no, sa managakanabo sa bugos naton na probinsya Katakan. Paki-follow no, doon mo na Facebook page mga katodo. Agot every time nga may inagabagan news and public affairs program. May mga breaking news nga natatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan. Maka-button ka mo nito notification na mga katodo agod nga maging mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya ita Aklan. Yani paki-follow, paki-like, aga paki-share. Ado ato nga pag-ililiba sa pagpagayag ita programang Todo Aksyon sa Miyerkules nga edisyon itaton nga palatuntunan.
1: Pagana sa pananghalian, Todo Aksyon. Todo Aksyon.
0: Alas 12 ng sa kinangdan manging kaibahan sa ordega nga pagpangalagad si Katodo Reynaldo Banjola. Maga ililiba kita banwa ha hasta la una imedia makaron kra nga hapon. Maga iban kita syempre taton nga mga Todo reporters. Agra ka standby naman banwa sa andako nga tagsa-tagsa kabaga areas of responsibility. magasya kita banwa, no? Itapila ka mga balita direkta sa ato nga mga municipal police station na sa bugos naton nga probinsya Katakan. Mga insidente, aksidente banwa nga nagkaginabo sa bugos naton nga probinsya ang ginrespondian ito aton kaga mga kapulisan na mga katodo kung nagataliwan karon nga mga inoras. Okay, kaya mga krabanwa, no? Nga magagkuhan nga insidente aga nagunta sa bugos naton nga probinsya ang insigidaron nga igabasyada kato, no? Sa kabilugan kato nga pag-iliba ni katodong nga Jezreel Nermar. Tama naman doon pila ka mga balita direkta man sa aton nga munisipyo kay Tabanwa itay kalibo. Pila sa mga aktibidad, no? Nga ginpatigayon ni taton kraga LGU Kalibo. Makarang kagadlaw itang Miyerkules para man sa binipisyo. Ita aton yung mga kalibunhon kapingin sa mga pamati. Makarang kraga Udradlaw, no? Kay kumay pila ura ka mga impormasyon. Mga katodo igabasyada man doon sa aton na pag-ililiba. Ani katodong Rolly Boy.

0: Gapanwa sa toga pangalaga sa toga pagapangayag makarong edisyon ito toga pala tuntunan. Na pila sa mga balita gato toga pagatataron pagatawat ligwa sa toga pag ililiba makarong karang hapon. Araw dahil karang makatodo nga backtracking sa pila ka mga CCTV ang nahamtang banwa sa banwat ibahay ang iping pa nga mga banwahunan. A partikular runga direksyon ita banwa ita kalibo sa gidas makaron banwa runga pag backtrack ita ton kaga ibahay PNP. Para nga ma-identify mga katodo, ronday ka nga tatlo ka mga persona. Aga nagasood ka na banwa sa sangka establishmento komersyal. Una sa may banwa ka na ita ibahay. Daw kay indigid makilaga mga katodo, ronday ka nga mga persona. Aga na patiyan itaton nga ibahay PNP nga mga tabukon itaga una sa banwa at ibahay. Ronday ka nga mga sospek ka na banwa. Aga nagtaban to itakapin 80,000 pesos nga cash. Asaray ka nga establishmento nga hamtang sa poblasyon ibahay. Kay sanding karabanwa sa kuwa itray karaga CCTV daw nga nabuo magkatodo itaton nga mga otoridad daw partikular sanday Police Major Rajib Salvino agraga patay karabanwa ita pagpagusisa palo up sa nasambi karaga incidente agen check to banwa ruday karaga record sa to karaga ibahay PNP daw pero wag itra banwa no ma-identify ruday karaga tatlong raka mga persona aday warong sumuon sambilog nagaserbi man karaga lockout una karon sa liwan anda karagin kalitan ang asamta ang mabasko grong pagwaswas kay taugan ako nagtariwan ko nga gabi anda karo nga ginsuod ron dahil karaga establishmento so makaro nga coordinate na ro anton nga ibahay PNP daw sa anton nga pilag ka mga miyembro no kong kapulisan sa iping ta nga mga banwa kay base ka mga katodo sa nakapture no sa rekara nga CCTV agarong exit banwa itry ka nga mga suspect paad to iya sa direksyon ita banwa ita kalibo atin po to pa to banwa itry ka nga suspect aron dai karaga linya itry karaga CCTV nga naka-installar sa suod itry karaga establishmento commercial binuo dai karaga cash no nga 80,000 pesos ang nagabutang kara banwa sa bolt na sambi karaga establishmento mga katodo una sa banwa kara ita ibahay. No, kay masubras ang oras ka naman katodo, norde ka ng mga suspect. Aga una karon sa suod, itry ka naga establishmento. Mga katodo, sandig man sa pagpabutsa, gitaton ka ga ibahay PNP. At masi baga may nakamutik una kinyo, no, sa baga iting ta nga mga kabanwahunan. Aga sara nga makabulig ka na banwa, no, para nga madali nga ma-identify mga katodo. Aron dai karaga tatlo no karaga suspect aga responsable karaga nagasuod asa karaga establishmento nga hamtang una sa banwa ita ibahay kay gimpabutsa ga banwa itaton nga ibahay PNP aga porsigido kara banwa nga magpasakat nga kaigo nga padumbungon aing kaso gid man banwa ma-identify madakpan dai karaga mga suspect aga responsable kara banwa nga sumuod no sa sangka establishmento sa poblasyon ibahay ako nagtaliwan nga gabi. Kaya makatodo sa ito agapag ililiba, no? Sa ito agapag pangalagad, ipabati na ito rin doon na rung agapag pahayag, di Police Major Rajib Salvino, arong hipe ita aton nga ibahay PNP, may kantanan sa lasambit nga insidente.
1: Kapag may problema, tawag lang agad, todo action ang sasagot sa lahat, sa bawat sulok ng ating...
0: Samtang sa piyakabahin, doon aton karang Commission on Higher Education Region 6, mga katodo ginrekomendar sa Tagatapan akong Libacao College of Science and Technology mga katodo gabag offer itry karang BS Tourism Management yeah. No sa lasambi karang espilahan mga katodo sandig manda kahapon sa ginpatagay karang legislative inquiry ita aton karang sangri ang panalawigan kahapon karang adlaw daya karang mga katodo rupila kapag nagkaginabo no kahapon sa rekarang inquiry ko aton karaga sangguni ang panalawigan ito aton karaga probinsya aton karaga paghimay-himayon no sa aton karaga pagpangalagan mga katodo no sa rekarang estado akong Libacao College of Science and Technology mga katodo nga nangin na makontrobersiya daw nagliligan karaga bagiladlaw bangod karabanwa sa problema aging paabot itray karaga mga istudyante mga marugto mga ginikanan daw korasambit karaga eskwilahan bangod gani karabanwa nga wagit karabanwa ma-comply adong pila ka mga requirements ko na sambi ka nga eskwilahan mga katodo that's why ka nga kahawag man doon pila ka mga estudyante daw ko na sambi ka nga eskwilahan mga katodo na karon sa banwa kara ita Libacao standby sa ito gagapag ililiba sa ito gagapag pangalagad na trataro na ton sa kabugusan ka ito gagapag waragwag makarong edisyon ita aton nga palatuntunan
2: aksyon.
0: Samtang sapi kabangin pila pa kabaga balita sa aton nga pag ililiba makaroon ka nga hapon. Aron dayon man kra makatodo nga masubo-subo nga aksidente nagguntad kay inang agahon. Wala yes. Karon sa may barangay Tundog sa Banwa kra itatangalan. Bao masubo-subo Banwa no nga aksidente. Daw kay daywagi kra Banwa ro na i-report nga binawian ni try kra nga hugang nga kinabuhi. Matapos nga magguntad ron day kra nga aksidente nga gina ka imburbaran ita motorsiklo. Aka man naman ron day kra nga van no. Wala karon sa Banwa kra itatangalan. Daw makatodo agahon pa kay ina nagabulabog sa pinadato ka mga pumuyo una karon sa nasambit nga area daw kay kagina no ida kita sa Banwa kara itatangalan na para kunta daw gabapo na to galing kay inabi no masako gid raton kraga imbestigador daw ka man naman doaton kraga chief of police daw kong tangalan na PNP pinagi kara Banwa sa kay police sa captain Mausig makatodo nagapaidagom sa kraga pagpangusisa may kantanan no sa nasambit kara nga aksidente kero day kara Banwa no ga mag-live in partner aga sakay itry kara ga motorsiklo aga sa lamba naton masubo-subo arong didangatan bangod sa runday kara nga aksidente aga naguntad una sa may Banwa itatangalan
2: gana sa panahalian todo aksyon aksyon
0: standby Banwa sa to nga pag ililiba sa to gagapaga pangalagad na trataro na to na sa kabugusan ka to nga pag ililiba makarang edisyon ita aton nga palatuntunan tagya po na padaga mo magkatodo ang magkapadaga no itinyo karga mga mensahe ang mga pagpanamyaw no nga gusto ipagabos sa to nga pag ililiba makarang nga hapon na kaya ato gito nga pagatawa at ligwan no pagatrataron sa to nga pagwaragwag makarang edisyon ita aton nga

0: padayon naman ka todo sa pagpadagan inyo kag mga mensahe. Ah mga pagpadamyo no concern nga gusti pagabos sa atong pagililiba makro nga hapon. Ah kay atong gitong nga pagatawat ligwa no sa kabilugan ko atong nga pagwaragwag makro edition ni tatong nga pagpangalagad. Mga imbokada ni banwa nga mensahe nga gipadagas sa atong nga pagililiba, happy viewing. Daw sa kay GP magpusaw daw gyud nga monitor sa atong nga pagwaragwag. Kay si Roger Lozaro nagalas nagapamati man always no sa atong nga pagpangalagad. Salamat sa pagtuto. Daw sa kada utro adlaw nato no nga pagpangayag. Likewise kay kagawad Michael Villanueva Solina. Daw sa mga taga barangay Lagin Banwa West, Tabanwa Kreta no man siya. Kay Gualberto Bartulo no good afternoon no sa mga taga barangay Candelaria sa Banwa Kreta New Washington. Kay Ma'am Elsie Tambong, happy viewing. Wow, kay Toto Carlos Aguano sa Canada. Ah, nag-monitor sa ito kaga Facebook Live. Makaroon ka naga bagapan niyan po sa ito kaga pagpangalagan. Ako naman kay Leo Harina, no? Happy viewing. Aga happy, happy birthday kay Randon Monares kag Marsan Valiente. Ang nag-celebrar ita kaadlawan makaroon ka naga andaw. Halin sa kay Leo Harina, no? Ang nag-pamati sa ito nga pagpangalagad. Yes, ato kaga pag ililiba makaroon kaga hapon. Sa ato kaga mga negosyante ha, una sa iyo turong kay nung Woody Navarra. May mga hapon, aga may giga pagpamati. Una man kay nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center sa Mataga Chamsi Restaurant. Una man siyempre sa kay nung Harley Tumas sa Harley's Bindungguan. Kay Master Noni Nicolás Sanelas Eteri. Kay si Richard Gino Ambito, una sa Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School. Una karon sa Barangay Arcangel, no? Sa Banwa Karaita Balay. Good afternoon. Kaya ang puntoto rin yung talan puro may mga pagpamati. Una kay si Ramon Munjan, no? Kay Mrs. na no? Sa Kulasi Antique. O riyan sa may barangay Bagto sa Banwa Karaita Leso. Servisyong totoo para sa mamamaya. Pag may problema, tawag lang agad. Aga, siyempre, una sa RK or Roxken Motor Parts sa Banwa Karaita Leso. Aga sa RK Ukay-Ukay sa Kulasi Antique. Una sa kay parang Jonel Gregorio sa mga barangay Bacau Sur sa Gregorio Family. Una kay Tatay Freddy may mga hapon. Kay bro Joffrey Gregorio. Yes, go. Di ka na sa may area at Uyuturong. Aga siyempre sa ito nga mga katodo nagpamatigid na sa Isnet Boracay. Panday bro Russell Senyeres. Kaday Papangsani, good afternoon. Kaday para Romel Kahilig ko na. Sa Marok-Marok Proper kay Pipoy John Paul Argelias. Naman kay pari Jerome Madraso no, sa Sitso Tambisaan, Barangay Manok-Manok Boracay. Kay bro Yulio Garbo sa mga taga Global Paint, tamay mga pagpamati. Kaya sa mga taga RG Paint, no, kay Sir Dante at kay Ma'am Ruth na Garbo. Kay Bigubong Swalog sa Kapitol, bow! Yan na galing mo sa probinsya Katakyan. Nakauli na si Bigubong Swalog galing sa Mega Iloilo. No, nagapamati, gid makaroon ka nagabagapan niyan po no, sa ito nga palatuntunan. Kaya naman na kay Madam Sis Hontiliano no, sa Hontiliano Lichon. Sa may barangay New Buswang ang nagapamatigid makaroon no, sa ito gagapag-ililiba. Pag may problema, tawag lang agad. Happy viewing man po kay katodong KV Revesensyo no, nagamonitor samta nagabiyahi pa Pandan Antique. So nagaalin ka sa Pandan Antique na ano ga panago ikaw hinaga kay birthday ni mo ba papa antiki ka naman kay birthday ni mo hinaga. Oh, ga iwas-iwas ka ba no, ga pamati magkaroon na samtang nagabiyahe paadto ita Pandan Antique. Sino imong kaibahan nakaigma aron ikaw anong dapli ni mo? Alas 12 kay former SB member Longlong Diasi sa barangay Hibon sa Banat na baso naman kay Sir Hamilton Cabales sa barangay New Buswang. Kay Ma'am Lilibit di Pumusino, shout out sa mga staff at Anton's Motorcycle Park sa poblasyon di Bacau. Oy sa mga taga Banat di Bacau sa ato nga mga kaapin uda. Kay Ma'am Rona, kay Sergio Navarra sa barangay Ugsip di Bacau or una sa may barangay Kanawan. Una kay Ante Bem, kay Uncle Modo no sa Kanawan di Bacau. May giga pagpamati. Una man na kay Sir Edgardo Zabal sa California, USA. Bao mo buhay-buhay no nga wala ka pabatsag si Sir Edgardo Zabal. Una karon sa California, USA. Boses ng masa dito pinapakinggan. Shout out man kay George nga kaibahan no nang nagapamati, nagahabang nagakaon bago mag-start mag-obra. Ay di ba sa barko kamo kamusta rong panyempo una? Arong kaibahan ni Toto Carlo Saguano.
1: Short.
0: Kay Sir Eric Lorenzo, ikamusta? Aming kawari ka rin ka pamasarya sa Banwa Graita Kalibo. Nasa man na kay amigo bro, paring Geoffrey Rebostes Gregorio. Daw ka rin ka pamati, man magkaroon ka rin gabagapan niya ang pono sa itong pagpangalagad. Action! Kay Papang Bernie Bisate sa mga taga-barangay Ugsod. Sa Banwa Graita Banga rin ka pamati, man siyempre hindi kay Permira Malipatan. Daw sa kay Clarete. Daw nga nagamulit to rin kay Bahang sa body-body. Gita bisa na Permi nga Daywara. Daw nga nagapamati man makaroon. Daw sa ato kagapagapangalagad. Daw kay Bernie Clarete. Daw may gid nga hapon. At kay Papang Virni Ibisate. Wala karoon sa may barangay Ugsod sa Banwa Graita Banga. Nga nagamulit sa ato nga pala tuntunan. Sa ato nga mga miyembro at Amalay Municipal Police Station na sa Isla Taburakay. At kay Police Master Sergeant Teddy Dalisay. No, ang sana mga kaibahan una. Sa may sitio Kagban, barangay Manok-Manok.
1: May balita, may action.
0: Or atuling ako ng Malinaw PNP. No, may bago na karagat chief of police daw mga katodo. No, kay una na makaroon, norong OIC, Malinaw Municipal Police Station. No, sa kay police captain na Conrado Espino, no, nga dati anay. Alin sa Boracay, naging hepe man ita Banwa ita Numancia. Akin reassign iya sa Aklan Police Provincial Office. Aga makaroon, no, una sa Malinaw PNP. Agin bayluan na no si Police Captain Garnet Villarroel nga iga transfer man no sa mahin kong isla kada ita Boracay daw gabaga serbi kada Deputy Chief of Police akong malay PNP base man sa information ta aga na baton ang mga kaabyanan. Kay normal man na makatodo no sa part ato kagabaga Chief of Police daw nga gina transfer no kung anda kada gabaga assignment daw makatodo sa pila kabaga Municipal Police Station. Kay Ma'am Rubilin Baraka, happy viewing. Aga sa ato niya mga kanon OFWs kay Madam Elizabeth sa Germany. Wala man kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena, nga nagabakasyon paghapon niya sa Banwa Katanuman siya. Kay Ma'am Chilit Yumpurasa sa Thailand. At kay Sir Christopher Zoler Yatar, no, sa Los Angeles, California. No, mairagig pagpamati, no, aga may gigkarang nga kahapon na nun. May 28 minutos man wala nagkataliwan sa oras kara ita alas 12. Oras mga katoda, tod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your top of success, healthy gut, healthy life. Yani sa ato nga mga katoda, sa ato nga mga igmahod. Kapingin sa mga mahilig guna magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na ito karong kape nga ito. Karang nga ginainom, mayroong kape mga katoda nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan ito ito nga mga kagawasan. Ginarekomenda, ginamor pag inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Kay maabo na ito nga mga katoda nung nagpahayag, nagpabutsag kung ano kay piktibo sa andang nga mga gawas. Umpisa nga Sunday, nag-inom it more power. Nagkaparasgid ni Auntie Jessie Marte na suki it more power ang nagapamatigid makaroon na sa Marte family una sa Ruas Avenue iya sa aton sa Banwa it Kalibo. Aton Banwa kapagpanumbalik na ito kapagdetalye at aton nga mag-inheadness niya balita doga nga mag-aminsay nga gimpabot aton nga mag-igmanghod balikan na aton pagkatapos anay itipila kamaga reminders.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success!
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Juan Anchuration of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sa Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton din nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa aton yung mga loyal, Gid, yung mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ansang Sumabis na kasudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
10: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Live amidst nature.
1: with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Quartier Street, Calipo, Aklan.
13: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
14: Ako po si Ramiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
13: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Todo, aksyon! Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo, aksyon! Kapag may balita, may aksyon! Todo, aksyon! Todo, aksyon! Todo, aksyon! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo! Todo, aksyon! Todo, aksyon!
15: Balik sa itong kapagapangalagad, sa itong kapagililiba, may 41 minutos banwa nagkatariwan sa oras sita alas 12.
13: Todo, aksyon!
15: Sagi po dapat ang kamaragapamati no, sa programang Todo, aksyon with the Katodo, Reynald Banjola.
13: Todo, aksyon!
15: Ay, maging nga po na may kapagpamati sa itong kapag van driver una sa GM's Terminal. No, nagamonitor, kanday Tonet Alayon una, kay nung Janing, maidigig nga Ultra Dao. Naman kay nung Boyceri de la Cruz ha, sa area kara ita istansya no sa terminal ita van no nga biay kara Altabas Calibo vice versa no kada po patungka magkaron no nga kahaponan no samtang nagatutok iya sa to nga pagpangalagad ha, sa to nga pagililiba. Aga sempre don sa to nga pagapan driver una no samtang nagatuwat ita pasahero magkaron kada gabagapan yan po. Una kada Hardy de la Cruz ha, sa si Oil. May mga hapon no aga may kara nga pagpamati. Aga sempre naman sa mga taga The Boss Top Barber Shop. Aga nga monitor man sa aton nga pag-ililiba magkaroon kara nga kahaponan noon. No una kay Sergio Diluna no. Maayd ay gigay pagpamati kabusta ro aton nga mga customer no sa pila naton ka mga barber shop no kapigil na sa The Boss Barber Shop. Aga hamtang sa kamaon kong Jaime Cardinal Sin Avenue. No, iya sa aton sa Banwa Ita Calipo. Siyempre sa aton mga barbero man. Na una sa may Calibo Shopping Center.
13: Todo, aksyon! Todo, aksyon!
15: Sa ito mga todo, no, sa pagkataw italigwa, no, sa pila ka mga balita, gato ka pagkatataron, makarang edisyon, ito ito ka pag-ililiba.
13: Todo, aksyon!
15: May kanta na, no, sa roday karang robbery incident, no, gragguntad. Sa Banwa Kataibahay, mga katodo ko nagdaliwan ka nga aga-aga kay na-report abi no, sa atong kagibahay PNP na no, kahapon nito kara ita agahon, no, mga 10:30 kara ita agahon matapos kara Banwa nga madiskubrihan na no, itry kaya pila ka mga empleyado na no, establishmento komersyal ganahamtang sa poblasyon ibahay nga raya hay ginransak no, itauwa karon makilaga nga a suspect or mga suspect. Ang responsable kara Banwa Gragsuod sa Roday Karaga Establasamento a Commercial. Ang kaisan din kara Banwa sa pagpagusisa itato kaga ibahay PNP na no, nag-agi na no, sa fire exit and then parang rung parto ita kisamigin asaman na no, mga katodo ko tayo karaga daywa kamaga suspect nga nagsuod sa karaga Establasamento. Agar sa bilog ka mga katodo is nagpabilin no, sa guwa no, ang nagaserbi. Ang lookout no, anda ka nagagin sa Mantalaro, ray ka nagachempo. While nga mabaskog ka na Banwa, rong pagwaswas ita mabaskog ang ugan.
16: Todo, aksyon.
15: Todo, aksyon. Ang mga todo, rugi pabutsyag ni Apolis Major Rajib Salvino. Sumakaroon, na mga todo, may una nga nag-capture di try kraga CCTV based man sa apag-review sa pila kraga CCTV footages na una karon sa banwa kataibahay ang galing rin kraga tatlo kraga persona nga nakuhaan ni taray kraga bagay tsura hindi gid ma-identify no kay ginapatiyan nga posible bukod ito na sa banwa kataibahay or bukod taga-una sa banwa kataibahay rulaya kraga baga suspect agrong last karabanwa nga nakitaan no di karon sa may part ita San Isidro ang CCTV ngarong direksyon pag exit itray kaga motorsiklo hay paanto iya sa direksyon itaray kaga banwa kara ita kalibo
16: aksyon
15: so makaron naga coordinate do aton kaga ibahay PNP sa pila naton kaga municipal police station like Tangalan Makato Numansia mga katodo ag naga padagayon makaron kung backtracking sa pila kaga CCTV na mga katodo para nga madasig nga ma-identify ronday ka nga mga suspect nga nga responsable aga nagsuhol sa nga establishmento komersyal
16: aksyon
15: kay may mga previous na karabanwa nga mga insidente nga naguntad sa banot ibahay na gin pakita ronday ka nga picture na mga katodo pero hindi inandakilaga sumutang bagon posible banwa nga pangayaw una sa banwa krata ibahay ronday ka nga mga suspect nga responsable nga nagransak ag nagbuo kapin 80,000 pesos nga cash. Sana ka nga bolt mga katodo nga nasuod asa ka nga establishmento mga kaabyanan.
16: Aksyon!
15: Aksyon! Na ka na banwarong ipabutsag no ni Major Salvino sa nagapadayon ka nga pagpagusisa agagi paaya gani ka na banwa itry ka nga tag-ana ro supervisor ay try ka nga establishmento nga if ever banwa nga ma-identify rin kaya mga suspect porsigido ang magsampa kaya itaga kaigo kaya panumbungon para nga mapanabat aron dahil kaya mga suspect mga kaabyanan that's why tama ka-importante banwa no, dapat sa pila ka mga business establishment na may una gikita kaya naka-installar nga mga CCTV kapin pa kung wakita kaya mga gwardya nga ginabutang sa ato nga mga establishmento no kay mamahuda banwa no, nga bulig kaya papano bagay mangin lead dagan at ato kaya mga pulisan nga para nga ma-identify mga katodo aro dahil kaya mga responsable kaya naghimo kung pagransak no kung nasambi kaya mga establishmento
16: aksyon
15: sumabaho kaya mga banwa ng kandidat 80,000 pesos base kaya mga katodo sa report sa ato kaya mga ibahay PNP naray kaya mga katodo rung pila kaya mga impormasyon kay timing gilbito no nagligad diba nagligad to inag-inugan na no, bilog gagabi as tagid maga-aga grabe ka turong waswas ka tababaskog kragaugan na no, that's why sa bilog manda karabanwa nga nakita nga rason itaton ka mga otoridad nga ginsamantala no itay ka nga tatlo ka mga suspect na no, nga ginapabutsay pa no sa bilog ka na nagbakay pa karabanwa ita ray kraga pagkaon no mga katodo auna karon sa may banwa ka na ita ibahay ang sa pagpati man makarot ato ka mga pulisan nga posible ang parang gin asurvey na ng daro dahil ka nga lugar. Kay pamilyar na sanda banwa sa nga area. Kung baga, sayod na, itry ka nga daywa ka baga suspect na sumuod. Kung si insanda maagi, na mga katodo, kung si ingid, randa ko nga puntaryahon. Or cheddar, naging nagpanggap baga mana, nga customer sa nasambi ka nga establishmento. Ang nga rong purpose ka, naging subay, agin tanaw ka na banwa, ruray ka nga lugar, kung si in, doon pila ka baga posibilidad, nga pwede ka na makatodo nga agyan kung nasambit ka nga mga suspect.
16: Todo, aksyon!
15: Todo, aksyon! Ginutod pa to ka na makatodo rung linya, itry ka nga CCTV nga naka-installar. No, sa suod makatodo, kung nasambit ka nga establishmento. So kakabayon, mamasubas ang oras, no, kasanda, una karon sa suod, no, kay at that time, abi, rode ka nga establishment, abi, wa mga duty ka nga gwardya. So that time, gabi ina, or mga empleyado, wa matauna kay adlaw pa mabukas rayon that's why nga pagkaaga na diskubrian na itry ka nga supervisor banwa nga ginisuod na itry ka nga kawatan ro na sambit ka nga establishmento komersyal mga kaabyanan
16: aksyon
15: kaging ko talaga kay ina no si Major Salvino ko ayan aron ay kanaga bagay itsura, itry kanaga suspect, kanaga captured tong CCTV, may una bagang kay itsura sa mga previous nga mga insidente, agaraguntad una sa manwa kataibahay, pero sunok ka na, uwagid no, mga katudog na yagin padagaman sa papilag ka mga suspekto manwa, kakulong nga may makarakaraga kaso. Mga katudog sa hindi man pamilyar kanda, no, aga sa pagpati nga ni, nga bukong ito na, o bukot taga una sa banwa kataibahay. So makaroon, no, nag-coordinate like iya sa banwa kakalibo, no man siya, tangalan, no, nga masibaga, no, kung may una karanga mga record nga, sarang nga ma-identify, rin karanga mga identity, no, ako na sambi karanga mga suspect nga, nakuhaan, itry karanga CCTV, mga katodo, una, sa banwa kara itaibahay, mga kaabyanan.
17: Kapag may balita, may aksyon. Aksyon.
15: So yes, ito nga pag ililiba, ipamati na ito. Ano nga pagpahayag ni Police Major Rajib Salvino, arong hepe, no, ita aton nga ibahay PNP, may kantanan sa sambit ka nga insidente.
18: Unfortunately, sir, yes po, wala po silang...
15: Partner, sambilo ko na. Partner, sambilo ko na, ha. Tag, una kayo na utod, abiron, tag, isa pa. Wala, mayos ni Ding Dong, gali.
18: Unfortunately, sir,
15: hindi, yung isa tang isa.
18: Mag-shot o record dito sa atin.
15: Daywaron kayo na naka-save na.
17: Todo, aksyon. Todo,
15: yung bilog, aksyon. Yung 3 minutes, aga 4 minutes ang sambilog. Balirong 3 minutes unahon kayo na utod, abiron, kay... nag-pull storage sa itong karoon nga cellphone.
17: Todo, aksyon.
15: Una, kinaroon sa piya ka-computer, naka-save kayo na, kay Giparidi, kung kayo na kay Ding Dong, nga isugpon. Aro interview no sa kay Major Salvino kay nauto dami kay kay ginpasog pod ko kay katulong Dingdong.
17: Todo aksyon.
15: Nga ko gin prepara na ko kay okay na ko kay ina si nanay. Dili gid kay ang ano na to no ro pagapahayag no ni Police Major Rajib Salvino na may kantana no sa sambi kraga insidente. No, nagraguntad una sa banwa kra ita ibahay.
17: Aksyon.
15: No, so nag-apilan man no, aton kag ibahay PNP, no, sa aton kag magmangod. No, makatodo nga kon may una kra gabaga information. Nga nasayuran ay makipag-angot no sa aton kag ibahay PNP. Agud no nga mabuligan no nga madasig nga maresolbar. Runtay magkaiba ron gin pagkain ron. Ibaron 3 minutes o 4 minutes kay ibaron nakita o kay naron yung nag-send kay inauna.
17: Todo! Aksyon!
15: Talagi tayo sa ito kagapag ililiba, no, sa ito kagapag pangalagad, no, magkaroon ka lang hapon sa ito niya pala tuntunan.
17: Todo! Aksyon! Todo!
15: Aksyon! Talagi na kay ginagat-agat na ito, no, ginapaumpat ito kagapag technical partner, no, mga katodo, no, yes, sa ito kagapag ililiba, no, magkaroon ka lang hapon sa ito niya kagapag pangalagad.
17: Todo! Aksyon!
15: Standby, ha, sa ito kagapag ililiba. Ibaron parehas, luan ng kwan, pero ibaron 3 minutes ag 4 minutes. Nag-in-check mo? Gin-check yun na ron, basta insakto yun na ron yun na. Ay, nalatsa kay Arby nang gin-post akwan sa andang akwan. Di lang i-play, no, kay... Okay na kayo na ron, gin-pahaom ko kayo na ron sa akwan sa technical.
17: Todo! Aksyon!
15: Dalagi na kay Iko na to, no, ro statement, no, ni Major Rajib Salvino para ba, no, sa beneficio at ato niya mga katodo ang nagapamati, no, magkaroon ka na gahapon, no, sa ginhimo, no, nga investigation, itaton ka ron nga... ibahay PNP.
17: Todo, aksyon.
15: Now, sa rin ka rin panibago, no, nga kaso, gara ita pag panakaw, no, robbery, no, makatod. Although, nagligad, no, gawa Domingo nga to, may una ka rin insidente, nga ginransak man to, ay nadakpan na ka to, no, rin ka rin mga sospek, no, problema, bima ka rin, no, sa rin ka rin panibago, gara ka insidente, ay indit ana, no, ma-identify, no, rin ka mga itsura, ako na sambi ka rin mga sospek, no, kay hindi gin makilanga, no, nga ginapatihan, ang bukon itaga una sa banwa kara itaibahay mga kaabyanan.
17: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
15: Ready na partner? Talagang ipamati na ito lang si Police Major Rajib Salvino itaibahay PNP.
18: Pag noon 30 po na umaga, nag-report po dito yung assistant supervisor ng isang establishment na nag-inform na yung ako ano na nilangkawad sila and yung bolo nila na tatlo is wala na doon sa uli ng transition and then yung mga gamit sa loob is nagsigalan na po.
15: Okay.
18: So upon investigation ng ating responding BNP personnel and cooperatives, napagalaman po natin at around 11:50 po ng June 29. So almost midnight na po is merong umasok na dalawang lalaki through the ceiling. Walang second door po sila sa fire exit dumaan. At binuntas po nila yung ceiling and then binuntas din po yung ceiling sa loob. Nakapasok lang po sila sa establishment. Panintering po ng establishment, agad po nila nakinap yung CCTV internet connection o sa computer and ganun din po yung alarm ng establishment. So after nun, hindi naman po nila nasira yung vault but unfortunately yung vault kasi is may butas sa taas. So sinungkit nila yung vault na makuha po nila yung cash. No? So doon po sa tatlong vault, approximately merong 80,000 na laman yung vault na yun. And after po nun is around 1 a.m. noong 2:30 na umalis po yung mga dalawang lalaki kasama po yung pangatlong lalaki which is yung kanilang out. Sakay po sila ng isang motorcycle. Qualified po yung motorcycle na yung type do pangalan po siya Honda RS yung itsura niya. And then, umalis po sila sa area, ang direction po nila is covering po ng paliguer.
19: Kani po yung direction nila? Oh, so, ibig sabihin, sir, patagal sila dun sa loob?
18: Yes, sir, patagal po sila sa loob, more or less 1 hour sila sa loob. Dahil na po kinailangan nilang sungkitin yung laman ng bolt. Kasi hindi na po nila lang saan nalagay yung bolt. So, sinunting na lang po nila gamit din yung mga panita na nandilinis sa establishment.
19: Oh, walang security guard itong isang design?
18: Unfortunately, sir, wala po security guard yung establishment. No? Mm-hmm. Na yun.
19: Ito nga dyan, ito mga suspect based sa pag mga

0: Under classes po kami, nakikiliwa yung sino yung mga suspects ato. Pangayon na po, pagkandak tayo ng investigation and inquiry, mukhang hindi po taga dito sa bahay ng ibahay ng mga suspects ato.
1: So, sumawa or less yung kasong nakuha sa 80,000?
0: Yes, po siya.
1: So, wala ibang nakuha sa mga paninda?
0: Ano lang po, power bank na tuhod po doon sa cash.
2: Ito yung mga suspect na, sir, is yung parang identities para wala din sa record dito sa bayan, sir, na ibahay?
0: Opportunity, sir, yes po, wala po silang bagshot o record dito sa amin sa station, station ng ibahay. So, ngayon po, na-process kami, sir, makinibahay. Meron lang kami itsura nila, di ba nang nalang po yung pangalan na. So, yun po yung next family lang, in-work out na yun, nabuha na po. Ano yung mga pangalan nila, yung mga bayo-bayo ng case na.
1: Oh, sa way ng pag-answer nila dyan, may tuturin natin na expert o sanay itong mga suspect kasi naputol pa nila yung connection ng CCTV.
0: Yes, sir, masasabi natin, sir, na may alam sila to double your establishment. Kaya nga, sa review natin, pagbaba ko nila ng motor, yung dalawa ko sa kanila, alam nila kung saan
1: sila
0: tutun tagal. Yan yung isa, naiiwan po sa harapan ng establishment para maging lumawa. So, nung time po kasi na yung malakas yung ulan, siguro sinamantala po nila, no, yung kalakasan ko lang. At nasigira po nila yung ceiling. So, gawa ko sa limitador yung ceiling. So, ceiling para ko sinutok lang po. And then, pagbaba naman ko sa loob ng establishment, sinaiba na lang nila yung ceiling. At yung tas naman ko, doon lang po siya umakam.
1: So, sige, parang minunitor na nila itong establishment. Sige, nakakakot na sila. Eh, alam nila yung daan kung saan sila papasok.
0: Possible, sir, na ganun po yung tinitig nila. Dahil, hindi mo sila nagtandang na huwag tinatawag nating surveillance. So, easy, nung bago sila pumasok, talagang pagbaba ko nila, diretso na po sila doon sa saan sila papasok. So, alam nila kung anong gagawin nila.
1: Wala sila mga naiwan sila ng mga possible na pwede natin magamit na evidence
0: yan? Yes, sir, may naiwan po sila isang brain doon, may team. Naiwan po nila doon sa may fire exit. So, doon po doon, wala na po sila naiwan dahil na po wala sila dalang tools para makapasok sa establishment.
1: Yung ball, hindi naman nila nandala?
0: Hindi ko nila nandala.
1: O talaga, kasi talaga?
0: Yes, so dahil may kabigalan po yung ball na yan. Okay. And then yung motor po na nandala nila, isa lang. Tapos silang magdamas po sa isang motor.
1: Sa motor, sir, walang ban? Walang plate number?
0: Unfortunately, sir, yung plate number hindi na hindi makita.
1: Sa mga kita, sir,
0: yung plate number.
1: Okay.
0: Nireview po tayo. Unfortunately, sa atin mabilis yung mga kong nila. At kung wala pa di ito, so yung big number sa ito ng motor sa ike, hindi na po readable.
1: Pero yung glass na nakita sa mag-exit sila, ay yung radar nakalibo?
0: Yes po, sir. Kung hindi natin sila nakita dito sa San Isidro, yung CCTV natin sa San Isidro.
1: San Isidro?
0: Yes, sir. Right now, sir, undoing ko tayo ng running ng saan sila umabot.
1: Mag-activation ng CCTV sa ibang bayan?
0: Yes po, sir.
1: Okay, so basta dito sa ibahay, abang na-checking ninyo sa record at sa mga previous mga incident dito, hindi ito kinalaki kung mga suspect?
0: Hindi po, unfortunately, hindi po. Nakapagtanong na rin po tayo sa previous natin ng mga na-arresto sa isang establishment ko. Ngayon, nasa kuluhan na sila. So, nag-anak din tayo ng inquiry investigation sa kanila. Unfortunately, hindi ko nila.
1: Sa establishment, sir, hindi pamilyar sa nila itong mga suspect?
0: Hindi rin po. Nagtita natin sa mga staff sa empleyado nila at hindi rin po rin marilala. So, nakapagtanong natin po tayo baka naging posto na nila kakapot o nung isang araw. Fortunately, wala po silang maalala na itong mga itsura ng mga suspects.
1: So, ano yung sa plan natin na para madali ma-identify itong mga suspect na ito na nagunan ng CCTV?
0: Yes, sir. No, right now, sir, coordinate po tayo sa intelligence operatives sa ibang-ibang bayan po dito sa bayan na atlayan. Para po, in case meron silang mga insidente na kapagulat ito at doon sa profile nila ang kailangan ko. Bumukod po doon, nagdapandap po tayo ng CCTV ng tracking pan. So, makamakita po natin kung saan sila nagaling buka ng barangay. So, makapagtanong po tayo sa barangay nila para sa atin.
1: Okay, sa part sir, ng may-ari ng establishment, nakwiling din sila na magsampa ng reklamo at hanggang na mauli itong mga suspect.
0: Yes po. Ready-willing naman po sila na mag-file-case na mahuli yung suspect. So, titingnan po natin pagka na-identify na natin mag-file po tayo.
1: Okay. So, last sir, may sayo natin sa atatang mga kababayan na lalala sa ibahay.
0: Yes sir, mabanda mong araw po ulit. So, isang mensahe po, paalala, pag may ibahay gaming, nai-secure po natin yung mga value of goods natin, ang ating cash, lalo na sa ating mga business establishments. Tapos, mamuli po na huwag po tayo mag-iiban ng pera o anything of value sa establishment.

0: karena mengelola data security dari sekali. And then isa pa mong dito is yung pagkakas ng CCTV. Iba na yung bulong ko ito dahil ito yung establishment ng CCTV. Pakita ko natin yung tsura ng mga ng logo na sabi yung box. Papaminis po yung ating shots. Maraming salamat sa mga
1: pagkana sa pananghalian. Todo action! Todo action!
2: Aso tayo magkatodo na nagpagpahayag ni Police Major Rajib Salvino, no? Rita ito ang kagaibahay PNP. So magkaroon, no? Hindi ipagid, no? Ma-identify, rin karang identity, no? Itry ka ng tatlo ka mga suspect. Dahil ka rin ka magkatodo, no? Responsable ka rin suod. Asa rin ka rin establishment o na karoon sa poblasyon ibahay. No? So ang previous to madwaga insidente, nakakulong magkaroon. Ginpakita man ito magkatodo, rin karang picture gara ita baga suspect na no? Hindi man nada ma-identify wa kita da makilaga ginpakita man da sa mga empleyado itray kaga establishment to gabasi baga familiar kanda nga nagiligad kada kami nadlaw gabasi ko na may napanuuhan baga no gabay una karon nga naga libot-libot kami ko naga observer so hindi man familiar no sa kada baga empleyado ko sambil kaga establishment to na no? Mga katodo that's why makaroy gina pa kamay makatato kada ibay PNP no, nga magipag-coordinate no sa pinanatong kalaga municipal police station agud nga mabuligan no nga basi no makilaga ruray kalaga tatlo kalaga suspect mga kabinan.
1: May balita, may aksyon.
2: Ay, happy viewing ha kay Ken na Pancho logo tinu katodong Reynald pagreet ng happy birthday kay Nanay Presel Pancho nga taga Matabanan na ba salamat and God bless. Happy birthday kay Nanay Presel Pancho no una sa Matabana Navas. Agas aman happy viewing ha kay Ma'am Elizabeth. Una kay Ma'am Maricel Tolentino no sa mga taga barangay Palali no sa Tolentino Infante Navarra family no gaga pamati sa ato nya pag ililiba.
1: Action.
2: May 3 minutos banwa nagkataliwan sa oras karita ala una oras makatodo atod kinyo ita San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino viewer. Sa atong banwa nga pagpanumbalik ro dugang pagabalita. Balik ka na ito pagkatapos pat dugang ng mga pahanom-top.
1: Todo Aksyon!
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake
6: ko niyo yan? Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, Tinitape mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonulok. Okay naman na, wala ka naman problem. Pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Mal, kita mo bang nakikita ko?
11: Oo nga. Kitang

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
0: Kitang-kita
3: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
4: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Southbound Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu,
7: isang ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Southbound Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bugin mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Southbound Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian kong Southbound Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
5: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
11: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
10: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
11: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
11: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow.
11: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Aksyon! Sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
12: Balik sa itong kapag-apangalagad na may 14 minutos, manwala katariwan sa oras, sita ala una.
5: Todo aksyon!
12: No, sige po, napatay ka muna ka pamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. I-check na itong mga katodo, norong linya, itatong karagabaga Todo Reporters kay Katodong Rolly Boy Herrera, Katodong Jezreel Nerbar.
5: Todo aksyon.
12: Saan na ka manatipon karang mga balita? No, direkta sa aton nga mga municipal police station aga munisipyo kita Banwa Itakalibo.
5: Todo aksyon.
12: Sa pinag ka mga balita no, igabasyada makaroon karang hapon sa ato nga kapag ililiba. Dalagi na kay gina-activate na itong dun linya ni Katodong Ruleboy aga Katodong Jezreel Nerbar.
5: Todo aksyon.
12: Para sa pagbasyada no, kung ano ka mga balita ganatipon magkaroon karagang hapon sa ato niya pag-apangalagad.
5: Todo aksyon! Todo aksyon!
12: Nauntaro linya ni Katodong Rolly Boy Herrera, naka-standby sa munisipyo Itabanwa ng Kalibo.
5: Radyo Todo Live! Report! Report!
12: Sa line number 1, Katodong Rolly, with the report please come in.
13: Yes, Katodong Rinald, login pahayag ni Mama Gisel Flores Kimpo, with Office of the Mayor nga Lunes Cabao, nagpapagayin sa distribution at BISA, at matuwang ng metal detector sa 21 talang sa mga eskwelahan iya sa Banwa at Kalibo. Aging klaro lang isang bit ng metal detector ay gindakay reya personal na kwarta ni Urban Mayor Juris Bautista Soko para reya sa aton ng mga eskwelahan para ma-detect kadaan ng security yung pagsugod ng mga estudyante at pagwag mga estudyante kung ba may bayang nga mga inganiban nga mga makamamatay
12: mm-hmm.
13: Para man matawag siguridad yung ating mga estudyante at yung parang ating nga mga maestra sa sugod mismo at premises o kung campus at matumban man nga mga eskwela na rin yung bahaya katon at yung kutumar katon ngayon sa Giselle Flores Kimpor, ang Interim Secretary at Office of the Mayor.
12: Mm.
13: Samtang, yung pinapagin natin sa mga observations, kinikita ko yung naiya, yung board member at Leilo, yung board member Rico, no? sa kanyang tibahan si former congressman Ted Harris Cono na nagpapigangot siya sa ato niya kumilig kalibo kay Atty. Christian Itulid, no? Nagpapagutan naman lang siya kung siin wrong kumilig sa akin, no? Ay may katuluyan siya siguro sa ating kumilig province ang pag-aartunan, no? Sa atong niya Commission on Election. Magluwas ka rin ang iba't mga ibang mga aktibidad na dito tigayon magkaroon magluwas siya sa observation natin na nangin assembly area rung magsaysay pa kung atong yung mga barangay kapitan na morong nag-adjo sa birthday ni Second State Congressman Jogen Mera Torres. No? Yan yung atong yung mga observation niya kayo na mismo sa atong nga salon at LGO Kalibo. Hindi na na-initially sa atong habang na information nag-report, oh. Alin niya sa ating area of responsibility para sa todo aksyon. Ako naman sa katodong Rolly Boy area at radyo todo kaibigan.
5: Radyo todo live report, report kapag may balita, may aksyon, todo-todo aksyon, magana sa pananghalian, todo aksyon, todo-todo aksyon.
12: Abugid nga siya mas report ni katodong Rolly Boy Herrera direkta sa munisipyo kay Tabanwa Ita Kalibo, no, sa pila ka mga balita.
5: Todo aksyon.
12: Ang ganda tipo, no, yan sa tagagapaga pangalagad magkaroon karaga hapon, no, mga katodo. Live una sa aton niya Kalibo Municipal Hall.
5: Todo aksyon.
12: I-check taman doon linya ni katodong Jesrel Nerbaon. Sana may katatipon yung mga report direct taman sa nakron nga area.
5: Todo aksyon.
12: Arong pagpanumbalik, no? A conditioner partner.
5: Todo aksyon.
12: Conditioner na nakron nga gawas, no? Ni katodong Jesrel after itapilang adlaw nga pagpupauway, no? Kay Baldado rong gawas, balik na naman, no? Conditioner.
5: Todo aksyon.
12: Kondisyon naging kondisyon kay Kaina na mikidroan na karaga huwi bayan.
5: Todo aksyon.
12: Kiktaro rin niya ni katodong Jesrel Nerman sa mga balita na tipo on standby.
5: Radyo Todo live. Report. Report.
12: Jesrel, may report please come in. Katodong Jesrel.
0: Katodong Rinalding pabakod ka rin itong karang probinsya ay Taklana. Pero nga servisyo ka rin sa dugo, pag-abot ka sa dugo, katodong Rinalding. Kasi na halos ka sa 2,500 yung mga blood units. Pero ging kolekta sa una karang quarter 8 dagong 2026. Yung pagtipon ka rin katodong Rinalding, ita provincial health office o katodong karang PHO Taklana. Pero mga blood donor recruitment officers, no, kung na BDROs nga nakatutong Arinald, at ito pa mga kapartner, no, sa Provincial Blood Network Meeting, pwedeng hiwat ko Hunyo 29 sa may ninet sa Garden niya sa Banwa Ita Kalibo. Do, katuyuan katutong Arinald, ito na sabi nga meeting, tay usisaon no rong resulta ita mga ginapatigayon karang mga blood services performance ita probinsya para man sa unang quarter ita dagon karang 2026 ag sa mas pabakuron parang mga koordinasyon man katodong Reynald ag mga tikang agod masiguro no nga ligtas man ag sapat kung mga padayon nga supply it dugo para sa itong mga klanon niya karasa atong karang probinsya katodong Reynald. Nagpresentar man doon nga itong karang Philippine Red Cross o kon PRC Aklan Chapter at pinakabagpong DOH Blood Services Protocols ag blood rates agod matubas kong man ito rin alroong koordinasyon at mga healthcare facilities yakan sa itong karang probinsya katodong Reynald. Base ka sa report, nakatipon yun na itong karang probinsya na Aklan at magkatipon ka sa 2,487 no katodong Reynald ka blood units sa unang quarter ita 2026. Sa mga rayang numero ay 83% ka na katodong Reynald ay nagaling sa mga voluntaryo ng mga blood donors na uwa katodong Reynald nagpabayad mga kung nag-agto na sa mga blood donations sa program sa katodong Reynald para mag-donate ito na karasariling dugo katodong Reynald. Samtang rayang matangal nga 70% no isang mga na donors ay mga repeat donors sa nakatodong Reynald nga padayon mata nga nagasuporta no sa mga blood donation program itagong karanga gobyerno. Padayon man karanga mabahurong kontribusyon at mga local government units o kung LGUs nga nagahatag man katawang nagatao ita masubra sa mga katunga nga kabilugan ita blood collections pagi man sa katawag karanga mobile blood donation activities. No, aga gapanguna ka na katodong Reynald, no, rung Banwa Ita Makato, Pangalan, Leso, Banga, aga sa Milagro, pinakamataas ka na may blood donation rate kung naibase sa nakarang population sa unang quarter ita 2026 sa rin nga banwa nga kahit banga katodong Arinald na uleso tangalan at makato. Padayon man nga nagpanawagan ko doon Arinald rin nga itong parang PHO sa tanan yung mga nagbulig sa mga blood donation programs agad masiguro ligtas at igo katodong Arinald at padayon nga supply itugo iyakal sa rin nga probinsya itaklan katodong Arinald. Tampang dugang pa nga balita, yung mga sa Banwa ay takalibo, nag-courtesy si call doctor Office of the Provincial Veterinarian or of Vet Katodong Reynald, yakal sa gipamanahan no, ni Provincial Veterinarian Dr. Maria Cyrosa Lynn Mabelski Signel, no, kaya Provincial Director Police Colonel Arnel Ramos, itapong karang aklan PPO Katodong Reynald, agod mapatibayon parong koordinasyon kontra Katodong Reynald sa African Swine Fever yaka sa itong karang banwa kahit kalibo. Sa nasabitan karang courtesy call nagkasugot ng daiwa ka mga opisina nga magtala at nagabangan ba Katodong Reynald sa pagpatuman ita mas stricto karang border control checkpoints sa mga entrada o mga entry agi exit ya kalahat ng mga probinsya agod mapunggan o posible nga pagsugod ita African Swine Fever Katodong Reynald. Kabayan man sa aging kahuntanan, pero pag pabaskog man, ita monitoring sa mga transportation at mga karneng right baboy, at iba pa karang mga pork products no, nga pagi ka sa pag-angay karang koordinasyon man, ita update atong karang Aklan Police Provincial Office. Ita pangabay man, no, ita itong karang mga opisyal, pero kooperasyon man katodong Reynald, ita itong karang publiko, agud protektahan man, pero lokal karang industriya, ita pag-alaga karang baboy, aga mapabilin nga guwas, noro ASF, guwas sa ASF, noro itong karang probinsya kara itaklan katodong Reynald. Yan siguro itong matod ng mga balita, no? Magaling ka na sa itong area of responsibility sa pag-secure pati baka ng mga municipal police station. Gagay, sa mga probinsya aklan, ayaw mga karag-responsibility ng mga madugo ng insidente, aksidente, katodong nga rin.
12: Kamusta na ko na ikaw? May kapangota na?
0: Okay, man, nag-focus yung mga katodong rin. Bigla kaya yung mga karang mag-drive ita, motor.
12: Nag-apangota na, so nag-kahawag. Yung mga pinaandaw naman na si katodong nga rin.
0: Ano ba naman? Tunggu ka naman. Ha? Yung problema ka na katodong Reynald, hindi mo magubag.
12: Ay, pero okay naman, kaya naman.
0: Kaya pa man, ah. Importante ang mga, what are you naman katodong Reynald niya, hindi tayo makwartaan, doon lima na ito ng bakba na rin makwartaan.
12: Ay, ano, kaya rin makatukod na, ano?
0: Kaya pa ta, sa piya.
12: Ay, sinimo hindi pala maliso?
0: Sa piya?
12: Basta hindi ka nagindahan, hindi mo naging paglipat.
0: Kaya pa ta.
12: Basilipat ka baga, doon yung tayong itukod baga?
0: Alan?
12: Basilipat ka baga itukod mo?
0: Ah, problema ka nga lang sa pata ang ginagawa yung patong karang destruyahan ka sa Dorinan.
12: Katotong Jezreel?
0: Lumayan na. Lumayan na siguro ka sa Dorinan. Katotong Matagya Report, mga katotong area of responsibility para sa Todo Action. Ako man, si katotong Jezreel Rebar ng Radyo Todo. Pibigyan mo.
7: Radyo Todo. Live. Report. Report. May balita. May aksyon. Todo. Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon, todo aksyon, todo bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
12: Amugin kasi amata sa report ni Katodong Jezreel Nerbar, no, direkta sa Anacronia area, no, sa pilang kabaga balita, gana tipon, no, magkarakang edisyon nito ato nga pagpaganagan.
7: Todo aksyon, todo aksyon,
12: todo nagka-coordinate na, no, sa aton nga provincial director, do aton nga opisina, kung off-bet aklan, no, mga katodo kay Saray Karagabanta, no, kung ASF, no, kay inaana sa may probinsya kaya itakapis, that's why kinangan mga katodo, rin pila ka mga tikang na pagahimuon, agad nga maabuhid naton, no, nga makagusot, no, yes, aton sa probinsya katakan kay nag-iiping naman kita, dapat may unagi karabanwa, no, nga stricto, no, nga pagpatuman, no, sa mga boundary control, no, checkpoint, nga mga butang, like mga bagas na nagliligat nga mga dinag-onto, tag na-encounter na ito niya, nga may unagi karagi nag-inspection, no, mga katodo, para at least, no, mamintinar na ito, no, mga katodo nga indigid, no, makalusot iya, no, para man niya hindi mapiktuhan, aruan ito niya mga igbangod, no, kapingin sa mga manug-alaga na ito, karaita mga baboy,
7: action,
12: no, mga katodo, kapingin para mga bago palagid makaroon, no, nga, kumbaga, nag-alaga, no, kay wa pa ganin hagos gid makagampo ang maka recover no, makatodo, agadaya na naman makaroon. May una na naman, no, gabanta ka na kay Bangod Gani, gauna naman namang sa iping na ton nga probinsya. No, kay nagigato sa may parte ng Capiz, no, positibo, rato karaga tatlo, no, kabaga banwa, nga nabuan, no, itry karaga samples, so, karaga mga alaga, no, mga katodo, that's why nga kinangan man, no, gabag alerto, iya kita sa ton nga probinsya takan, kay nagaiping naman kita magkatodo, sa probinsya kara Itacapi.
7: Kapag may balita, may aksyon.
12: Daw, nagigagiri ka na gandaw na may nagmudo ka to. Manay, timingin mana, no? Nagkakawag kita kay timingin mana raw. Pagka ni manara ka, hindi pa man ni manara ka balik sa kapital kay hindi man pwede pa mana magkaroon i-dispose ta. Tapos, may makaroon naman dahil karaga problema kapag abot ka to. Iya, ulo nga magkaroon wa pa, no? Magkatodo. Pero siyempre, sa nambanan to, roaton nga mga manug-alaga, kapin para mga backyard na to, no? Nga mga manug-alaga, kara ita, kaya kaya mga baboy, hindi ganyan makatodo, no, malikawan nga magkahawag, no, kapingin sa mga kabaryuhan, no, makatodo kay rung investment na kapital, no, makatodo nga agin umpisahan, kaya siyempre, di iba ka na, inutangan mo naman makatodo, and then, kung mapiktuhan kita iya, so, at maproblema magiya po, no, or mabahog ang problema sa part, ita aton nga magkaymahuran kapingin, no, iya sa aton nga probinsya, ita

0: Okay, may 28 minutos na banwa na kataliwan sa oras kara ita ala una. No, ginagawa po sa kita bigita tempo no, sa toga pagililiba. No, sa toga pagpagayag na no, makarong edisyon ni Tato nga pala tuntunan. Rumpila ka mga balita, ang amara to mga botwa ta matatar sa toga pagililiba makarong karaga hapon. Bantayan no, sa pila ka mga edisyon public affairs program itradyo todo sa aklan. Kaman kita ang mga ilibati kara inaga karagad lao sa kapareho karaga oras ang kapareho karaga programa. Arong programa nga todo action. Partner naton sa technical science si katodong Jan Albert de la Cruz. Ako man din katodo naging ka-action magkaroon kaga hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo action. Todo action. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. Villacruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun, wala akong mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gitamo it More Power Biotic Coffee agud dinami ra inyo nga.

0: Chismas sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JJM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samphone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samphone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Samphone Plus Gold. Samphone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Sa pagretiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agwite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takot pin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga tungod mabalhaw git ang benepisyo ra nang kita o kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag kapag sick

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kadang mong itsang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samphone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samphone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Mendoro. Tapos noon ay may saan sakit ko noon ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito dito lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpitate. Po,
5: saan po kami nag-coffee
6: ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimpanua East na may Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Boy, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga yung nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Mo! TDX 500!
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ay galinubog ta ako adlaw-adlaw tungod wag ta ako it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ako pirmi adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abog kita sa akong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabel, nagnueva isi ha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Tapos sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-offer sa akin. Ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-mm.
10: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo?
11: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
13: For the best variety of music,
12: ito ang Radyo Todo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata
3: na vara. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpite. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.

0: ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Tolo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Tolo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinubog ta kwad daw tungod wag ta ko it power baga nga sa ako ngawas medyo latang gulay ta ko pirmi adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog kita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan? Oh,
2: ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isang ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Go! This is my radio.
9: I love this station.
10: They're always on.
11: Radio Todo. For the best variety of music.
12: Ino ang Radio Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular at adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abo kita sa atong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapag six

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday.
6: Panday?
7: Ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music, news, and information. 88.5
3: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
5: Nationwide.
4: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo po na papakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palatutunan. Siyempre atin dyan sa atin ang ating po namang mga produktong herbal gawa po naman sa Rice Brand. Tara na po at magkwentuhan na naman tayo. Tawag na kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating palatutunan, mga kaibigan. Pwede nyo lang itawag sa 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating palatutunan. Tawag po kayo, mga kaibigan, sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan. At meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Sino po, Kuya Boy?
0: Yes po, sino po sila?
1: Rogelio po.
0: Sino po?
1: Rogelio po.
0: Rogelio, okay. Tatay Rogelio, taga saan po kayo? Tatay?
1: Po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Kalamit po.
0: Taga saan po?
1: San Jose Partido.
0: Ah, San Jose Partido. Okay po. Okay po. Tatay Roelio, ilang taon na po kayo?
1: Ano, 63.
0: Okay. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Umiinom, sir. Nag-umpisa ako dito po. Tumawag ako sa inyo.
0: At tumawag na kayo sa ating programa?
1: Opo.
0: Opo.
1: Ano, natutol yung pag-inom ko.
0: Naputol po yung pag-inom nyo ng ating rice coffee?
1: O, ano lang naman nasa isang liko.
0: Okay. Pero ngayon, pinagpapatuloy nyo na po?
1: So, nung hanggang ngayon, bumili na rin ulit ako ngayon ng dalawang box.
0: Ah, bumili na kayo ulit ng ating ng dalawang box. Ah, okay po. Very good naman po, Tatay Rogelio, kung ganoon. Pero, patuloy pa rin yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo. Oh.
0: Very good po yan.
1: Hindi ko na piling iwanan na yun.
0: Ha?
1: Ma, hindi ko na piling iwanan ng rice coffee. Hindi na tumutulong sa katawang ko.
0: Okay. So, natulungan na po kayo. Ano po yung mga naitulong na sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Rogelio?
1: Nawala na yung ano ko, yung pag, ano ko, sa hecha. Tapos yung sa pa ako, nabawas-bawas na na.
0: Ah, okay. So, yung sa hika po, yung sa hika ninyo, okay na. Okay. Tapos yung pa po, ano po yun?
1: Yung katawang ko ngayon, malakas na rin, nakakapag, lakad-lakad na ako.
0: Very good. Bakit po noon, nung panahon na hindi pa kayo umiinom ng rice coffee, hindi kayo nakakapaglakad-lakad?
1: Hindi po, gawaan ang paa ko mula sa biwa, sa may likod. Oo. Nasakit.
0: Nasakit.
1: Sa
0: Ngayon ay hindi na po.
1: Hindi na. Meron pa nito, kaya lang. Nailalakad ko na.
0: Nailalakad mo na. Hindi kagaya ng dati na talagang hindi nyo kaya.
1: Oh.
0: Very good po. So ngayon?
1: Loan lagi.
0: Opo.
1: Loan lagi. Hindi ako makakapaglakad na hindi ko kasama yung bike.
0: Ah. Okay. Ngayon okay na. Ngayon okay na. Ay, very good po, tatay. Maraming salamat po naman sa inyo, Tatay Rogelio. At bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: kami, ano kami, yung apo ko kasi na doon sa Atbay. Eh, okay pa rin ang ano ko doon. Kailain doon.
0: Ah,
1: isa.
0: Opo. Basta po, tuloy-tuloy pa rin yung pag-iinom niyo po ng ating rice coffee hanggang ngayon.
1: Opo. Ngayon yung asawa ko nasa Guwa.
0: Mm-hmm.
1: Nakahapon yung asawa ko.
0: Okay.
1: Eh, naanap daw yun ang inuming ng kape. Sabi ko, sabi sa mga asawa ko, dalhan mo ng ano, rice coffee kasi
0: tama, sabihin tama.
1: Sabihin mo, siya lang gusto nang bigyan.
0: Oo. Ginawa daw.
1: Hindi pa nga nadating ngayon.
0: Okay. Okay. Tanungin niyo mamaya, tatay, ha? Tanungin niyo mamaya.
1: Opo.
0: Tanungin niyo mamaya dito akong.
1: Mayroon na rin dito, magkaila na dito sa Kalapit.
0: Ah, okay. Kumbaga, meron na po dyan sa inyong lugar.
1: Opo.
0: Ay, very good po. Saan po kayo particular bumibili ng ating rice coffee dyan sa San Jose?
1: Dyan po kay Tomada Marot sa Mampiraw.
0: Okay, tama yon. At hindi naman po nauubusan?
1: Minsan nauubos na bili na sa ano, San Jose.
0: Mm-hmm. Binadamihan nyo na yung binibili po ninyo, tatay?
1: O pagka meron na dito sa malapit,
0: mm-hmm.
1: Dalawa
0: ang binibili. Dalawa, okay. Nakakailang sa shape po kayo ng ating rice coffee sa buong maghapon?
1: Ngayon, ginagawa ko isang sasi sa umaga, tapos tatlo lahat.
0: Araw. Opo, sa isang araw, okay. Sige po, tatay. Napakaganda po noon, tatay Rogelio. At kami po'y natutuwa. Po?
1: Ang maganda pala dito, yung isang sasi, Konti lang yung tubig.
0: Opo. Actually, Tatay Roelio, nasa sa inyo naman po yan. Depende po kasi sa timpla po ninyo, sa panlasa po ninyo. Kung para po sa inyo, sapat na yung konti lang yung tubig, yung sa tasa lang baga, sa tasa, okay na yun. Yung iba naman kasi, Tatay Roelio, kasi yung iba, natatamisan, kaya dinadagdagan nila ng tubig. So, nasa sa inyo po yun. Depende po sa timpla po ninyo. Wala pong problema doon.
1: Masarap din, gano'n. Gusto ko yung gano'n.
0: Iba-iba kasi yung panlasa nila ng iba natin mga kababayan. Ang iba, sobra daw natamis. Kaya ang ginagawa nila, dinadagdagan nila yung tubig para, ano. So, depende po yun. Basta ang importante naman po, tatay, dito, kayo po yung makaiinom.
1: Wala ka doon na lang ako, hindi yung isa.
0: Ano po? 25. Yung 25 in 1, wala pa dyan.
1: Wala pa.
0: Ah, wala pa dyan sa San Jose.
1: Ewan ko po sa San Jose. Doon sabihin lang ko ngayon dito, wala.
0: Wala pa. Sige po, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries nang sa ganun ay madalhan po dyan sa inyo sa San Jose. Wala pa ng ating 25 in 1. Tama?
1: Okay.
0: Opo. Kasi tama yun, tatay Rogelio. Dapat po masimulan nyo na rin po, matikman nyo na rin po ang sarap po ng ating po namang 25 in 1. Kaya dapat po matikman nyo na rin po yun. Sige po.
1: Hindi ako titigil hanggat hindi ko matikman.
0: Opo.
1: Masarap po nung ano yun. Mas strong siguro yung ganda dito. Pero ito gagamitin ko din. Sabay yun.
0: Oo, pwede yun, tatay. Wala naman pong problema. Wala naman pong problema. Umiinom kayo ng ating rice coffee, wala pong problema 'yon. Kahit po anong oras, basta po rice coffee 'yung ating iniinom, kahit po anong oras, pwedeng-pwede po 'yon. Kahit 'yung pagsabihin niyo po o kaya pagpalit-palit niyo po 'yung 25 in 1 sa umaga, 25 in 1 din sa tanghali, tapos sa hapon naman 'yung 14 in 1 plus 1. Okay po 'yon, wala pong problema 'yon, tatay.
1: Palit-palit sila.
0: Oo, palit-palit. Okay po yun. Wala pong problema doon.
1: Baka tumawag yun dyan ng mamaya.
0: Oo.
1: Sabi ko, tawagan mo lang si Leboy.
0: Tama.
1: Para makausap mo.
0: Correct. Pwede yan. Pwede din mamayang gabi, tatay. Alas 7:30. Pwede rin mamaya.
1: Sinabi ko, pinayin ko, nandoon, kung sabihin mo kung ano, Oras ang mga problema.
0: Okay. Sige, sige, sige. Maraming pong salamat at basta po tuloy-tuloy lang natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ano po?
1: Hanggang buhay ko na to.
0: Thank you very much. Salamat po sa inyo, Tatay Rogelio. Maraming salamat dahil yun nga, sa tuloy-tuloy po sa pagtitiwala po sa atin po namang produkto at sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po nito. Thank you very much po, Tatay.
1: Masabi ko sa inyo, dito sila ang mga herbal na hinahanap
0: ko. Oo. Ano pala yung ano? Kayo po ba, Tatay Rogelio, ay nung napakinggan po ninyo yung ating mga testimonya ng ating mga kababayan, agad-agad po kayong naniwala o may duda din sa inyo?
1: Minsan, nainip na yung ulo ko din siya. Hindi naman dapat eh.
0: Bakit po?
1: Na salita. Ayun, makasalita na gano'n, walang paniwala
0: yun. Oo nga eh. Kasi di ba, Tatay Rogelio, may mga sinasabi din po kasi yung ating mga kababayan. Yung ating mga kababayan na baka daw kinakausap ko muna yung mga kagaya po ninyo para magsalita ng maganda muna bago daw natin kinakausap sa air eh. Kinakausap ko na daw off air para sabihin daw yung maganda tungkol sa rice coffee. Ano pong masasabi niyo po doon?
1: Ako po, hindi po ako naniniwala po doon dahil mismo ang tao yung nakikwento sa inyo.
0: Mm-hmm. Opo. Very good po. So, ibig sabihin... Opo.
1: Nasa kanila na rin.
0: Nasa kanila na rin yun. Tama po. Maraming salamat po. Tatay Rogelio, at mabuhay po kayo. God bless po, Tatay. Salamat po sa pagtawag po ninyo at ipagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Kagabi napatawa ko din sa tumawag sa iyo.
0: Bakit?
1: Yung nanginig
0: kasi. Natawa ka doon. Kay YT.
1: hindi lang kita makontak
0: Oh, Tatay Rogelio, para sa'yo, totoo ba yung sinabi ni YT?
1: Meron, pero hindi lang siguro katawa na yung iba.
0: Ang
1: mayayari yun dahil malakas na katawan eh.
0: Tama.
1: Kung bata pa naman siya talaga.
0: Natawa ka dun, ano? Natawa ka dun sa sinasabi ni YT, no? Laging nakikinig yun si YT. Kaya, ano talaga yun? Kumbaga, matagal na rin umiinom ng ating rice coffee. Naputol si Tatay Rogelio. Tatay Rogelio, maraming salamat.

Anyway mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang ating po namang numero pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating baladutunan.

0: Tawag po ngayon sa ating mo namang numero. Nagbabalik. Hello, tatay. Naputol kasi tayo, naputol. Naubos na siguro yung ano. Anyway, tatay, ano po yung masasabi po ninyo? Tatay Roelio, ano po yung masasabi niyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee? Yung mga may mga karamdaman din na hindi pa rin naniniwala at nagdududa dun sa ating po namang produkto. Ano po yung masasabi niyo po sa kanila?
1: Hindi. Ang sa akin po ay subukan po na nila o kaya lalagyan ano para masubukan talaga nila kung totoo o hindi yung sinasabi niyo sa mga tungkol dito sa gamot. Yung sinasabi ng iba. Uminom kayo.
0: Mm-mm.
1: Maibigyan din ang sa inyong karamdaman.
0: Tama po. Maraming salamat po sa inyo, tatay. At mag-iingat po kayo. God bless po, tatay Rogelio. Salamat po sa pagtawag po ninyo. Thank you.
1: Salamat po
0: sa inyo. Bye-bye.

0969-226-9623 ang ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung adi mo namang numero mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po. Hello? Wala.

0: Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung adi po namang numero. Itawag nyo na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Pag-usapan natin ang adi po namang mga karanasan sa pag-inom ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Narinig po ako.
0: Yes. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Christian David po.
0: Christian, okay. Taga saan si Christian?
1: Davao po.
0: Davao del Norte, del Sur?
1: Del Sur po.
0: Del Sur, okay. Ilang taon na si Christian?
1: 45 po.
0: 45. Umiinom na ng rice coffee?
1: Opo, nainom po ako ng rice coffee.
0: Okay, matagal na?
1: Hapon, gabi.
0: Ah, okay.
1: Isan po napapanaginipan ko pang rice coffee.
0: napapanaginipan mo na yung rice coffee. Ano naman yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Maganda po kasi sa katawan, nagkakaroon ako ng abs.
0: Wow! Sigurado ka niyan. Nagkakaroon ka ng abs. Okay. Sige. Ano yung nag-udyok sa iyo, Christian, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Maganda po kasi sa katawan eh.
0: Paano mo nalaman yung ating rice coffee?
1: Sa
0: radyo, napakinggan mo.
1: Sabay, nag-try din po ako.
0: Okay, at meron ka bang mga inakaramdaman din?
1: Wala, minsan po, sinisipon, pero pag uminom pa ko rice coffee, umu-okay din po.
0: I see, maraming salamat. Sana ipagpatuloy mo, Christian, yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha?
1: Yes po.
0: Salamat po, maraming salamat.
1: Mag-shout-out po.
0: Shout-out, sige, go ahead.
1: Shout-out na lang po kay Ana po, kay Mrs. Amparo po.
0: Shout out kay Mrs. Amparo. Okay po. Hello po sa inyo.
1: Kay Jaline po.
0: Kay?
1: Kay Jaline.
0: Kay Jaline. Okay, sige po. Shout out din kay Jaline, sabi ni Christian. Okay? Okay na?
1: Okay po. Salamat po.
0: Maraming salamat, Christian. Mabuhay ka. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladuntunan.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. At ito ang ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre mga kaibigan, ang ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello.
1: Hello.
0: Sino po ito?
1: Lorna Diaz.
0: Ah, okay po, Nanay Lorna. Okay po. Kumusta po kayo?
1: Okay naman.
0: Okay naman. Patuloy pa rin sa pag-iinom ng ating rice coffee. Apo.
1: Ayayang, kami siyang daw nakatayo.
0: Ah, bakit po nanay? Baka po ano, may mga nakakain kayong masama po sa inyo.
1: Kasi duduloko
0: na stroke eh. Okay. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom ng ating rice coffee nanay, ha?
1: Tuloy-tuloy.
0: Tama po yan.
1: Kasi ako nakakontak sa'yo eh.
0: Sige lang po nanay. Dapat po eh, ano lang, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ano po?
1: Hindi ako nalalive ganyan.
0: Live ka? Ah, nanay, ano pong ano? Ano pong istasyon kayo nakikinig?
1: PWBC, Radyo Binyan.
0: Radyo Binyan? O bakit kaya hindi ano? Bakit kaya hindi live dyan?
1: Oo nga eh.
0: Okay po. Sa taga Laguna po kayo nanay, di ba? Binyan.
1: Oo.
0: Binyan, Laguna. Okay po. Nakikinig kayo sa Radyo Binyan, pero hindi po live.
1: Hindi live.
0: Hindi live. Okay po. Sige po, hayaan po ninyo. Opo. Yan po ninyo at sasabihin po natin sa ating po namang management para masabihan dyan na lalo na kapag si Nanay Lorna ang tumatawag, dapat ano, live. Para...
1: Kaya ipo ko.
0: Oo.
1: Pinaapo mo rin yung boses ko.
0: Oo, gusto marinig yung boses. Hayaan niyo po Nanay.
1: Yung tagabili ng ano ko eh, yung mga nag-subscribe sa akin, makaapo ko eh.
0: Yun yung mga tagabili ng yung rice coffee.
1: Marami kong maintenance.
0: Basta po yung rice coffee, huwag niyo pong pababayaan na maputol yung pag-iinom po nito.
1: Nakatubig ko yun eh.
0: Okay po. Maiinom pa rin kayo ng tubig. Iba naman yung rice coffee sa tubig, ha?
1: Kasi dati, ina-auto kung hindi ako sampung araw na ako nandudumi.
0: Oo. Ngayon?
1: Ngayon, araw-araw. Tapos,
0: tama yun. Kasi cleansing yun, kailangan talaga nating mailabas yung anong yun, yung basura na yun sa ating katawan. Kapag hindi natin nailabas yun, problema yun. So, kaya dapat, talaga dapat po araw-araw.
1: Kasi, ito ko, mayroon, isang taon na akong pamasyal.
0: Gusto nyo makapagpamasyal?
1: Oo.
0: Ilang taon na kayo, Nanay Lorna?
1: Kasi
0: 74
1: na ako, sa July.
0: 74, I see, okay. Batang-bata pa?
1: Bata pa talaga, sexy.
0: Sexy, oo, dapat lang.
1: Oo. Ako mo rin ito eh.
0: Oo nga, dapat talagang, sabi nga ituloy-tuloy lang yung pag-iinom ng ating rice coffee para tuloy-tuloy din yung ganda at pagka-sexy.
1: Sexy, nag-aarap doon na yun ng ganyan ng sexy.
0: Nanay, maraming salamat po. Wala na kasi tayong oras. Thank you very much po, Nanay. Salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, Nanay. God bless po.
1: Thank you.
0: Salamat po, Nanay Lorna. Bye-bye. Ang kaibigan si Nanay Lorna ng Binyan, Laguna. Oy, paalam na po tayo. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
0: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
0: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi nito sa akin, yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta, dito sa Lexan, para sa Katarman.
0: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, Di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
0: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, pumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Bibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo Aklan 88.5 FM, the most trusted FM station in the oras sa Bugos Keraga, Pilipinas, may kapin 1 minuto na kataliwan, oras kera ita alas 7. Standby sa pagpagayag i-programang Diritsahan.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diritsahan. Walang pahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diritsahan.
3: Diritsahan.
1: Okay, good evening sa ating mga friends. Good evening, Province of Aklan, Banwakarayt Kalibo, ag Bilog Karanga Nasyon, ita Pilipinas. Welcome sa pagpangalagad, ita programang Diritsahan. Today is Tuesday or Wednesday, July 1, 2026. Datod kira kapag agda at pag-welcome, ita balipay kira kagabihon sa tod kira ka mga katunog kabarkada sa kahanginan. Nga nakatutokon, nagnaka-open na kanang mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diritsahan!
1: As well as sa amon kira nga Facebook account, sa amon kira nga website sa www.radiotudo.ph, and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isda Karait, Boracan.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diritsahan. Walang bahid ng pagsisinwaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diritsahan! Diritsahan!
1: Diritsahan! Bago mag-sumpad pa lang yung itabalipay kira kagabihon sa ating kira ng mga Aklan on abroad, sa ating kira ng mga overseas Filipino workers, domestic helpers. Likewise, good evening man sa ating kira 320 city ng mga kabaranggayan, di city na ating mga kabanuhanan, agrong kabisira kira kung Banwa it Kalibo. Good evening sa ating mga friends, sina sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, ag Kalibo Uyoturong Satellite Market. Manaman sa ating kira ng mga kaiping, ng mga kaprovinsyanan sa Western Visayas, ina kara sa probinsya it Antique, Iloilo ag Negros Occidental, kama naman ina sa probinsya kara it Guimaras ag probinsya kara ita Capiz.
3: Diritsahan.
1: Like ina sa probinsya man it Romblon, Masbate, Palawanas, Paras, Mindoro area.
3: Diritsahan.
1: Kung nabutan kong signal ag pagwaragwag kung 88.5 FM, damon kara kinyo ka pagpaabot it minus magun. Malinong ag malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan.
3: Diritsahan.
1: Ako kaya maging technical partner sa technical side, broadcast engineer Boboy and Rigi Plasho, station manager is Emilia De La Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang anchor man, yung karang El Capitan sa kahanginan, Raya, si katunog kabarkadang Che and Delibli, nga mga panerbisyo kinyo, may karon karang adlaw nga Miyerkules.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diritsahan. Walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diritsahan! Diritsahan!
1: Okay. Ano makono mga mainit ng mga balita at isyo nga ton kira nga pagatutukan ng pagatawa ni Kabuhi sa kabilugan ni taton kira nga pag-iliba sa programang Diritsahan. Okay. Hopefully tonight maabot na ton banwa si Mayor Tim Bryan na Chudosyo it banwa kira itlibakaw. Because

0: gusto naton ba naman mabuo na anak karang sabat as well as na anak karang statement, no? Although he already posted, no, on his personal FB account, no, regarding his stand and justification on the nullification kung Commission on Higher Education kung rayang tatlong kamako programa nga gawin buksan banwa itibako College of Science and Technology, no, kung mga nagtaliwan karanga mga dinagon. Okay. Now, natukiban na itong saging patigayon karanga legislative inquiry kung sanggunay ang panalawigan kung Committee on Education and some other concerned committees nga makaroon yung gali banwa nga dagon 2026. Gin proponer doon na yung creation. It na yung mga core plantilla positions sa Libacaw College of Science and Technology. Ay makaroon may nga dagon 2026. Gaging dugangan ba na umabot sa 11 million pesos dong budget nga ginalokar halin sa pondo kung lokal nga gobyerno kung banwa it Libacaw sa Libacaw College of Science and Technology. Bangod dong Commission on Higher Education, several times banwa, ginagapaabot sa local government unit kung banwa it Libacaw, as well as sa school administration, nga dapat pil upan yun ninyo, rundayang mga posisyon para ma-qualify ka mo ag ma-recognize ag accredit kung Commission on Higher Education. Because kung hindi irabanwa mabutangan dayang mga posisyon, plantilla, core plantilla positions, malamang banwa nga hindi man sa napagtawaan kung CHED, itraya karang Certificate of Project or Program Compliance. Daya karang ginatawag nga COCP. Umabot niya ni sa punto nga wrong CHED. Nagpapaguwa it order nga ginapasirado dong Libacaw College of Science and Technology. Now, makaroon dong problema. Gusto ito masairan, no, kay Mayor Tim Brian Chudosyo. Because may mga nagawa may banwa nga istorya nga ra. Ganong ginbuta nga temporary nga librarian, guidance counselor, mga professor, no, mga job order nga mga empleyado kung munisipyo kung banwa it Libacaw. Meaning to say, ngarong anda nga salary and wages or charges naka-charge banwa sa pondo kung munisipyo kung banwa kara it Libacaw. Dahil akong namugaka kabii. Nga dapat banwa ipinpoint na ton kung sinoro dapat baga sugon. Ag sino banwa rong responsable kara. Hindi man pwede banwara nga dapat hambagon naton, no, nga solusyon yung raton nga hambagon, no, tawaan tat solusyon, at hindi naton banwa pagsukton do mga tao nga responsable sa pagpadayagan kung Libacaw College of Science and Technology, no, nga uwa banwa nagkahakat, no, nga punduhan it insakto ag tama dong LCST para mapil apan banwa undaya karang mga position, mga permanent positions or plantilla positions sa nasambitan nga eskwela because requirements da banwa. Okay. You cannot be recognized and you cannot be granted or be given of this certificate of program compliance, no, if you are not able to comply those requirements needed by the Commission on Higher Education.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Pagkano may kagabi, ibalikan ko lang ko tayang surprise na protest rally kung Iglesia ni Cristo. Kahapon banwa, nabulaga roton karanga mga police authorities. Even dong mga opisyal kung Quezon City ag Metro Manila, sa rundayang pagdagsa banwa kung linibo ng mga miyembro kung INC, sa Quezon City in particular, una banwa sa IDSA's right. Okay. Imagine mo banwa, wa sanda, ikinatawag nga na banwa nga permit to rally. Di, ambay ko nga ni, wa manit problema ron, nagambarong iba nga, they are exercising their freedom of expression, and then, it is embodied also in our 1987 constitution, dong freedom of assembly or to assemble. Okay. I do not want to argue sa rundaya banwa nga argumento kong Iglesia ni Cristo. But I do believe nga dong INC banwa kaya banan kinakanda maagaman. May mga abogado una, may mga judge una, may mga fiscal una, may mga master's degree, may doctorate. Tanan banwa, no? Pagos na sugod yun nga ni nandaban na judiciary. Okay. May mga INC gun sa sugod ita korte. May INC gun makaroon banwa sa sugod itsinado. No? Agraya si Senator Rodante Marcolita, who happened to be their member, no, kung INC. Agrumasakit ba karon? Dong Chief PNP si Nartati si Aberin are all Iglesia ni Cristo. That is why kabihan ba ko, is this the failure kung intelligence network? Or is this an intelligence failure kung PNP? Why they were not able to get advance information? Karong INC banwa, maagto sa Lunita. So, habay ko nga ni Kabi'i, nga si Chief PNP Nartatis is also an INC. And today, no, nabasa na ton, nga gin-admitar banwa kung second next in rank regional director kung NCR, si General Aberin, that he is also an Iglesia ni Cristo member. Di, daya baga banwa, may negligence baga sa part. Kung aton ka nga mga matag-as ka official, kung aton ka nga Philippine National Police, for allowing this thousand of rallyers, no? Ganag agto banwa, no? Una sa Quezon City, aguna banwa sa IDSA Power Monument. Without any legal permit. Di ba nga normally, doaton dong aton nga mga kapulisan, no? They were advised, and they are advised, na once nga mag-conduct ikaw itrally, dapat do mga rallyista, dapat nag-secure anay ikaw it-permit. And then, they are advised, na dapat, while you are having your protest rally, dapat banwa, mangin peaceful da. Dapat may ginasunod kita. Kasi, we are ruled by law and not the law of it. Baya ton banwa ngalay. Now, na-bother dyan ako. Yun na quite disturbed sa kinubrangan at INC. You know why? Imagine mo 4 o'clock in the morning, 5 o'clock, 6 o'clock in the morning. Doon iba ka na ba na nag-auli alin sa trabaho, night shift? Di paano pa makauli riba nagsakay it bus? Imagine mong traffic ba, how many hours? Because as early as 4, 5, 6, 6 o'clock in the morning, kapuno-puno ng Quezon City. Kapuno-puno ng it bus at INC. Ginharang pabanwa sa tunga ikarfada. Okay. Ano pa? Mga estudyante. Ano pa? Do mga OFW. I do believe that there are some OFWs na na-delay banwa na ng flight. Because una sa na nag-agi sa lugar nga ra. Di pa ka? Ano pa? Sino pa? Mga ordinaryo, nga mga empleyado, privado, ag panggobyerno nga mga opisina. Imagine mo, ruging create ninyo nga perwisyo sa Filipino people. Now, kung gusto INC, doon daman ang ginapanawagan si President Bongbong Marcos ay dapat kuno dapat dong justisya maging patas ang dapat kuno may mabahogin niya tao rung magsabat kung dekarang flood control project. Sino rung mabahog nga tao na ginaminin niyo? Bakit? Sino ginaminin yung mabahog nga tao? Because raho dong intelligence span kung Department of Education. Okay, tanawa ba yan ninyo? In 1 week time, pilang milyon ba narugin gasto ni Sara Duterte? In 2020, okay, si President Duterte, he admitted in a national TV nga may una nga corruption sa Department of Public Works and Highways. Ano na nang ginabay? May mga regional director, district engineer nga involved, ag may una nga ghost projects, nga ginbayran banwait gobyerno, and yet, ano ba, natabo? Ginpaimbestigahan ni President President Duterte. In 2018, gin-expose yun na banwa ni Congressman Andaya. Pero uwagit nagpati banwa kay Congressman Andaya. Sino kay bahan at na time ni Congressman Andaya? Si Senator Marcolita. He is beside with Congressman Andaya while Congressman Andaya was exposing the numbers of project under the Department of Public Works and Highways. And most of these and most of which are flood control projects. O galing banwa, pinatay si Andaya na tukiban niya mang kapamilya na may ego at baril dong ogo ni Congressman Andaya. Di makaruno. Sino? Ayara banwa dong secretary kong Department of Public Works and Highways, may mga regional director, district engineer. Haram ako, may mga senador, may mga dating senador, may mga congressman na ginahugat naton makaroon. Now, nalibugan gid ako. Now, kung ginapunter yat INC para ipakita sa kalibutan sa bilog na Pilipinas, nga gusto na nagpapanaugon si President Bongbong Marcos, uwasan na naila kay President Bongbong Marcos, habat gin perwisyo ninyo. Nandaya ka ng mga pobre ag ordinaryo nga mga pumuguyo sa Metro Manila. Okay. Di ba nga rung INC may andang arena ra? Sinda ng arena, kabubaho nga arena. Pilang thousand? May makaigo katuro mga 100,000? 200,000 nga tao, INC? Di ba may arena? Arena lang nga sa Laguna? Di ba may inyo nga Philippine arena? Nga kabaho-baho? Di ba? So matigto dapat ka mo nag-agto sa inyong arena? Ito dapat ninyo ginpabutsyag? Habat una ka mo sa tunga ikarsada. Hasta kainaban mo may mga bus sa tunga ikarsada. Di nagagawa banwa nga matsasandaw ito na nagadikta kong Pilipinas. Nagagawa ito ang makaroon banwa nga. Di ko maintindihan kung ano gusto nga i-imply banwa kung INC sa ginpatigayon nga nagaraka-surprise sa protest rally.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: May gabi ho, hopefully maabot ko na. Na alarmay kita kung dahil ka ng operation banwa itaton kira nga provincial intelligence unit kung Philippine National Police. Agkwato niya mga local police station saka. Angot na sa gina-alleged kira nga illegal sabong saka. Okay, illegal gambling ika nga. May Kaigin pandakop prong kapulisan. Sarundaya banwang illegal sabong. Ay una, may aton karangalayi, angot sa illegal gambling nga once nga wa ikaw permit, ag naga-involbar ikwarta that is considered as illegal gambling. So, dato nga mga kapulisan, nag-operate ba? Magin pang-operate nga mga kabanwanan iya. No. Bangod sa rundaya karang so-called illegal cockfight. Pero nakasayod ba kamo kung ano na tabo pag-abot sa prosecutor's office? Dayang ginpile nga mga kaso kontra sa mga individual nga nag-engage sa illegal cockfighting, ging pang-dismiss outrightly banwa kung fiscal sa office. Kwaton ka ng Aklan Provincial Prosecutor's Office. Okay, ano rong rason? Habat ging pang-dismiss na banwa kung piskalya, kwaton ka ng probinsya itakan na. At yang ang na.
1: Diretsahan. Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan. Walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan. Diretsahan. Diretsahan.
0: Okay, now, ginagaban na rung staff ni Senate President Gatchalian iya sa Aklan. Nag-imbita it mga katapo it media una sa Marsol Hotel at around 11:30 or 12 o'clock noon time. Di, we do not know exactly kung ano rung plano ni Senate President Gatchalian kung naman nagalinibot doon ang staff makaroon sa Western Visayas. Doon scheduled tinaga sa Aklan sa mga katapo karait media. Di, maurangin ako naman, mga press ko nagkwan, mamanhagos kita nag-aatindi. No? Itaon natin sa mga bata. Haagyan nyo natin ng mga press ko, mga maurangin ang meeting sa mga kwan. No? Yan kita, di ka na pungko, yan kita gugat, yan kita balita. Okay. Di, nagalibot na ha. May schedule ko no sa Iloilo, Capiz, Antique and then sa Negros. Libot na makaron. Ti ambay ko ngani magayo pamando 2028 elections, no. Tao kun ano nag gusto nandang ipaabot kara because si Senate President Gatchalian when he was asked about his stand, no. Sa rundayang hugag it lower house, no? Or House of Representatives nga gusto na nang ipapospond dong barangay in SK election, si Gatchalian banwa nagapanindugan. No, mapag-on banwa panindugan ni Senate President Win Gatchalian na hindi taimaw banwa magsupport. Bago niya ni kaginambag it Korte Suprema, ganong pag-postpone itay karang barangay election is considered as unconstitutional. Ag sulo kay Gatchalian, na may pundo matarong Commission on Election intended for the barangay and SK election. That is why, banwa, hindi imaw magpabuon. No? Di gusto ng Danny Soberi, ang iba pagin ng mga kaalyadot presidente, no? Di President Bongbong Marcos, ga padayunon ta dong barangay and SK election. Only Senator Amy Marcos, banwa, no? Dayang si, dang tawagunan da, si Babalo. Imagine mo, gintawag mo, umanin mo, igbangon niya presidente, nga bangag? Anong klaseng igmanghodra? No? Anong klaseng igmanghodra man? Sa wautaban, wa ita, sa tama nga paminsaron si Iminger. No? Imagine mo, sa rally, iakusar mo't mauron di imong igmanghod. Tapos makaroon yung man, sumaka yung mo kabi ito sa kwano, sa entablado, sa rally, kung INC, nagambay yung man ito man, patutsada yung man. You know, kung mga hinagar yung eleksyon, o dayang dagon yung eleksyon 2026, hindi makasugod, maskin sa rank number 18, si Amy Marcos, here to tell you that. The more banwa nga maakig yung pumuyo, ag the more, nga magasimpatiya ba na the more nga nagabuhay si BBBM saan ang pwesto? Do dati mako niya mga Duterte. Ako Duterte, ako mo. The more nga nagabuhay si PBBM saan ang pwesto? Dong iba nga mga leader is Duterte, makaroon banwa, nag-aamat-amat yun. Because gayon yung dong dagagan. Gayon yung dong dagagan. Ti, pero sabi ka, nagtuon kita para may, para ma-edukar kita, para ma-distinguista, kung ano rong tama, ag ano rong saga, ano rong moral, ag ano rong immoral. Oh. Tapos, diktahan kita nga dapat. Pero sabi ko kanya, pero sabi kong INC, bukong tat maura ba noong katoliko eh. Okay. Noong katoliko, banwa, okay, bahala ka kung magsunod ka o hindi, pero wat pigilitan? Okay. Araw, may attendance pa, my God. Noong INC sa The Protest Rally, may attendance pa. Ginachikan pa kung ito si Tampulano, ito si Chien de Libre, ito si Juan de la Cruz, ito si Peter Pedro, ay my goodness.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Ito kita dayagan sa politika. At sa nagkukalma-kalma banwa si Osmag Ilongo Congressman Joang. Nagkaw kalma. No? Pero si Congressman Ted, sige nga libot sa una nga distrito. Oh. Ay ko nagtaliwan nga adlaw, bunyag kong apo ni Lieutenant Matias Matwakan, nagtambonggid si Congressman Ted sa simbahan. And then, nagagtugid sa bagay ni Lieutenant Matias Matwakan. Ika nga, nagbalik Rwanda karang dati nga. Ah, nagbalik rong, ah, kasi actually, they are not in good terms matayagi. Pero makaroon banwa, malapot pa, magupot pa, sa kaya mayroong relasyon makaroon sa tunga ni Congressman Ted Nonong Harasco ag ni Lieutenant Matias Matwakan. Now, pero si Jojo ang ginamonitor na ton banoro anang mga itinerary ag anang mga aktibidades iya sa aklan. Ag kung mga nagtaliwan ka ng Dinomingo, but sa out of road, naka-off-road banwa si Congressman Jojo ang, no? But sa silensyo banwa pagkatapos nga nagsagabtanan sanda sa kahanginan ni dating First District Congressman Carlito Marquez. Okay. Di, ang bani kong Lito, ba't sa nag-asaper ta ita depression? Di, sabat bani Congressman Jojo ang di, magpa-kwanta, check up ta sa ikayatris. Di, nag-react si Jojo ang pagkatapos banwa nga dong school building sa Kalibo Elementary School ginpublisingan banwa it contractor. Ti dong contractor banwa si Engineer Titoy Rodriguez tapos yung dong building. Ti normal gilang nga publisingan mo, no? Agod da mangin bukon it ma ano ni ano nga ni tawag karon bukon it mangin sagot sa mga estudyante na magagamit kung na karang school building. Di, nag-react si Congressman Jojo Ang. Pati rong mga taga-Department of Education nakasamit banwa ita mahayang-hayang ng mga pamisaga. No? Di, suno kay Congressman Jojo Ang, ako yung humingi ng pondo na yan. Para ipagawa yung school building dyan sa Kalibo Elementary School. Di, Congressman Jojo Ang, waman serit nag-aako siguro. Okay. Waman taga-ako kung skill building. Di, normally, dong pagka-intindi, kung taga-Department of Education, nga iya sa kalibo dong school building normally. Dahil gani nga national budget ra rong nagpangayo banwa dong amon agroaton nga congressman ituna nga district. Di sino malang makapangayo kati congressman. Di ba? Or the governor? O di ba? Or else dong mayor kung may anamat ang contact sa secretary kung Department of Public Works and Highway, Secretary of Education, di he can go directly to the secretary and then pwede imaw magka pangayo it pondo intended for the construction its school building sa kalibo. Di ano ginabi karon dong magain? Okay. Ano gin kasi nasana yun na busy congressman Jojo Angara eh. Nga gusto na narong taga-Aklan ma-praise gid kana ag maguhod gid kana. Madungok-dungok gid kana. Di kong ginaobra mo na congressman Jojo Ang sa Iloilo ag sa ibang lugar. Ayaw pagtuwa. Ayaw pagparyasa iyarong Akano. Okay. Ayaw pag-i-compare dong Akano sa ibang lugar. Kung may mga politiko kimong nagaguhod ang nagabisa, simo karang tuhod di hindi mataburon banwa kay Congressman Jess Marquez at kay Congressman Carlito Marquez.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Na i-evaluar si Congressman Jojo Ang. Ano man siguro gina i-evaluar? Gina-assist naman siguro rong sitwasyon nga ramakaroon sa una nga district. Ano man dang gila po pamatsyagan makaroon? Kasi kung dumagagan ka congressman, di, abay ko, hindi magigo rin mga 100,000, 150 or more than that pangani banwa. 100,000 ni mo hindi I don't think so nga mag-igo kasi kung 75 million na gintao ni Jojo Ang kay Congressman Joven Miraflores 1 week before election sa segunda distrito ti mga pila man ay ginasto ni Congressman Joven Miraflores. Okay. Di ba kung 75 million dugin amot na kasi ginbuslahan imo kanu Congressman Ted no when they were in Metro Manila una pa banoy with the presence of Mayor Jory Socro ginbuslahan ni Congressman Ted si Jojo Ang kung wala ho yung pera mo na binigay doon kay Congressman Joven malamang ako yung panalo kasi kung wa gin man matud kwarta nga nang si 25 million ni Jojo Ang daw gin man matud si Ted the risk ko kasi consistent mo no run ng survey. Pati malay nga rabanwa, pati malay, kung uwa na tong kwartang last hour, ti, malamang, ugaling, syempre, abay ko, mas palangga pagidyapon itawo si Congressman Joven Miraflores. Kasi, si Congressman Ted, may kwarta man mo. Grabe man doon na nga ayuda, timprano, pang consistent doon ang pag-ayuda sa mga kabanuhan. Projects, ano pa, food pack, hospitalization, imagine mo, gasabat ikaw tig 1 million nga ron, tig 500,000 nga kwan. Ginasabat mo hospital, 1 million pesos. 500,000? Di kunwagin man matuod ng kwarta, last hour nga to, di malamang, di imagine mo rong away kun amat, sa social media. You know, pinaka-importante ginman nga, kung may imo nga, kung, may imo nga blogger, may imo nga mga kaapin nga mga katapo it me. You know rong scope. Gain na bi kung media rong gahambay. Okay. Gain kung mga katapo it media rong nagahambay sa publiko eh. Okay. Mas ginapatihan banwa i-compare mo nga ni sa mga bloggers. Although they have more viewers, no? But, you know, kung mga katapo it media, dumagambay, that is more believable. Mas ginapatihan because they have basis. may andang, especially if they have documents, no? Ang may andaban wa, no? Nga gina interview, di kita nga tawo kung nagapamati kita sa kahanginan, makita mo man kung nung isingang ka-interviewi, nagapinuril, nagapinusok o nagasugid itminato. Ang consent o dapat di mong patihan. Because you can conclude, after hearing both sides of the coins, no? Kita nga tawo, we can conclude with our own sons. No? Makabagay yun dahil kita't ideya. Makabagay yung kita't opinion. Ay, saya, tagali yun ang bay ni Kuan Ralit, ni A. Tama, tagali ay B. No? Di ba ya? Okay. Kung napamati kita sa statement ni former Mayor Vince Navarroza, no? Di ba? Nga ginadipindihan na lang kaugalingon, nga gintrabaho na mundun. We have a series of meetings, no? sa CHED, no? Nag-stay pa ako sa regional, sa opisina kong regional director, kong CHED. Tanan ginobra namon, my God. Kabuhay-buhay yun gin-open daya karanga tatlong kakurso sa Libacaw College of Science and Technology. Pilang bisis yun kamo gin-remind kong CHED nga dapat pil-apan nyo ninyo ra. Ano rin yung gin-obra? Di makaroon dagok ra mo. Dagok ra sa mga Navarroza. I just don't know kung makarebound pa politically kung mga Navarroza ka because si Lolo Charit maguyang man. Kung dumagugang takunta ka na, what the problem? Kasi pag gumambay tayo magugang ra, yun ang sincero tara mo. O galing, siyempre, dong ginbuslan it mga unga. Gain mataro orientation it mga unga sa anang tatay. Dati say, magpamati ka mo pirmi sa inyong ama. Magpamati ka mo sa inyong ama pirmi. Pero mabudlay, abi, may mga unga nga rakun ama. Garong ambisyon, masyadong taas. Gusto lagi gumupad ba? Ay, gusto lagi gumupad ba? O, te, gumupad ka na. Pati ini mong ama, gindayahig mo pa. Ayo di kakak.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Good evening, gali, ina kay Toto Jason Alayo sa tanganan. Good evening, Sir Che. God bless, stay safe. Ina kay Sir Nini Elmo Chongson Terencio, thank you very much. Ina sa Amerika, ina kay Toto Jowin Cipriano sa Inderim Oto. Good evening ha, sa mga staff ni classmate Bulano Terence Toriano sa Inderim Okalibo. Ina kay Carlito, Sir Carlito Guillermo, good evening Sir Che. Watching from Kabugaw, Batan. Thank you so much sir ha. Ina sa Kabugaw, Batan. Kay Beverly Nailbao sa mga taga Ginatuan. Good evening, Sir Che. Watching from Ginatuan. Madalag tagay kami ni Duay. Kay Sir Jerry Asuarez, galantaw kami di. Live! Thank you, good Sir Jerry. Ina sa Kapis. Kay Kapitan Oyeng Rago, Cap. Good evening. No? Preparar ka on, Cap. Matsamadayon yung gidro election sa November 2, 2026. Ina kay Bulano SB member to be it Batan. Kay Toto Pritz Landaos Bautista. Kay Bulano Pongpong, good evening. Ina kay Ampun Otoy, Navarroza Villorente, good evening po Che. More power watching here at Barangay Hanlod habang nagapainit-init sa maugan-ugan niya gabi. Kay Sir Edgardo Sabal, kay Ma'am Puli Sabal sa California, good evening Sir Che. God bless you always. Watching live from California, USA. Ina kay Bulano Edmond Perez Blanz, good evening sa Chicago, Illinois. Meron niya gabi kay Ampun RM Balbastro, it's 7-11 sa Kalibo Airport. Kay Manang Rosie Isog, Itandaga, good evening Sir Che, God bless. Kay Ma'am Melissa Javier, Ma'am, good evening Ma'am. Ma'am Melissa Javier, good evening Sir Che. Kay Mamang T. Sir Itamar Inbena sa Metro Manila. Kay Sir Marvin Makabinta, good evening Sir Che, God bless you always. Ina kay Ninin Libre Mungkal, good evening Idol, thank you. Ina kay Sir Exalteo Terencio sa Makato, good evening Long Che, good evening. Ina kay Nini Bel Arsula sa Hong Kong. May day niya gabi eh, kay Nini Jane Malihan Kimpo sa Hong Kong na nagapamantaw ka ton. Good evening. Kay Retired Colonel Bao, si Retired Colonel Hilasio Guarino, nagapamantaw. Okay, ag kay Ma'am Guarino, happy pamati Ma'am ha, ag kay Colonel Hilasio Ribaldo Guarino. Bao si Kapitan Nail Rilo. Kap, good evening. O atong amigo gidra, Si Papang Kuya Noel Kabubos Pang, dong station manager ita Akla News Channel, nga nakatutok ato mo kanya gabi sa ito nga programa. Good evening, Papang Che, more power sa imo nga programa. Kay paring Jonathan Bro, Jonathan Bernabe, it National Irrigation Administration. Good evening, Sir Che. Ma'am Rose Alcaraz, kay nung Rapi. Good evening po, Sir Che. Live watching you. God bless po from Mina Leso. Kay paring Randy Bibot de la Cruz, akong amigo sa Mabilo Kalibo. Good evening, Migo Che. Pre, good evening. Okay, atong amigo, gidra. Kay si Ricky Bautista, Toto Ricky, good evening. Okay, itanda ko, akong classmate na. Kay Kagawad Rudel Tolentino, good evening, Dol. Thank you, Gid. Ina sa Linabuan, sa Mabilo, New Washington, Aklan. Okay. Ina kay Engineer Suriel Supitran, Engineer, good evening. Itanda gaw. Kay Sir Alexos Mationg, igmangod ni Mayor Langkoy Mationg Itmakato. Paring Jipre Iglesia, pre, good evening. Iya sa Banwa Itbanga, good evening, pre. Kay Ma'am Marlene Ribostes, Ma'am Marlene, good evening. Itdaha Norte, Mother Daimon ni Nini Hazel. Okay, Nini Hazeline. Good evening, Sir Che, watching from Daha Norte. Kay Worthy Brother Anthony Saratero Gando, good evening, Worthy Brother Long. Meron kang B.E. Itatamiya Capay. At kay Worthy Brother S. Member Tongtong Noblesa, nga nakatutok man sa ito nga programa makaunya gabi. Ag happy viewing kay Piskal Ronilo Nongnel Inventado it Barangay Tabaaw sa Banwa Kara it Banga. Ag happy viewing man ina sa aton karang hipi kung provincial attorney's office kay attorney RB Sarabia Taytayon nga nakatutok man sa aton karang programa makaroon karang gabi. Kay Manong Bin Tumulak, Manong Bin, good evening, pre. Thank you. Ina sa New Buswang. Ampo dyan. Ina sa Beach Boys, no? De Pedro Pod. Good evening. Happy viewing sa taga Beach Boys. Nga nakatutok sa ato't kiraga programa. Kay Manong Yol at kay Manong Dudoy Mansay. Manong Dudoy, good evening. Nagapinamati rin mo sa ato'y programa. Sanang mga tao na sa tangki. At sana karang manukan. At sanang babuyan. Happy pamati sa taga Dungon East at West. Sa Banwa Kira Ita No Manch. Nagatod sa aton kirang oras, may kapin si 70. Alas 7:41 ng oras kara sa bilog na Pilipinas. Sama niya pagbalik, standby ka mo. Statement ni Senator Meg Sobere, statement ni Senate President Win Gatchalian, ag rong statement banwa interview with Attorney Makalintal. Isa yang ka law expert banwa, election lawyer. Angot da sa ginaduso ni Aimee Marcos nga postponement yuman kuno kung barangay NSK election. Nag-aaway gid magbangon gid ati maalin ka Aimee sa imong magulang ay presidente ay imong magoma presidente ka na Aimee baga. O agudiktahan mo tanan yudikakak.
1: Diretsahan.
0: Mabalik ang programang Diretsahan. Pagkatapos siya magdakarang mga importanteng mga panumdum. Stay tuned.
1: Diretsahan.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
9: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
8: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag. Isa kang sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kaglutathione.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nabuyon.
5: D3 Bio.
3: Ang D3
5: yung may VCO,
3: VCO
5: yung may D3
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
12: Si Mark Porto, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng, ng rice coffee.
11: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
12: Talagang, maganda yung, yung nalabasan nung, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang...
11: Ano pang hinihintay mo?
13: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: minutos nakataliwan oras kera ita okay oras kera ita alas 7 standby ha dirangin ay gina-check ko do aton kera nga aton makaroon kera nga mga messages sa aton kera nga account to dirangin for a while. Good evening gali ina kay Toto Japit no? Bautista Toto Japit sa Banuat Ibahay. Good evening nung Che, ina ka SB member na Joy Clarice Briones. Good evening. Belated happy birthday kay mama mo. Ina kay paring Don Cortez Magpusaw. Good evening. Kabarkadang Che, indilibli, God bless. Nini Bill Arsula, good evening Sir Che. Ina kay Ma'am Ninin Libre Mungkal, good evening Idol. Sino para kay Toto Jason Alayon, kay Sir Jerry Suarez. Okay. Okay na ba? Wala na. Basi kami nalipatan baga kita. Agwa na ton habasa. Okay. Good evening, gali. Ina kay ABC President Kapitan Nel Ibardola sa Candelario nga nakatutok good PM Worthy Brother Pod. Made ay niya gabi. Okay. Standby ka mo ha. Manong Ricky, good evening Manong Ricky. Good evening to Che. Please greet happy birthday kay Kagawa Jan Requesta. It Barangay Tambak today. Thank you and more power to your program diritsan. Sinong Ricky? Dong manager kong Imperial Appliance Plaza. I-play taanay. Okay. Dong statement kaya ba no, interview ra kay Senator Mig Sibiri. No. Limit na mga 3 to 4 minutes. And then kay Senate President Gatsalian, no, mga 3 to 4 minutes man. And then, dong pinali, no, dong election lawyer, law expert da ba no, pag-abot da ita, pag-abot sa election issue, no? Si Attorney Makalintal. Okay, pamatian naton sa mga incumbent ag mga naga-interes nga magpapili banwa sa barangay and SK election because nakataya na November 2 itaya karang dag-on 2026. Pamatian ta si Senator Sobiri. Dali ang naduga. Okay. Bro, okay na bro. Dali ang nga. Unahon tanay bro, call ay kwan call ay Senator Sibere. Isunod na ton ay Senate President Wing Gatsalian. Then doulihi sa last part ay Attorney Makalintal.
1: A strong turn to the loyal during the elections on November for Ibarangay. There will be elections on October for Ban. There will be elections on 2028, second Monday of May for the national elections.
0: Okay, sige. Isunod? Okay. So, ginambago ni Senator Sibere, madayon dong election November 2, Barangay SK election. Madayon dong barm election, madayon do 2028 election. Okay. Masunod, i-play natin call ay Senator Wing Gatsalian. Okay, sunod natin ay kwan ay Senator Wing Gatsalian nga kwan. Dalian. Okay.
2: Pagpaliban po yung barangay at okay, sanggunian ang kabataan elections para daw po yung pondo ay magamit muna sa krisis. Alam ko may ganun din si Senator Amy Marcos, di ba, Ate Nympha. So kayo po bilang chairperson ng Committee on Finance ng Senado, ano po masasabi nyo rito, sir?
3: Akin, isa hindi ko na decision to dahil nagkaroon na ng decision ang Korte Suprema na hindi pwede basta-basta isuspende ang barangay elections.
2: Mm-mm.
3: Kung matatandaan natin, itong pag-urong ng barangay election, pangatlo na ito eh. At itong pag-urong ngayon, this year, ang mekanismo dito ay ginawa ng 4 years ang barangay election, kaya siya naurong. Sinabi kasi ng Korte Suprema nung huling pagsuspindi natin, last na yan ha, at hindi nyo na pwedeng isuspindi ng dahil gumagawa lang kayo ng kahit anong dahilan. No? Dahil ang katapat naman nito ay pagkawala ng demokrasya at pagkawala ng oportunidad para sa mga kababayan natin pumili ng kanilang mga kandidato. Kaya kung ako tatanungin, unang-una, unconstitutional na yan, at pangalawa, dapat matuloy na dahil pangatlo ng pangalawa at ito, pangatlo ng pag-suspend dito, At pangatlo, maraming tao umaasa na pumili ng kanilang mga local leaders.
2: So ibig sabihin po, Senator, maghanap na lang tayo muna ng ibang pwedeng tipirin at pagkunan ng pang-ayuda at iba pang...
3: Kasi, kasi yung barangay election info is only 8 billion, 8 to 9 billion. Ngayon, meron pa tayong 230 billion na pwedeng gastusin. So, in other words, hindi naman kulang yung pera para paggastusan. Talagang nakalaan na yan para sa barangay election. Mm-hmm.
0: Okay, there you are. Nabatian natin banwa si Senate President Twin Gatsalya. So, daywang ka mga senador ba na hindi gin magsugot? Wait problema, wait budget constraint. No? Marami hong pera yung commission election, more than 200 billion. So, kung ipapaliba na to, sabi daw ng Conte Cipriano, last na yan. Hindi na ho yan pwede. No? Na ipospon ulit. Okay, pamatian natin dong sambilog sa mga law expert, constitutional election lawyer, I mean, should I say election lawyer, Attorney Makalintal. Pamatian si Attorney Makalintal.
4: Magandang umaga sa inyo, Ted, sa inyo mga magkapanood, magkapakinig.
5: Opo, Attorney, di ho ba ito pong November 2 barangay at SK elections ay actually postponement na nung una pa?
4: Yes, so yan ay postponement noon, dapat ay December 2025. Dapat yun ay yun ang na-postpone ng halalan na ngayon ay gusto na naman silang i-postpone. Ay sinasabi ko na nga noon, nung sinalins ko yung postponement na yan, sinabi ko sa ating Korte Suprema na yun ay hindi na pag-aralan, ay postponement. Kasi ako, November 2, yan ay napakasagradong araw para sa ating lahat.
5: Mm-hmm.
4: Ay ngayon, nabasa ko na ginagamit na yung dahilan yan. Kasi masabi nila na kasi November 2, yan ay araw ng mga kaluluwa. Kaya dapat iginagalang natin yan. Yan ang sinasabi ngayon ni Senator Amy Marcos. Samantalang, yun ang hindi nila pinansin yun noong mga araw na ginawa nila o inaman nila yung batas na nag-postpone December 2025 election. Ngayon, andito na naman sila, magpo-postpone na naman.
5: Opo, naalala ko, hindi mo ba kayo dumulog sa Supreme Court ba? Dito po sa postponement na ito, na una?
4: Yes, so nung una, yung October 2023 barangay election, yun ay aking chinalen, sabi ko bakit yan ay pinupostpone. Ang sabi ng Korte Suprema, tama si Atty. Makalintal, hindi dapat mapostpone yan kasi wala namang dahilan. At saka hindi po pwede yung realignment ng pondo. Kaya ang ginawa ng Korte Suprema, dahil sa hindi nga natuloy yung October 2023, ang sabi niya, kailangan sa December 2025 na natin idaos yung halalang yan. Ay pagdating ng malapit na yung December 2025, binago na naman nila. Nagkaroon sila ng Republic Act 12232. At sabi, ipostpone natin December 2025 ng ibang date. Sinalis ko na naman yan. Eh kaya lang, hindi ko malaman dito sa ating Korte Suprema. Eh biglang-biglang nagbago ang ihip ng hangin. At ang sabi nila, ay pwede nang ipostpone yan kasi hindi naman actually postponement kundi pagbabago lamang ng term of office, inanong nila.
5: Okay.
4: Kaya sabi ko, pabira naman ang ating Korte Suprema. Hindi ba nila nakita na yung December 2025 ay pinospon nga yun at pinospon na yan, pinagbawal na doon sa Makalintal versus Comelec. Wala tayong magagawa. Kaya nakakahina ng loob ang bagay na yan.
5: Anyway, sige po. So ngayon po, Attorney, itong sitwasyon, ano po? So meron na ho tayong petsa, November 2, 2026. Nga lamang po, dalawang kaisipan. Yung una, ang sinasabi, para makatipid in the light nga po nitong ating krisis, no? Pero ang sabi naman po ng COMELEC, napakinggan ko yung panayam, hindi actually makakatipid. Mas lalaki daw po yung gastos, no?
4: Yes.
5: Kapag napos po.

0: nagkakaroon pa ako ng gana na yan i-question dahil sa parang wala ka namang suportang makita sa mga dapat na anahensya ng pamahalaan na sumuporta na ipagtanggol ang karapatan ng mga mamamayan. Ayan ay talagang pagyurak sa ating karapatang makaboto. Kitang-kita naman yan na political gimmick lamang yan, pero pinagbibigyan pa rin nila ang ating mga politiko.
1: Attorney, pwede pong mapagod pero bawal sumuko, ah.
0: Nakakapagtampo na rin sa ating Korte Suprema. Mabuti na lamang doon sa aking nag-question ko yung pag-postpone ng December 2025. Mayroong limang mabibigat na justices, mga senior justices, nagsabing hindi dapat i-postpone yan. Disguise lamang yung sinasabi nila na kunwari babaguhin daw ang term of office. Babaguhin ang term of office, i-apply mo sa yung nahala lang yan at huwag pong ipopostpone. At mag-hold over na naman tayo, ano ha? Kaya sana may mga tao rin na magku-question palagay ko niyan. Pero minsan nakakasamaan na rin ang loob kung wala kang makita ang suporta man lang sa mga ibang mga organization, ano, na dapat ay susuporta sa atin.
1: Okay, sige po. So, kumbaga po, attorney, inyong nga ito nabanggit, ano ho, ang katwiran po ninyo. Pero, pwede ho ba, for the end time lang, sa simple ho at maiksim paliwanag, bakit ba hindi dapat ito ipinagpapaliban na barangay at SK elections? Go ahead.
0: Una, ang Kongreso, walang karapatang mag-postpone ng halalan. Yan ay pinagsinabi ng ilang mga justices ng ating Korte Suprema. They have the power to fix the term, but not to postpone the fixed term of office. Ibig sabihin, kung itinakda mo na yung halalang yan, hindi mo na pwedeng i-postpone yan. Kasi pag na-postpone yan, maglalagay ka ng mga holdover. Na yung holdover na yan ay appointed na ng ating legislator, ano ha? Na sa ilalim ng ating saligang batas, hindi naman pwedeng mag-appoint o i-appoint ng mga barangay officials kundi dapat sila ay elected. Kapag na-postpone yan, yung mga holdover na yan, hindi hold office without the mandate of the people. At higit sa lahat, tinatanggalan tayo ng karapatan natin na maghalal ng ating mga opisyal ng ating pamahalaan. Iyon ang mabigat na kwento dahilan na hindi dapat tanggalin ng ating karapatan na pumili kung sino mamumuno sa atin. Dito, parang sa kumpas na lamang ng mga politiko, okay na, magbibigyan natin, postpone natin para maganda ang kanilang image sa mga barangay officials pagdating ng halalan. So napaka-tsaka, malaki na ang paghahandang ginawa ng Commission on Elections. Pagkatapos, ipopostpone, ano na mangyayari sa pera yun? Na yung ginastos para sa preparation sa 2026 election. Parang baliwala sa kanila yung pera. Ano ba? Parang yung pera ng pondo ng pamahalaan, okay lang yan, nakagastos na tayo. Parang binabaliwala lamang nila na yung mga nagastos doon, napakalaking halaga na para magamit sa iba pang mga pamamaraan. Pero, sa ginagawang ito na postponement na naman, pinakikita ng ilang mga mambabatas na talagang baliwala sa kanya, sa kanila, yung
2: ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
3: Galing kay paring Katz Kanyal nasa Canada, sa Amerika. Na kay paring Roger Lucero Naganis. Good evening kay Todo Che. Happy Wednesday. Enjoy your day sa ibang programa. Diretsahan sa Radyo Todo 88.5 FM. Always good health. Yung pirmi kita sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpangamuhi, Sir Che. Thank you, Gid. God bless you always. Thank you, Gid. Kay Sir Roger Lucero Naganis. Okay, there you are. So, dong kayabanan banwa nga senador, imagine mo Senate President yun mismo nagambar nga may pera ho tayo. Napagpaliban na ho yan, hindi na pwedeng ipagpaliban yan. That will become unconstitutional pag ipaliban. Siyempre kung holdover capacity yun sa nabanwati, wow tat mandatos itabo, di ba ya? Wow tat mandato itawo kung ipospon mo pagid sa masunod gadagon, di ba ya? So, gina-deprive mo rong tao, no? Saan ang right of suffrage to elect the leaders sa barangay? Okay. So, hindi magsugot no Senate President mismo. Senate President

0: Then, Twin Gatsalian, hindi magsuguti. Said by kita, sinurga kontra, Amy Marcos. Do you think pabura ni Presidente si Amy Marcos? Although wrong House of Representatives, 80% kung mga congressman, no, gusto nanda i-postpone yung election, paabot sa Senado, balang patay ka. Pero ang Presidente man, yapo ng mga design. No. Take home ang pass ng Presidente, padayo ninyo yung November 2 election. Say, mano ka. Di ba nga, Kapitan Oying, ang punil, bro, worthy brother Nel Candelario, no? Ibardulasa Candelario, di ba nga, Kap? O, ti-preparar yung kamo, ah. Kapitan Vic Mandal, no? Ina, kay Kapitan Prani, atong amiga sa Nabitas, no? Kapitan Alan, Kapitan Haron, sa Bulwang, no? Ina, kay Kapitan Windel, ay nagpa-elect ko nimo, Barangay Kagawad. Barangay Kagawad, Mobo. Sino pa itong mga amigo nga ba? Kapitan Pinos. Sino pa? Mga amigo itong Barangay Captain, Kapitan Juliet. Si Kapitan Sanyo Buswang, Kapitan Ramos. Si Kapitan De La Cruz. Ay, preparan ka mo ah. Huwag problema ron. Kung madayon, no? Because pagkatapos election sa 2020, daya karang 2026, apat niya dagon yun yung termino. So, 2030 yun dong election, masunod niya election 2020. Di, makaroon, 17 years yun ako sa munisipyo. Kung apat niya dagon pa, pwede yun gali ito. 21 years yun ako sa 21, apat niya dagon pa mo. O 17 years yun ako sa munisipyo, apat yun ako, di 21. 20 anyos, pwede yun kita makaretiro ah. Ayos yun to ah.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Okay, oras natin sa bukos karang Pilipinas, may kapin na 8 minutos na kataliwan oras karat alas 8. Okay, balikan ko ang Rungli Bacow College of Science and Technology. Ganito. So, kabi na interview natin si board member Mark B. Gakimpo. So, ginpabutsyag ni board member Mark B. Gakimpo na makaroon ba narong Commission on Higher Education sa Region 6. Gintuod nanda makaroon dong bula sa aton karanga National Office kong Commission on Higher Education sa CHED National Office. Kasi dong gataogid man banwa its certificate of program compliance. No. Dong central office dong ginatawag nga nga ano nga ni tawag ano tawag hindi ko ma nalipatan ko dong commission in bank. Ang suno kay board member Mark B. Gakimpo nga makarangag dagon 2026 approved budget nagdugang banwa ita mga 11 million pesos dong local government unit kung banwa it Libacaw intended para sa Libacaw College of Science and Technology. Ag may unaon makaroon naging kriar banwa nga mga plantilla positions para nga ni mapunan banwa. Okay. Daya karang mga posisyon nga ginmando kong CHED nga dapat butangan ninyo ra itawo bangod prerequisite da banwa. Requirements da bago kamo matawan it institutional recognition kong CHED or Certificate of Program Compliance. Okay. Now, pangutana. Haman itwa banwara na obra it mga past administration. Kung banwa itlibak. Haman itwa na banwara na obra ni Vince Navarroza, ni Mayor Vince Navarroza. Ay suno, Kimo, ikaw ro may close contact. Suno, Kimo, may mga series of meeting ikaw sa taga Commission on Higher Education. Suno, Kimo, nag-stay gid ikaw sa opisina at regional director for 2 days para nga ni Banwa nga i-consider do inyo kara nga hinyo sa regional director kung Commission on Higher Education. Okay. Pero, kain na Banwa nag-imbestiga kita and we found out tarugin butang gali Banwa sa rodaya karang mga posisyon. Mga job order personnel narong andang charges una sa pundo kung lokal nga gobyerno kung Banwa itlibakaw. Okay. Di common sense na Banwa. Okay. Nagbutang kamot mga maestro, maestra una Banwa, nga uwa nga ni it masteral degree. Okay. Di ba nga? Okay lang doon sa mga private school. Okay lang nun sa mga private school. Pero, maskin pa nga ni, nung iba makaw niya mga private school, gina-require Banwa, ronda karang mga profesor. Okay. Dong mga malugturo, maestra, ga dapat Banwa, mag-enroll or may unit kagid sa master's degree. That is why Banwa, I stopped teaching in 2013. Magod niya ni, nawa akot master's degree. Kasi bilang dagon ako ba no nagatinuro sa kolehiyo sa Northwestern Visayan Colleges. But because I don't have this master's degree, that is why I decided to stop teaching. Okay. Much more pauna Banwa sa Libacaw College of Science and Technology. Ginallow ninyo for how many years na magturo kawa it master's degree. Problema pa karon, ha? No problema pa karon. Una Banwa, guidance counselor, librarian. Ano pa nga iba Banwa nga mga posisyon nga ginbutangan ninyo ba nat job order? Okay. Okay lang ron kung mga 1 year, 2 years, 3 years, but beyond that. Teka, buting kamot, apat nga dagon may nagtayapos nga ni may mga graduation. So, pilang dag-on yun? 5 dag-on? Anong nga dag-on yun? Yung gin-open ninyo? Dayang bago nga programa? 3 nga nga mga programa, una sa Libacaw College of Science and Technology. Imagine mo, 6 years or 5 years? Uwa ninyo na comply dong requirements? Okay. Di, diritsahan kita't istorya. Diritsahan tat istorya, maka. Ano rong problema? Haman ituwa ninyo, ginayusa rong papel, kung Libacaw College of Science and Technology. Pero, kung pag-abot iti eleksyon, ginamobilize ninyo ng mga estudyante, ang mga ginikanan, ang mga maestra una. Ginagamit na ito pati sa eleksyon. Okay. Si hindi ka na, Banwa, ro ginambay na ito, nga concern kita, palangga taro Libacaw nun. May pagigugma kita sa Libacaw. May concern kita sa edukasyon ko atong mga inunga, especially sa kabukiran, ang sa mga mangayo karang kabarangayan. Siya, B. Bukon bagat aton sa naging pasalig? Di ba nga? Ginpasalig na sanda. Gintawan sa false hope. Okay. Di paano makaroon kung uwa, Banwa, doon iba nga nga mga lideres sa akyan, nagabulig. Kaparehas ko sanggol ang panlalawigan. Kaparehas ko office of the governor. Okay. Paano makaroon? Paano makaroon si Mayor Tim Bryan Chudos yung nagahugod makaroon? Na kung pwede, i-consider i-chen. No? Napatapuson, anay na ka mga second year students, third year, fourth year, patapuson, anay na. Ang kung makatapos ang dara, that will be the time na i-close natin na yung programa sa Libacaw College of Science and Technology. nag-aayo si Mayor Tim Bryan, di paano ko makatapos? Tawaan ninyo't SO? Tawaan ninyo it diploma? Tawaan ninyo't ano nga itawag ka ron? May grades? Ano nga ni? Transcript of record? Okay. Daya bang transcript of record? Diploma! I-recognize sa bayara kung nag-ausoy sa natrabaho. Kasi waka mo, it's certificate of program compliance, meaning to say, na waka mo gina-accredit, waka mo na-accredit si Chen, waka mo gina-recognize si Chen. Okay. Now, question, kung mag-apply ba kami trabaho, batunon ba kami? No? Kasi wala man ma ituyap, unless kundong National Office kung Commission on Higher Education magpasugot banwa na sige, tapusan ninyo hasta second year and then tawaan namon kamo, no? It SO, tawaan namon kamo transcript of records, tawaan namon kamo it diploma, agod, makausoy kamo it trabaho. Okay. Di, nung pangunta na, hinuno pa banwa, tawaan na sanda, it painugot kung National Office kung Commission on Higher Education. Because hindi banwa magsapar dong regional office kung Chen. Ginaturo man ang dama karon dong bola sa national office. Pakti, bukon ba nga Mayor na Barosa, Mayor Beans, rung dapat ikaw rung baga sugon ka na? Ah, bangod nagpungko kamo itka buhay-buhay, una sa pwesto, no, sa banwa itlibak. Agrong Libakaw College of Science and Technology sa idagong banwa. Kung local government unit kung banwa itlibakaw. Okay. Nag-rely banwa sa pondo halin sa munisipyo kung banwa itlibakaw. Di ba dapat bayang bagasugon ka na? Okay. Di ba nga? Uwa. Okay. Kasi doon mga estudyante nga na. Okay. Sa rung pagbukas ninyo itdaya karang tatlong ka mga kurso, they presume na okay taban warong eskwilahan, wa tat problema rung eskwilahan, legal tarong operation it eskwilahan, tapos pag abot it oras haraguta gingulpi sa na ginsurprise na gabukon agali it legal, no, wa tagali nakakomply dong eskwilahan sa requirements kung Commission on Higher Education. Ti, do you think banwa hindi pagbatsyagundot mga ginikanan? Hindi pagbatsyagundot mga inunga sa banwa tibakaw? Lugin ubra nga rakanda. Imagine mo ka nami-nami ba narong ligasi ko maguga nga. Ni Lolo Charet, no? Ni Mayor Charito na Barosa, ka nami-nami ba nora nang ginubra sa libakaw? Dati may mga warring families, no? May ubusan ng lahi, hagos kada Domingo, may pangatsyan sa Libakaw, may bagarilan sa Libakaw. No? Pagpungko ni Charito na Barosa Banwa, ano raan ang ginuna na gin-address? Dong peace and order situation. Diba ka? Nagtawhay ba na rong Libakaw? Ano rong masunod? Dong infrastructure. Ginpamutangana na itkarsada Banwa. Do mga lugar nga uwa ka to na abot itkarsada. Tama ba? Ginpatulayan rong mga suba nga uwa itulay. Ginpaiwagan doon mga kabarangay nga uwa itiwag. At ugaling banwa tag ginmana takana sus Maria kagus. Nag-uuy kita ako sa magugangan. Nag-uuy kita kay Lucharit ka. No. Kasi inakagun sa ika nga sa final chapter ita imong kabuhi. Final page ki imong libro. Okay. Ika nga sa twilight years mo ngon eh. Nga dapat, kasi napaiwa yung dumagugang kasi may edad yun imaw. He proved na naging mayad akong leader. Kanami ro ako niya ligasing inaiwan sa Libakaw. Tapos, pagmana ko akon nga unga nga interuan ang ginubra. Di ba nga? Abay ko si Lucharit, abay ko mayad na imong tawur. Mayad na imong leader. Mapinalanggaon na imo sa Libakaw nun. Kita mo, ha? kita mo rong mga tao ko lumat sa banot libakaw una. Habay ko nga ni, ribang mga leader nga ron, kunalin sa ito sa bukid, pagwa na nakaroon sa gate. No? Sa bagay ni Charito na Barosa, nagahibayag, nagahiyom-hiyom, banwa. Because uwa it nagagwa sa bagay ni Charito na Barosa sa alang gate, banwa. Nga uwat ginabit-bit na kwarta o bugas o ano man. Hindi kapag pag-uo ni Charito na Barosa kung uwa katwarta pag uli mo si Indi. Mauron ba nwa rung magugang? Makay Kung Lito Marquez. Mauro man si Kung Lito Marquez. Hindi ka may kagwasa ng bagay kung uwa kat binit-bit. Okay. Ugaling pagpungko, tako nga, gaintang style, yun di kakak ng mga style, yun di kakak.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Abo ka nagambay ba? Abo ka nagambay! Punuwa ko si Mayor Charito na Barosa, maano na mga ang tama rin. Kasi maskin mauron dumagugang, no? Pag pinatawag ka na nakalun, maskin haling ka pa ito sa dalagsaan, si kalin sa Taroytoy, Manika, magayo ang mga kabaranggayan, maagto kagid. Pag si Charito na Barosa, kimo ba patawag? Aw, kunuwa si Charito na Barosa. Okay. Kung si Vince na Barosa, mapatawag, do you think maagto rin mga li? Kunuwa kung si Lucharet, kung si Vince na mapataw, gusin o saan ang mga wak, magtugid ay. Oh. That's why, kita mo rong, abay ko nga ni, si Mayor Charito na Barosa, parehas man na kay Kung Lito Marquez. Oh, maul parehas man kay Kung Lito Marquez. Oh. Ah, kita mo, dong, maskin alinon mo rong mga magguga, parehas man kay Congressman Joven Miraflores. Okay. Amat nangawa ka mo. Amat hindi mapirdi-pirdi. Because gain doon ang karisma mo. Gain doon ang personal touch. Oh. Na hindi ba naman mamana ko ng mga unga. Ay tao kung ginambagan man ni Lulu Charit si Vince ka na. Oh. Nga dapat mauro style. Dapat hindi ka magbakaw. Dapat makana. Oh. Ay nag-umpisa ako sa libakaw. Uwa-uwa man ako. Di ba nga? Oh. Di ba nga? May nabatian kay Charito na Barosa ang korupsyon sa Libakaw ay? Oh. Kasi kontento ang imaw kung pila ang ginatao ka na kontento ni Mao. Oh. Wala ni Mao nag-demand. Oh. Ay, hindi kita. May mga tawot ang aranga. Hindi tama satisfied eh. Oh, what a self-satisfaction ko naman yung gusto tananda. Ah, gintawaan mo ngunit piso, gusto pa tananda, dugangan pa tapong pisos. Ubrahon git anandang. Mabaga, ko naman. Oh, di, may nagreklamo kimo. Paano? Oh, may nag-complaining, may nagreklamo kimo. Agkahuya, tara, corruption, tara. Kwartat abira. Kaya rin pinakahuya sa tanan pag kwarta rin involved. Yun di kaka. Oh. Abay ko nga ni, oh. Kasi kita, iya kita sa media. Oh. Sino abay ko nga ni? Sino uyakin nyo ang mga politiko nga nagpangayo ako kinyo? Nagguhod ang nagpangayo ako kinyo. Gingamit ko microphone nga ra para magpangayo ako sa politiko. No, kung ginatawag, ay matunog kung natawaan ka. Pero nagpangayo kita? During election time, grabbing offer sa piyak, ang sa piyak ng offer. Oh, abi, Congressman Ted, ambayan niyo ako. Kung Lito, Congressman Joven, abi, nagpabayad ako kinyo. Oh, nagpabayad ako, abi. Oh, 2022, pilaro offer. 2025 election, grabe man do offer. Oh, Congressman Joven, abi, nabaton ako king. Congressman Ted Aresco, Congressman Carlito Marquez. Oh, Dexter Calizo, sinong board member, nagbaton ako kinyo. Oh. My God. Di, oh, tanawa raw. Bata pa kamo, kurapun kamo.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Ay, parang bagong bayan, nag-alkaldi, pabaw. Sus, Maria Kagusip, nag-uoy takipi sa magbunga. Actually, ni si Lulu Charit, we are related. Kaya pautan ang de fiscal nil nga na. Kami de Vince nga na, de Paul, magkampod ka rin, magtayawgan kami, pod. Pod kami magtayawgan ka ron. Kaya i-moderate naman doon ato niya grid, ah.
2: Di ba ya?
0: Ano ako ang ba i-moderate naman doon ato niya grid, bukon man it. Sus Maria Kagusip. Kagaw ay ba ya? Kung, kasi kagaw ay gitabi ko na involved ko sa kwarta. No, kagaw ay. Gining-ding gali sa akon nga inkampod. Nga dating alkalde kung Banwa Itbanga ag municipal health officer kung Banwa Itibakaw kay nung Stevens Puentes. No, good evening. Ay inugong mo tari mong pangalan ko si kung sinta kita mag-agto ay nagaginawa taro pangalan nga rin ni Dr. Steven Spintis. Sus Maria Kagusip, kung nagtaliwan niya gabi ito ko sa Prince Bar, may tagabanga tagagan man na baga si Ampod ba? Sino ako? Ampod si Ampod kuan ma ko na yung Stanley? Ay, bis meron makon. Bukon man ah. Sino makon? Si Doc Stevens man.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, gali ina kay Palingkan Skarian. More power, pray. God bless your show. Thank you, Gid. Atong di ka amigo. Abira, nag-resign mo sa PNP at nagpanot mo sa Amerika. Okay ka, Ampod Kapitan Vic Mandal. Good evening. Blessed evening, Pod. Okay, okay, paring Ibi. Yeah, paring Ibi, ita Kenro. Ka nakatanaw sa ating nga programa, makaw niya gabi. Eh. Sige, anong oras yun man, ah? Anong oras yun da? Oh, 2 minutes lang. Good evening, gali ina kay Mambil Garcia Ibardula sa Mambil. Good evening. Happy pamati ag kay SB Matt Aaron Guzman ag happy pamati man kay Board kay Papang Jupiter Galinero. Papang, good evening. Ina sa Barangay Andagaw nga nakatutok sa ating programa makaron karang gabi. Okay, good evening, gali ina kay Vice Mayor Nipoy Nip Inocencio Blanz. Ang nagapamati makaron ina sa Kandari Resort. Okay. Kay Bulano Fidel Kandari Blanz, good evening. No, ina sa may ano ra Kulong-Kulong, no. Barangay Kulong-Kulong sa Banwa Karat Ibahay, abutong taga Ibahay ka to nagapamati, Libakaw ubo man. Okay, thank you gid so much sa salamat gid, no, sa inyo nga pag-view sa aton karang programa makaron gabi. Kay Auntie Bibi sa akon nga auntie nga gwapa, no, ita Kawayan Elementary School. Kay Uncle Joey, happy pamati, no. Aga, thank you gid so much. Sino pa? Ay basi. Good evening man kay Kagawad Michael Bilanoy Basolina. Good evening kabarkadang che. Thank you. Be good to us, July. Thank you kay Papang Noel Pang Ambala. Okay, sige. Sige. Thank you. Sige. Huwag kita oras. Ha? Ah, kay Uncle Daryl gali. Good evening. Kay Uncle Daryl at kay Auntie Diday. Permi-permi kita bisan na nagpinamati sa ating programa ra. Tapos si Kwan sa San Diego, California, si Mami Lulit Torga, si Ma'am Iba, si Ma'am Agnes, ag si Ma'am Jima, si Imahe Family, kay Sir Vince Imahe, ag kay Ma'am Maria Lini Iribito Imahe, nagapinamati katunda, kay Auntie Erlinda, no? Ha? Git Wilson Auntie, watay mo kabalik sa California ra. Okay, tig, good evening, pinamati rin mo, halinda mo sa Amerika, bagong uli, galing ay sa inataki si Auntie eh. Ina sa libtong, no? Pirmi kita ra, pati sa Amerika gipinamantaw gina sa akong programa. Kay Auntie Ann Rodriguez, Auntie, good evening. Good morning, no? Agi Uncle Chito, ina kay Ma'am Tisa Rabia Oro, kay Ma'am Sibere Victoriana Kasan sa Lebanon. Thank you so much, no, sa inyong pag-suporta at pamamati sa tanan ka ng mga Public Affairs Program kung Radyo Tudo Kalibo. Sa ngayon ko akong kanang mga technical partner sa Technical Side Broadcast, Engineer Boboy and Rigi Plasio. Station Manager is Emilia de la Cruz. CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang Anchor Man. Din yung karang El Capitan sa Kahanginan. Raya si Kabarkad ang Che and Dilibre. Nagpabilik yung malipay niya gabi. And may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay!
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
2: The station with the best music. Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: Ang radyo todo. Ang radyo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

my life when I stop believing and close my eyes.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Salvador, ang radyo todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Berrada. Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Lo son Visayas Mindanao, Banwat Kalibo, Probinsya Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Webes. Petsa dos. Sa bugan kara ita Hulyo dagong 2026. Una sa tanan nagapaabot anay kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati, nga musyon, mamati yun kita. It mga nagabaga nga mga balita, issues, komentaryos, mga balita lokal, balita nasyonal, ag balita internasyonal. Ag siyempre ro report, ita pag-asa, hanungod sa dagagan ita panyempo ha. Ay matsa kada hapon, gabi aga kamanaman, aga-aga. Naga ilinugan-ugan mga katudo. Kinahangan naton nga i-check. Aga magbuog ita impormasyon. Hanungod sa dayagan ita panyempo. Ay maguwas abi kay Bagyong Henry. May sambilog pa dong nga nagaikog-ikog. Pilaguta no, nagasunod-sunod. Bago matapos rong bugan itonyo ay nagasunod-sunod ro bagyo. Rayang pagsugod ita bugan ita Hulyo. Ay nagasunod-sunod man. May nagasunod kay Henry. Rayang bagyo man nga pagatawgon nga si Inday. Ay abaw! Ah. So maguwas kay Henry, may Inday. Masugod yagi si Katodong Rolly Boy Herrera. Okay, dali yang ha. Dali yang mga katodo ay may aton karang flash report. Flash report! Flash report! Rancho Todo, Flash Report, Flash Report, Rancho Todo, Exclusive, Rancho Todo, Flash Report, Flash Rancho Todo, Live Report, Report. Oy, check ane nato si Katodong Rolly Boy Herrera, may ging applyan ita search warrant ro aton niya mga kapulisan, sinurong subject, ag anuro subject, ha, nga pag-usisaon, check naton sa Special Communication Patrol, please come in.
1: Case for violation. Wilmar Blinario, pwede naman ikaw na. Papa. Kasi may Blinario alias Wingman. And then Wilfredo Blinario, ikaw. Ikaw yung. Diba? Victoria alias Udong. Okay. It's your suara. Kami di. Pinapunta kami dito. Kasi nakagalubog na lang. Napunta kami dito ng korte para implement ang search warrant sa inyong balay. Okay? So, permado din eh. Muntal, talit, parno by junior, ito sa God. Okay? Hintayin lang muna natin yung ano, yung press at saka yung ano, yung dalawang ng barangay officials para mag-conduct yung search sa balay nyo. Within sa presence nila, with your occupant, i-search naman, Platong Tanay, nakaabot na yung ano, nakadating na yung barangay official para mag-conduct ng search sa bahay mo. Ha? Within the presence niyo ha, naiwit ka mo man witness before mag-conduct ng search para wala kasi yung tawag niya transparent ang pag-conduct ng search sa bahay mo. Okay? Platong talaga na yaton nga isa pa ka ano, mga barangay official na mag-conduct ng search. Then, ano, Platong talaga muna, hindi para may,
2: ano, lang, may pepo, kung ano yung kato? Ma'am, pungkulan na kita.
1: Ano lang mo pungkulan ka, Manay? Para nga wala.
2: Pungkulan na yan. May iba pang tao na suod?
1: May iba pang tao na suod?
3: Bro?
2: Bilang bilang ka muna suod?
4: Tatlo ha to, tarumbagay ni Wilmar
5: sa likod. Tarumbagay na.
4: Tarumbagay ni Wilmar sa likod.
5: Likod. Tarumbagay ni Wilmar.
3: Wilmar. Kasi panit siya nakawala.
5: Ay bagay siya nakikita.
0: Radyo Todo Flash Report. Flash Report.
1: Dibin sa balay mo. Okay? Parang ano lang kamo, kaya may nakakanto kami din. Ang pag-conduct ng church. Legally. Naging manduan kami sa church. Dapate lang kami. Okay? Ari, kabasa ko sino. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Oo?
6: Search warrant with our Namansia Municipal Police Station and personnel itaton karangas SWAT the background ya yeah, makaroon naka nastar kami no, sa area no yes sa sangka barangay
7: sa totoong Rolly Boy.
6: Yes,
7: ano ro magiging subject nga pag-auso yon?
6: Well sa luwas sa search warrant may naareya nga kaso nga homicide, no?
7: Ah, may kaso nga homicide o subject?
6: Yes, sir.
7: Okay, so, ag i-search ro bagay, ano uso yun?
6: Well, armas na iwa pa natin na determine.
7: Inaaligar nga armas base sa ginabuitan nga search warrant?
6: Yes, sir. Okay, araro mga tagbagay nagkabutan yun, nagawa. No? Well, makita ko na itaguan na isang dasa suod andang sa mga tagbaray at yung mga tao suod na nagkatuog yung tutawa na parang maging transparent.
7: Sambilog malang rubagay kasi nag-ililiping rubagay. Sambilog malang rubagay nga subject
6: yes, sir. Yes, sa isang pamilyon naman sa katumala kumpanya.
3: Ito, sir.
6: Ang mga na masuod na huwag barangay official.
3: Pare, pangano na ko na.
6: Parang transparent ng church official. Sugod it bagay. Okay, so dati lang ang alaga. Okay.
3: So good at third, sir.
8: Oh, sige, kilala. Sige.
3: Ako gilip.
8: Okay. Doon nga, daya nga rin natin, sir, di search warrant ay naka-record sa ERD sa hindi makabidyo raya nga rin. Okay. Kumanggali si PCMS na langan. Ako man nagabuyot yung dayang IRD, parang i-record dayang pag-serve it search warrant.
6: Mga pag-serve ng mga kamera, no?
3: Okay,
6: okay
3: na
6: si Bob, sir. Dayo ka kamera. Wait. Yes, sir.
3: Okay na, baka no, okay. Sugod ang start ng search, ma'am.
6: Yes, ma'am.
3: Off-down nyo sa mag- sabahan nyo sa mag-conduct ng search.
6: Okay.
3: Even the occupant.
7: Do yun do hipe nga nagabuyot ita search warrant?
6: Yes, yes.
3: Wala kami dito na si
6: Police Captain na paano bago nga hipe ito.
7: Paano?
3: Yung nga isa ibang tao dyan para mga
6: So, dalagi lang no. Ay, makambatid ka, mapinitrate kita sa suod. Kaya rin bagay madugom kayo. Taman, magsud ka.
7: Masagaya, arubagay, dukot-dukot, arubagay.
6: O, harap pag ito, masalikod pag ito. Ano ito, anong minuto sa randay at asalikod? Nano mo na siya mag-uhod? Asawa mo. Sige, sino mo si is?
4: Kay Wilmar,
6: aram yung balay. Dino yung balay, ama na,
5: Japan, no? Yung bata, bitay, ginatis. Yan,
9: nauna. Ikaw si Wilmar? Ikaw si Wilmar, no?
5: Yeah, ang papa lang ako.
9: Ikaw, awa rin si Wilmar?
5: Wala, susisip.
9: Ikaw, papa na na. Lalo ka ba ni Wilmar?
5: Yan ang asawa, di.
9: Aga na asawa. Okay.
7: Hamat, Hilonggo speaking ron, buko taga-una ron ay?
9: Di, siguro ra, dalilan. Eh, bato eh. Anong papa ra eh, si Wilmar. Ni Wilmar.
7: Do yung uwat yambong kay ina nga nagapinamati.
9: Okay, oo. Anong papa to, ni Wilmar. Okay, so, gumpisa nung search operation. No? It, ato niya naman siya police, no? Sa, idarong itas ng kaan. Yung kapagpapagra. Ang galing lang. Ay, kinakuan pa.
7: Kinausisa, kinausisa.
9: So, exclusive na katulong Judel, no? Atong garang operation.
0: Radyo Todo Exclusive.
9: So,
0: Radyo Todo, Radyo Todo Exclusive.
9: Ay, pero saan ka kwan niya? Saan ka locker, drawer, pinabuksan. May mga sumama plastic at sigur. Lilang. Wala sa mekaniko. Hindi. Huwag mga wiring.
7: Right. Okay, so padayon do pag-usisa, no, katulong Rolly Boy?
9: Yes, so, magkanong, sa isang yun, magkanong, araw, siguro ito yung drawer.
7: May isot pa lang mandubagay ko subject nga, no?
9: Super, matiyan may isot sa likod, oh. May isot doon, may isot tanawin mo, pero...
7: Pero sino na ro tao, ayaw ako na ro subject person?
9: Anang misis?
7: Siin ko na ro anang mister?
9: Siin si mister mo, ay? Ha? Ha?
10: Gobra
9: ma. Gobra? Ano obra na?
10: Sa intimabis.
9: Ha?
10: Gobra ito sa...
9: Hindi siya gobra?
10: Antike.
9: Akil ko?
10: Antike.
9: Antike?
7: Ah, ito ta sa antike makaroon.
9: Sa antike makaroon mao?
7: Oo. Pero... Pinagununga nanda karoon?
9: Pinagununga kamawang.
10: Oo, sir.
9: Ilang bilog?
10: Ilang bilog.
7: Kasado sandala?
9: Sado kami, hindi. Hindi.
7: Ano matulog trabaho ni Mr. Mo sa antike?
9: Ano trabaho ni Mr. Mo sa antike, ma'am? Talaga lang.
7: Kumatra si Mauro, anang amisis, noro anang kalibin.
9: Oo, oh, dali lang ay may mga...
7: May isop para unga ay, harun may biberon, kita ko?
9: Oo, oh, gani man ay may biberon na, no? Nakita na.
7: Gani, may isop pa taro unga, gadidi.
9: Oo, oh, gini. Lang. Masugod ko ato nga naman siya polis. Masugod kami. Guto kami ni. Kami ni kailangan mo magkakita man yung gawas ni Erpindol, no?
7: Pagkasama ito na imamahaw ta sa Nilias na yun, ha?
9: Ay guto kami nga dahiwa sa pintahan.
7: O kaya ina kay kagawad, mahigop ta dayon sa baw maton kung matapos na una.
9: Guto kami sa pintahan. Dali lang.
7: Sinyo doon ang misis nga to? Pakutanong tabi kung ano ro trabaho ni Mr. na sa antike. Kung baga ito tayo mo gatinir at tagagsagan ka uli.
9: Medyo kung magaling tipid na naman magsabat nga ni. Matipid. Matipid na tipira na magsabat. Pero nagkakomment na ang busy man naman sa pagbuhit video. Well, may isot mo lang kwarto-kwarto na galing ara. Sabi mo tangan mo na pum. Ika lang mo na sa nagaligid siya. May isot nga rin nga pum nga rin ako. Ag-ana nga. Di mo dapat sa... Agin... base ito sa buha. Okay.
5: Okay lang mo ma.
9: Okay. So, dali lang masugod kami.
5: Pwede kami.
9: Sana nga higdaan. Okay.
7: Una ro nga kagubog.
9: Habogon ni Pagwanay. Pagwanay. Okay. May isang ka... May kwanay abiri nga may... Ano ba? Ala na nga, wa ware nga.
5: Ito yung good mouth. Wala.
9: Hindi mo na pag-i-sabihin sa suwara.
7: Tapos yun sa sala?
9: Sa kusina, tara, ayan, kusina, ay, pertahan, na yung pertahan, baga kusina, daya sala, naman ka rin siya.
7: Tapos yun ito?
9: Yan, ganito sa kwarto
7: na. Sa kwarto yun, ita, rayang mag-ibin.
9: Oo. Okay. Hindi lang.
7: Ano ro background ko? Suspect ka man it may pending a kaso nga homicide?
9: Okay. Dali lang ay... Dali po ay galing kay Morong picture nga nakabuko.
7: Mm-hmm.
9: Ay may nakakuha na di. May karatong ako na anong nakaso.
7: Pero wapa matay mo tuwaran, tra?
9: Wa.
7: Mm-mm. Pending cases pa yung mata, no? Sa korte, no?
9: Hindi, may warrant. May ano itong ibasa kayo na? Search warrant itong in-apply ka na.
7: Ah.
9: Dahil may report niya pang nag-happy to be happy trigger.
7: Hindi, saan ang kaso? Tabot ko hambagon, sa kaso na ng homicide, wa pa tayo mo it decision ng korte.
9: Wa pa kot nakabuo nga dugang information ka doon.
7: Roro yun tang search warrant nga ron, may kaangtanan taro sa reklamo ko anang pagiging Leon Guerrero.
9: No.
7: Trigger happy.
9: Dalaga nga eh. Pagabot ko tabi ay hao mo sa daan gin...
7: sinampit yung ding.
9: Digging break, akot madali ilang. No, ito ang bagong happy eh. No, agkuhan na nga deputy, no? Parang ibang lang, no? Ilang witness. Para niya nga pag-serve search warrant sa aray ni Wilmar Bilinario. Again, ang subject is Wilmar Bilinario.
7: Wilmar Bilinario?
9: Yes, sir.
7: Okay.
9: Dalag lang, no? Yan matagal na ilibot. Ano palibot? Ito na ginisarang rahay. Ano matang mga kamilya hagos? Oo. Parang nag-dot-dot man doon ang arang pagpayag yung sa likod. No, hindi ka nga niya na palibutan niya it ng ano ra, light materials mo lang eh. Butong tapos kin palibutan it ng manipis nga plywood. Okay, lalagi lang. So, out na. Sir, magutan na kami sir. Ano ang trabaho ni Evel Margaras sila eh?
5: At paano malamaroon sila eh?
9: Pero na naman nagtabaho kita kara.
5: Ito ang nabiro sa dati. Sa Bisano pa rin.
9: Ha?
5: Bisano.
9: Ah, sa Bisano ka trabaho.
7: Doon doon tatay at babae.
5: Trabaho sa Bisano. Nagbiyahig na ra. Wal. Nagbiyahig na ra. Anong tawo nga
9: pala. Ito pala mong unga nga ra si Wilmar?
5: Pangaiwa sir.
9: Pangaiwanin mo? Ilang bilang rin sarang magbayawan?
5: Ano? Apat mula sandaro sir.
7: Mga pilang nita ni Wilmar nga ra?
9: Mga pilang nita ni Wilmar nga ra?
5: Sige.
9: 23 siya yan?
7: Ano na trabaho matunto sa antike?
9: Ano ta ba? Ay, Gaisano ko nun
5: eh. Oh, sa Gaisano rin, sir. Ubra yung ako eh.
9: Sa din sa Gaisano antike ay Gaisano kalibo?
5: Kalibo?
9: Kalibo.
7: Paano matunambay mong nadagahig? Sa anong kasuan?
9: Ano nadagahig? Ano ang
5: nadagahig? Ang nadagahig nila itong umpisa ng pista, malang ayaro na ay. May nagtawa ba yung nag-antoy ang... Dato mo lang nag-itsa ituan man. Mm-hmm. Nag-angante imo tapos ay nawaw nagpakita ka na.
9: May, pero may pending case imo ay. May pending imo kaso.
5: Uwa mataron sir, kaso ang umangal. Oo, eh kung may kaso ron maron sir, ay di takasawal sa mga Bisano ron. Tapos para lang. Kapag kaso ang maunga nga ron. Ay galing ay suno sa istorya tao ay may kaso ko no ay andag na. Tawag kung ano raan ang gusto kong bayon ng mga...
9: May picture na ba yung nakita ito kayo na sa...
5: Ang mga buwan nanda.
9: May ka... O, sa kaso nga prostrated na
5: lang. At kaso nga. Hmm.
7: May
9: picture na ba yung sa kanya. Nagbukay na.
5: Galing sa suno ba sa istorya ba ay diyan tara na natindugan ay kung may kaso rong uwa nga rong di takasugod sa mga dilagpuan trabaho.
9: Pero iya sa kayo na
5: kabuha. What sir kabuhay ito mo yawa.
9: Wa sa kauli ya.
5: Wa ako lang ang nagpunta ng asawa nga rong na munga o ako lang ka
9: alam. Napali siya ng ba ni Mrs. na sa antiki ko na naw?
5: O nagpano sa antiki niya ay
9: usit. Pero taga antiki mo na. Sa antiki tayo mo nag-stay?
5: Wala naman ito nga. Kilaga matito
9: sa antiki. Taga na asawa nga na?
5: Garuwasta ron
9: siya. At Garuwasta? Ano piliin mo? Si Saruwas?
5: Libo na nato.
9: Si Saruwas ko no?
5: Masa si Saruwas, Banuat, Contour.
9: Sa si Kapis eh. Kapis eh.
7: Okay, watagali ka uli-uli undo rayang si Wilmar Bilinario.
9: Oh, watagali uli ray.
7: Kano pa maton do ulihin na nauna nga halin?
9: Sa nanong adlaw pa nga nagaling imaw ya?
5: Buhay ito sir, buhay pa katabo ito iya?
9: Ko kan nga to, piyesta?
5: Wa pa man?
9: Wa pa piyesta.
7: Ano maton na tabo ka piyesta nga to ay?
9: Ano na ang tabo ka piyesta nga to ay?
5: Ay may nagtawa ba yung pangayaw mo siguro ay wa, ginambangan ta imaw. Dato mo lang dahilan karon sir nga ay anak ko pag ginaantunan ito ay nakabati man ay lupok sa liwan ay imbintang ka na
7: lupok, may lupok
9: lupok
7: no?
9: Tabay, may nagupok nga baril
5: may nagupati at ng lupok nga baril ay naging bintang ka na nga
9: sorry yung rason nga di si Behel Mouth Sexual
5: o may nagpanabi nagsugid marabi karon ay buyo nga buko man na natakon man o man itaaway man
9: amigo
5: man o amigo man.
9: Ah, ginugo sa tanang amigo?
5: Oo.
9: Talagi lang ay ito para ato ng mga kapatid sa sugod.
7: Okay. So may komosyon kuno nga natabo o nawa para piyesta. Tama?
9: So, yes, so may komosyon nga natabo.
7: Aga may gumupok. Oh. Ag kayang si Wilmar taro habangdan.
9: Yes, so.
7: Ay sarang nga maka-witness ka ron doon mga panimagay una ron.
5: Pinakinutana namon kung gisiin mo o sinurot nga na ay dati para nag-itsal ay matulaan niya ay tinawaan na nga problema rin nga sa nakamad sa trabaho sa nga
9: dati ano katrabaho tapunta rin
5: oo katrabaho sa isa ano pero ano nag-iwas lahat ang nga ano ay
9: ay paano nagpabayan na rin ang pamilya ragbay nga na pamansan
5: na rin sir nag-alala yan eh karoon yan kung sa maunga ano ay alam-alam matulaan na ako masakit pa gani sa paano pa kung tapos sa hospital makara at yung adlaw na nang bibay kung pagkikis kang uuna na
9: kagawad ano ganit siya? 40 na ano pagkailangan mo kay Wilmar?
11: Ay huwag man ako tibiya kang siya mabuot na talong
9: mabuot na talong kumatang record sa barangay
11: ay may mga involved na mga record doon pero sa sugi-sugi na tao, tama mo talaga.
9: Hindi, eh, ito, kamurong Korea yung mga public barangay official, kamu kasayon ko na, may mga, at namin may masarang ka mga activities ang dari sa barangay.
11: May mga ano ron nga, mga reklamo ba yung barangay?
9: Oo, amay
7: ito. Ano ron reklamo mga ito niya ron?
11: Galing nga yun.
9: Nanong mga reklamo, sir, specific nga kaso na reklamo?
11: Hindi, mga sabay. Nagulo ba yun?
7: Pero may record nga nagapagupok imaw or may baril?
9: Pero may record mo nga pinagupok baril?
11: Ay, suno, subalita ang nataron, pero wa man ako kasaksi.
9: Pero what record sa barangay nga magireklamo ang purya sa pagpalupok?
11: Ito, bila may blood, pero ay... Di, ang damat ang asolbar doon, mga blatter.
9: Sa level niya tayo na.
7: May idea ka maton kagawad 40 kung ano natabo bago ro piyesta?
9: May idea ka kung ano natabo ko bago ro piyesta ng mga komosyon, lupok-lupok na to?
11: Ay, may nagsugid na tao, pero wa man na mga saksi.
7: Ano sugid? Ano maton sugid?
9: Ha?
7: Ano maton sugid?
9: Ano sugid ka? Kusher. Anong kusano sugid?
11: Ha?
9: Anong sugid?
7: Mga tao?
9: Mga tao.
11: Ay, ganun nga, ito nga to, nabo nga to, ay nagpawupo ko, no? Ay, pero wala nga tao ka saksi, hindi ko niya.
7: Pero hamat, imaw kita maton gina, turo dahin permi ko, may upok.
9: Mugani man, hindi ba siya trigger happy rari, ha? Hindi man.
7: Okay, wa pay mo ina tinutukat baril ina no binaril.
9: Wa mag report yan, wasa tayo lagi din.
7: So kamusta yung pag search sa bagay?
9: Dali lang, ayaman kami sa another slot. Another slot.
7: Ah, may extension?
9: Yeah, siyempre pagwambugin ay may
7: another. Sugpon-sugpon do bagay ay?
9: Yes, oo.
7: Oh. Ah, napag-draw yun?
9: Kumpon rin. So, basta may connection sa bagay na, connected. Ay, siyempre, sa kibahan niya, puno ka to ng jugel. Okay. Dali, okay. Kita na.
7: So, padayon ka mo nga nagpamati ang nagatanaw ha, kurayang pag-apply ita search warrant sa panimagay ni Wilmar Bilinario, tama?
9: Correct.
7: Iya sa sangka lugar sa segundo distrito, ah, no? Sa mga tagpagamati naton, saka lang namon galing i-rebel, no? Kung tapos yun, pero kung tapos yun, do pag-search, saka namon i-rebel kung si Indo area, no? Para sa aton, para sa inyong kasayuran. Pero pamati ang kamagtanawa na, ya? Sa report ni Katodo nga Rolly Boy ay solo minti imaw, exclusive, sa Radyo Todo Roray ang pag-apply ita search warrant. Go ahead, Katodong Role.
9: Okay, yes, yes. Okay. So, another round sa isang area sa compound. No? Kita na, no, may rape. No? Sino po? Sino lang itong di karamam?
12: Ako man.
9: Ah, ino mo nga.
12: Ako.
9: Ikaw, tenis mo.
7: Rotatay. Doon kita rotatay ni Wilmar, no?
9: Oh, tatay na.
7: Doon yung babae, abi, ay taga Ruhas na ron.
9: Sino kita nga ni mo?
12: Wilboy.
9: Ha?
12: Wilfred.
9: Ah, Wilfred.
7: Wilfred, anak tatay. Pangpila mo matungo nga si Wilmar nga ron?
9: Pangpila gano'n si Wilmar nga na?
12: Pangaiwa.
9: Pangaiwa ra, o. Sa anam, no?
12: Tatlo.
9: Ah, tatlo.
7: Ruan naman itong pagpanaw sa antike, trabaho o naglikaw ang imo sa sangag or gulo?
9: Naglikaw ang sa antike, naglikaw ang...
12: Nag-iwas lang ito si Redil, doon niya nero problema eh.
9: Okay, sa dalig lang ay...
7: Amatamaton it ay permit ang ha-involve, babangdan ng unga, bisan wat taga?
9: Permit ang babangdan ng bisan wat taga?
12: Oo, sir, ganyan ato bang mananay sa barangay ron? Pero nakasaga abi karon sir, ay may... Si Joan Flores nga rasero. Imaot abero na nag-live-live imaw. Nano kaya tabo ay ginasabangod na kay Wilmar. Kaya nga si Wilmar ay anong isip burido. Imbes nga hindi mo makasaga ay nag-isip magmagain. Dahil doon niya niya tapos ginapatawagin mo tao nga napatubang sa barangay. Ginaatubang mo na sa barangay pero bukon at matuon. Bukon at matuon, sir. Kaya nga... Nag-iwas lata na imaw ay basi kung makasaya po kung imaw.
7: Kaya ikot yung makaroon sa
9: antiki. Sa nga nga habang ito sa nag-live-live nga ito?
12: Abo, ano bing live-live yung nanahay? Kung anong tatabo iya sa nambabati anana, ginaturo na kay Wilmar?
9: Ni sino ron?
12: Ni Joan Flores nga ron.
9: Joan Flores na sino ron?
12: Aga iya man sir.
7: Anong yaki baye, Joan?
12: Layo to anong
9: baye yaki.
12: Baye?
9: Baye, mao.
12: Pero ito, nag-live-live maroon sir ay ito mo sa Manila, huwag ito makasaya kung anong tatabo iya.
9: Yeah.
12: Gabasa kaya nag-pila tayo maroon niya para nagtao lahat ng problema. Nag-reklamo nga ron bilang hipag na ron. Ibot gani kami, okay mata kami karon iya, nag-istorya, misa nag-istorya sa bye-bye, wili. Pagkatabo nga ron, gabi eh, nga nabatian na may nagupo, pagkaagahon ka ron, nag-istorya, tapos na ni Wilmar sa wili. Nakaayusan nyo ta sanda.
9: Ayos ra.
12: Tapos umuli ra ana nga ro nga bilang magulang ang hipag sa Manila. Kuwi na ana nga ginta ang problema ya.
9: Rang si Joan nga ron.
12: Oo.
9: Natabaw ni Joan ay Manila.
12: Mamuhan na siya.
9: Pangawahan
7: mo
9: lang.
7: Ayan man, tamatot nakikisaw-saw tayo may iwaman gali mo una sa lugar. Agwaman mo pag itoon directly sa nagkatabo.
12: Ay, ito niya ni Rana nga, kung karon. Kaya nag-iwas na trang unga ay abo abet kung nakita na bin mga iya ay gina andang kita gina sa madra pagkatawas ang unga.
9: Okay, dali lang ito tumasok ito sa sudo.
7: Okay.
9: Pukusan na kita sa search. Okay, so rin ang pag-search sa sudo biskot bagay ni tatay na Wilfred, no? Bilinaryo ay anara na tugan na ng bilinaryo ako ng isis, no? May nagkatungtong na karton, may sulit mga panato, no? May mga plancha, ay, plancha nga electric. Ayun.
13: Radyo Todo, Radyo Todo, exclusive.
9: Okay, so dalig lang, no? Yes, yes, so...
12: Yung mga trabaho mo, mag-tratong mo nga, kaso lang may karulot ang
9: yung mga trabaho mo, ako na lang mga unga nga rin, kaso lang may sarili ako na trabaho.
7: Ay, kanong ang matuin mo naghalin sa Gaisano ron?
9: Klaro ka nang galing sa Gaisano ra?
12: Klaro lang nga nero sir, pag pista ra.
9: Pag manong pista yun?
12: Mau pista, pista.
9: Ah, pista yun.
12: Pista yun na mabuhin yung problema nga ron.
9: Kasano nga nito yung pista nyo sa Lipotos?
12: Ay, kung siya no? Bicinko.
9: Bicinko.
12: Oo.
9: Unyo.
12: Ah, bicinko ron. Sabi eh. Ay, nagpabunyag man abira ko ya eh. Bumatang nagbisita man eh, di niya na nagproblema karon nga may nagagto ina nga
9: nagsangan ti mo ah ari kadto ginhalaran sa imong atong pagpabunyag
12: dito sa krasada rong ging abangan mo kun sa pamaya dito matanong mamatian sa krasada ra lukok man kaso lang ay gina sa bangod nanda kay
9: so sino ko ma'am sa ka ni Wilfred o nga amangod na amangod na anang manghod ni Wilfred na. Yeah. Na babae, amo nagabumat video makaron. Okay ba?
7: Magugang so, ni Wilfred ro gabuong aron ya babae bukot tag anang nga live-in.
9: Hindi kun ara anat anang nga tiya na. Tiya, parang tiya na.
7: Manghod pila ina ro kagawad daywa.
9: Oh, daywa kagawad.
7: Sambilong so bali pag sugod nyo ka ina ay Wilfred ra tong bagay.
9: Yes, so
7: hasta nga nakaabot ka mo sa kwarto, agro sinunod ninyo makaon, eh, nagasugpon ma lang, aro tatay ni Kwan, aro Wilmar. Tatay ni Wilmar.
9: Si Wilfred.
7: Wilfred, okay.
9: Kasi kung tanawin nato na mayroong sitwasyon katotong detail, parang arang ginais, tuban niya to parang kwarto lang. Aro pagwa mo, parang sala-sala ng dalikara, no? Sala nga may dahil na misang, may kaganaan, no? Parang dining, no? Yaman galuto, no? Kaya nga area tapos may another room pagit no yes sa luwas kaya nga kwarto may isa kwarto pagit sa next
13: Radyo Todo exclusive
9: sige rong pag search no ito ato niya naman siya
14: solar
9: din tep solar awa solar tayo wag mawa at huwag ito ang kwan. Pero kung sula na sa alas 2, alas 3. May mga bagay ka lang nagkatungtong ho. Saan ang siko yan? Kada yung uban. May mga boxes sa plastic.
14: Abo, kada yung kong nabagay.
9: Di ka na siya gagawin mga kasawa mga tanda Wilfred. Oo,
14: taiwas ang laro.
9: Hindi ka lang. Ano nang nag-abot sa
7: mga problema? Pwede lang ay so... Sino nang gahinambay ng babae, partner?
9: Ano ang ganing mangod ni Wilfred?
7: Oo.
9: Sino ganing ma'am? Nga nga naman?
14: Hindi
9: ko pag-isaw ka. Abong
7: yeah. Balik mang hudron ni Wilfred ko tatay ni Wilmar.
9: Yes, so anang tiya, anang tiya.
7: Ina malang man sa compound ro bagay.
9: Oo.
7: Ano man to pagutan na, bikon inay mo kat may gulong atong may nagpagupok?
9: Ay, hindi ana siya, hindi siya makakon eh. Tipid, tipid.
7: Abo ko no anang pans, abi.
9: Radyo Todo, Radyo Todo. Dayon ang kwarto kay Wilfred, no? Kaya kita rin ro atong yung mga pulis, no? Pero may another room, no? Alam? May kurtina nga po nga. Na, no, another room niya. So I think, maging kibahan na sa search, no? So dahil, karabi, connected ka nang doon ginagubanan na, ni Wilmar, agri ya. No? Saan ka kumpong dito, kusiyan? Dahil siya, ito.
15: Matuwang nangyari ako sa gabi na.
9: Ha?
12: Kusiyan, huwag ito, be.
9: Saan ka kumpong dito, Fred? Saan ka kumpong dito, ha?
12: Ang
9: katagiya
12: ka kami.
9: Katagiya.
12: Balinja,
9: adi ah. Ah. Ano, nagarinta kami, nag-star lang. Ay, hindi mo matabi na ka. Magmangod ka mo ka, i-star tala niya.
12: Magmangod
9: ka. Kaya pala.
12: Dayo nga rabi, tuloy yung inadlaw ro si Rega. Parang lisir na Stelda.
9: O gani rin pa siya.
12: Among Rick Udwila, among
9: ay malayo pa tabi rong mayor to nga ano, kasada di ba? Oh. Kasulong pa tayo ay.
12: Uwa.
9: Oo. Ay agyang gabi to
12: may. Ang pinakatapusan na ako nga.
9: Ah, pinakapunta na.
12: Hindi Rick Udwila.
9: Gabi ay kay tricycle ay.
12: Oo.
9: Imorong tricycle.
12: Oo.
9: Ang green o.
12: Bayay ko man siya kalit.
9: Nagabugang ka man.
12: Huwag itaksugan.
9: Ay, may manukabi nga, hinigtan ho nga may...
12: Ihaw mo lang, sir.
9: Ay, ay.
12: Kalibangan mo lang ron.
9: Ay, pwede mo lang tanggalit kapaya.
12: Kapaya, kumustali, utsuga.
9: Kung may bulo bisita. May bisita nga mo ng pang-emergency, ha?
12: Oo.
9: Okay, tapos gilaro ka to doon, Kitel, bisita eh. Ay, pag-emergency, riyang manok.
7: Ay, base, kung may umpok. Pagbisita sa mga
12: kayo. Ila ako ma natag-inom ako, baka ko sa kabuti ka ta. Iya,
9: nagkaroon. Iya, kaya mati mo yung sisulo, matigay mo.
12: Oo.
9: Pagkati mo gagawa.
12: Halimpabi, kauna, sir. Huwag
9: na. Ah, pareho ka mo galit ni Katodong Judel. Ah, Judel, saan nang bagay matag-inom? Oo.
7: Kato ay makaroon katotong role wagon.
13: Radyo Todo, Radyo Todo.
9: Ganun pa siya.
12: Ay, takong makaupas ko sa kabuti, tulog ito gayon.
7: Na.
12: Yes, pa gayon.
7: May halakot una nga ibang tawo kanday o andagot ang compound it bilinaryo ra?
9: Yes, andagot ra, no?
7: Ay, sino ro nagreklamo? Bot silingon ka, pamilya man, katatong may nagpagupok.
9: Anda matang kinaga nga taga din natong tagagwa matang itong nagreklamo, no? Hindi tataga iya?
12: Bukon, ito tas buwa gayo.
9: Sa buwa ako,
12: anda. Huwag tayo kami, misi siya palibot niya, sir.
9: Sinta yung naging barkada nga na naging barkada nga na dati.
12: Oo.
9: Na,
12: rin gali. Huwag ito sila pati yung kaamong karaya, karamo siya kung tanong mo, kung anong klase akong tao, huwag ako. Huwag sa nagmabuo ka mo, dahil ramong abehay, mauli sa bagay, tugog, pagkabukta, bukasan, trabaho naman.
9: Mm-hmm.
12: Oh, kaya nga wako may time nga mag...
9: Yun yung nakibot siya, takabo nga may serbahag mo at sexualan.
12: Oh, kibot lang nga ni kami, sir, ay doy nga, wala kami gahuna.
9: Okay na, may pagbasa kayo mo ni Police Captain, paano nga, sexualan, nagsugot ka ba't imo nga?
12: Oo, oh, eh, siyempre, gaadahon pong kapano ni Kata, kami ang gahanaong mga bangon kong,
9: oh.
12: Pero ang bana ron ay,
7: Singkunta sa namagtura?
9: Singkunta ka mamagtura ay?
12: Provincial.
9: Provincial.
12: Balik akong adlo, taka mong black balik.
7: Man, may alin mo sa provincial ay?
9: May alin ka mas provincial ay?
12: Patis ka na.
13: Exclusive.
12: Paano gawin?
9: Pinag also another.
12: Gahulit aron.
9: Anong mga ba? Anong mga pala?
12: Anong mga basura.
9: Anong mga pan? Gamo-gamo na di karon na nabutang.
12: Mga basura, di karon ay habit space sa mga nabutangan kaya.
7: Anyong bagay paroy nyo ay Wilfred?
12: Biyahe.
9: Oo.
12: Kumantay mo
9: ako. Anda malang yapon ka lang. Medyo nagagawa ng kumun o lugar.
7: Sugpon-sugpon, no? Daw, kuan daw series or train?
9: Series, oo. Tama, ganyan, no? Sugpon-sugpon. Connected, ganit tanan, eh. Connected tanan, no? So, gani...
7: Sino ang nag-search?
9: Ato nga, kuan naman siya, police, no? Pati ako, kinilita na.
7: Okay.
9: Atin lang. Ante siya nagkandag at search, ang taot ito yung mag-search, ay naging pakapkapanan na sa pamilya.
7: Mm.
9: No? Kung naranang laogan, kung tabar, may daya o punuha.
7: Si no? Ripindor Galero, videographer o eh.
9: Oo, si Ripindor. Kita mo, no?
7: Oo, kita ko eh. Kasing ay, laki kami, kasing itim eh.
13: Radyo Todo!
9: Yata likod, no?
7: Kasing laki nga at kasing itim.
9: Oo, kita mo.
7: Oh.
12: Ako mga gamit
9: sa motor. Ano ka sa motor?
7: Panday ay, panday.
9: Siya. Ah, sa motor. Gamit sa motor. Agawa may masamad ng mga sa electric fan.
7: Dato may ko pinaka-stack room.
9: Pinaka-stack room na nanabutan.
7: No, negative, Rika. To negative.
9: Negative, no. Dahil wawang ka area.
12: Ako meron.
9: Ana meron. Okay. Kwarto ana meron. Oh, sige. Oh. Connected eh. Oh. Okay. So dali gala na eh. siya. Is murong tag-ana bagay, no? Murong nag-abukas ag partawan ni dagan no, nga matanaw ag makita ito aton nga
11: mga search
9: siya, no? Nga murong nag-serve it search warlan.
12: Okay, so solar tali akong iyo para lasgis ay patay ka.
9: Okay, so we kahala pa dami di ko naran ni parang sundaro.
7: Baka sa matoy may higop na sabaw to kay kagawad ah.
12: Bilog lang
9: ako. Kagawad din doon.
12: Bilog lang ako. Iwag sa sinto.
7: Sa lahitlaw ito may higop sabaw
9: eh. Ila minabis. Kagawad, barangay poblasyon.
7: O, tag-imong fried rice nga to, mission matulik ka to sa printed plaza.
12: Problema ko po. Masikaso sa si Jante, ama.
9: At sa nagkahapon ay matawataan na. Mahalin ako at ako nakita ay binugan abi.
7: Sang Domingo, manang wakat. Bit-bit ka kon.
0: Radyo Todo, Radyo Todo.
7: Huyap po kita abi.
9: Exclusive. Grabe, huyap na tagali. Taungkot ana ay. Iwat huyap.
7: Matinandaon tang abi.
0: Radyo Todo, Radyo Todo. Exclusive.
7: So kusina yun to yun.
9: Hindi, kwarto. Pagkihapon no.
7: Kwarto.
9: Galing rin yung huwag nagagayana nga magagamit.
12: Huwag
9: nagagayana. Naging tag kag rin sa sugod.
12: No? Nabuhay pero.
9: May, kung ka may.
12: Iso tatabi ang space.
9: Ay TV, no? May.
12: Huwag
9: may drawer. May ganda rin ka na, pero sa bilog rin huwag tabon ruwa ng kwan rin ka na. Kung kung kahit makibot ka, ibig ko anang alisi. Oo. One evening. Tabon, ano ra?
7: Hmm.
9: Okay, dada. Isa-isa gin, no? Ari na ang kabag na pera, plastic. So, ginato na. Yung mana may gabukul. Hindi man tapong yung gabukul. Wagin. Nawala.
12: Tanaw kami.
9: Okay.
7: So padayon do pag okay gihapon no.
9: Okay. Sige gihapon na katulong na dito no. So next start kami I think mga 5:15. But
0: Radyo Todo, Radyo Todo.
9: As over the time no. Wala kami it may na recovered no. What particular no? Deadly weapon sa sugod it panimalay subject. Nga si Wilmar Bilinario. Siyang ka 23 anos. Hi. Pilang dagon na imong apo nga ra? Nga nga.
12: Isang dagon pa ang ron, sir.
9: Ha?
12: Isang dagon pa ang ron.
9: Isang dagon pa
12: ang bugan.
9: Ay nga na aywanan na ta.
12: Ay puno gani ro yun, sir. Hindi man dapat na aywanan na. Plangga man na ron. Ay alin may iwas lang ano.
9: Ano na nga? Bayak eh.
12: Gakir.
9: Gakir ta.
12: Diwas lang ni Moro sa problema nga ron ay basi ko mag abo pa.
9: Mm-hmm.
12: Kaya nag-iwas la tayo mao. Ay bisan...
9: Ano pa lang tagunin ka mo di ka register?
12: 5 years na sir.
9: Mga 5 years? Pero tagas yung kita dati ka mo ay?
12: Balugo.
9: Ang Balugo?
12: Mm-hmm.
9: Ang Balugo makatot ah?
12: Oo.
7: Kababayan mo gali.
9: Pamahal ka ni Kwanaman, adjacent barangay, Balugo, Kabatanga.
7: Makatunon.
9: Lapas-lapas doon.
7: Makatunon kita maton gali ka mo?
9: Oo, ay.
7: Aghaagtot na maton ka mo sa naman siya?
9: Agtot sa naman siya gani, o. Pwede gila na eh. Rung madrawer na ako.
12: Asawa ba nga rung may
9: ina sa tanaw?
12: Siya lang na. Bangguwal si kita lo? Kung pinabalik mo ni Auntie Clarita, hindi tinawag ni Auntie Clarita.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!
12: Patulong ato ay.
9: Ba't nagalito?
12: Sambugan pa nga na, dahil ang bilog. Hindi ka, ti, baka pa nga eh. Bagong masakit yan yung asawa ko sa Domingo na kung pa-hospital lo.
9: So sir, paano kami gina-applyan at search warrant doing o nga nga ra kuno it may na may wa kamuret ning hampangan o baril
12: na kan buat aron ay di nga isa istorya ni sir nga bilang panamad baga Oh. Ano ra andang nababatian sa
9: guwa?
12: Guwa ay ginaturo nanda sa kunga at ako ani guwa. Nalaman do may ano ra ako ay gabyahe ta ko adlaw. Adlaw.
9: Oh.
12: Sa iko mara katakaran na ay.
9: Dili man biyahe,
12: man sa kalibo.
9: Di man sa kalibo.
12: Oh. Ay doon niya ni, ra nang ngayon, kung ano ra, na kaya tabo sa liwan, di naturo ng nasang unga. Pero, sa may natuod ay, mabuot na parang unga
9: nga. Sino rin ginamba mo nga rin nga, nagpabangod ka na?
12: Ang doon niya, si Joan na nga rin.
7: Si Joan na Flores.
9: Flores?
7: Sino ba karo si Joan Flores?
12: Bayan na siya ay.
9: Ay, ito sa may karsada ng bayan ba?
12: Abo, ta na.
9: Kung diyan na bayan ka rin sa may karsada ta?
12: Oo, sa karsada.
7: Ang sino mo makaw sa Manila?
12: Pag video, pag live.
9: Ay, sino ba karon? Yeah.
12: Oo, ano siya, kung diyan imaw.
9: Nakauli ang gamit ay
12: nakauli yan mo iya.
9: Ang tapos ng brat at gulo?
12: Hmm.
9: Parang ganon?
12: Oo. Ang uli mo iya parang mubral at gulo. Mm. Tapos bigla lang ngayon mong umundo pag may problema uman.
9: Ano, may nakigan si Joan nga raskin nyo. Ay, hamat nga gila, kung ano, kamon na? Ano? Wala man.
12: Di kong sari yan, sir, kung isa ra na kung ano.
9: Nana si Joan nga pala, dadi Joan.
12: Talaga.
9: Ah. Okay, napin na ito. Dyan na.
12: Ipit na sir.
9: Ipit mo na patay. Mga pit ni Joan nga ra?
12: Bata pa rin sir.
9: Mga bolos?
12: Bulsingko kong doon o.
9: Oo. Hindi sila naging ano ni Wilmar? Nagkarilag sa bayan?
13: Rancho Todo
12: Exclusive! Ito ang mga istorya ba sir ay anag ito ginapit?
9: Ako ba ba sa mga nagkarilasyon na sa daag biglang ano naagot mo ay nag-asawa ta si Wilmar?
12: Oo ang maan ay karoon ay parang sa istorya na karoon sir nga kung ano rin ang babatian na ay anag ito yung ginapasibangod kay Wilmar kaya nga parang rasambilog ang mga anak ko na ay nag-isip at magain ba siyempre huwag matsaga tapos gina makaroon.
9: Mm-hmm.
12: Inatubang man, patawag mo sa barangay, ginatubang man sa unga sa barangay nga ron, wamat ka matuuran.
9: Wamat na, wamat na ayon.
12: Wabuko man imaw.
9: Nagasitol na
12: ayos man. Ayos man. Kaya,
9: pagtapos at nasitol yun, nagagawa man dahil problema mo, another issue man dahil.
12: May inauman nga issue man.
9: Oh.
12: Kaya nga, nag-iwas lahat ang unga, ay, ito, pananuran ng pasang unga nga ron nga, wamat. Wamat tagapangalin yung kung di matang na pag-unahan.
9: Kasano pa nga nag-uwarya si Wilmar?
12: Isa ito pag-uwan.
9: Pag-tabo
12: nga ito.
9: Siguro hindi ba siguro sa pag-serbihan ito sa tiyuaran kung huwag makita aroan na nga...
12: Kung ma sir, nakakita ang gitsang damang. Wariya, wariya. Sa kamod, malandal, nakabakit yung po kayo ito ka sa krasada. Pagpuyat ka among palibot.
7: May lupa kayo. Kagayo, kagayo.
9: Oo. Malayo kami ka tabang dito dito sa dahil ka rin kumpara na
12: yun. Malayo ka sa guwaan.
9: Sa guwaan, ta.
13: Hindi ka sa mga tayo. Malayo ka
12: sa mga tayo. Malayo ka sa mga tayo. Namatian siya ng mga...
9: Pinakapunta ko tara, no?
12: Oo. Masa natmatian siya masangag ka ra? Ano eh? Kung may okasyon na kuya, para akong mga bisita nga rong gagto yan, disiplinado taro, nuwa taro gagatak gulo. Kasangag nga akong video okay kung natatakan tayo, pero sa tama matangkuan man.
9: Inyo matang video kaya na?
12: Oo.
9: Naparintahan?
12: Naparintahan.
7: Gani na taboro gulo agro yung pag-apply, kurayang bago magpiyesta kasi may ilinaway gani, no? Ag may nagpahupok. Inyo matong bisita ro involved man?
9: Inyong bisita ro involved man kato sa upok-upok kato ag komisyon? Hindi.
12: Bukod at datong... Dato abing nagtaobing nga to eh, problema yan itong tao eh, bukod matunog iya to.
9: Sino rin itong tao?
12: Ginatugid na lang nga galiso ko no. Basta tayo ni sir nga, what ay ayos to sa maka... Ibot lang kami nga... Ibot lang ako nga ginbasahan ako ni sir, abi ko na yung huna nga... May ma...
9: Sino ang tagaliso nga to?
12: Ginakunatana ko man yan eh. Bisita nang da.
9: Ah, bisita, Joan.
16: Kaya nagdala iti si Joan ay natamad ko lang ng party.
9: Nasambat na ka party.
12: Pero what ay mo iya, sir? Ito ito mo sa Manila. O ga pista iya.
9: Ah, what ay mo sa Manila?
12: Sa Manila, Timaw.
9: Agmuli, agmuli ka dahil ang nag-vlog-vlog yun dahil yun.
12: Bisa dito sa Manila, tayo nag-vlog, tayo mo.
9: Ano na ginahinambay sa vlog?
16: Ayaw ko tagpan.
9: Kabuago, ayaw ko ginahinambay. Mga, alin? Manaling ka na?
16: Ay, tagaw ay tangani mga black namo, mga
7: multi. Tagaw ay gin matagal eh.
13: Radyo Todo!
9: Radyo Todo! Radyo Todo!
16: Hindi kaya pala na kong silin nga. Mauli man ako ay black yan, manakita.
7: Aba, ah, mali ang
16: gulit. Nagulit mo yan, Edman. Tapos ay nag-ubra eh.
12: Ano ang gayong game ko na tambo nga ron nga binari lang darang unga
9: ah ayo gid gid
12: binari lang darang unga wa mo sanda ka paigo
9: pero gid pa blatter niyo
12: oh ay uli ni kami nang kuan ay dili sanda pero dito to kam dili sir abi ay dumdum man dai matuod ra gina sugid nga gin imbari sanda ni Winwin dili sanda may tama pero sanda ta nagunat baro sa bakwit center sa bakwit center abi nag
9: Sanda, buot mama, sanda una na nagbaril.
12: Sanda naguna ito.
9: Nagbago siya.
12: Kamilya at Flores.
9: Oo, oh, Kamilya Flores.
12: Mahilin tapos... Mahilin mo, sanda gawin ang daging planuhan na ako nga.
11: Kuhaan ay kami sanda.
9: Tapos, tapos bumagos.
12: Bumagos. Kuha ba ito nagbagos ang unga? Nagbilagan pagayo ka ta. Nag-iwas gani.
9: Ay, paano yung malupok na to?
12: Ay, naglinupok na to. Ay, huwag ba ito na natamaan ang unga? Nagbalitap mo sanda. Minor nga unga, si Bito. Si Brian nakaki pa ni dayo kasi kipaki hasta makara sobra sambuan yon ay si Winwin naglumpat bata nakapalayo lumpat si Winwin ay roy nga ni nga kabot ito sa magayo nga to sobra gor 100 meters ay may na tamaan mo it baril ay may nagupok ito
9: aha
7: sinti na ma
9: pero nagdin hablater dayo wa
12: Blatter
9: yung PlayStation. Ay, ho, nagbundo habasan. Diba, nagbubili na nyo. Basahan ko ito gali, o.
12: Oo,
9: nagblatter ko. Wala, makuta na, chat, ato. Oo, nga, mga kaso. Oo. Adal lang. Ito ay... Another round. After this, 1, 2, 3 rooms. No? Another connected.
13: Radyo Todo! Radyo Todo! Exclusive!
9: Property ni Wilfred Bilinario. Kung tatay, subject. No? Okay.
7: Pangpilang kwarto gon, katodong Roliboy, ang pangpilang bagay?
9: Tatlo ka kwarto. Tapos?
7: Tapos yun sa mga bagay?
9: Oh, yes.
7: Ay, matsa inaon ka mo sa guwag, pati ro tricycle, ginausisa?
9: Oh, ginatanak.
7: So, white nakita, negative?
9: Negative to susi. Siguro ginatanak ng bupat sa susi, no? Nabuksan nung... Dan. Okay. Okay.
7: Ay, kuan gilang ho, grasa gilang kita.
13: Radyo Todo! Radyo Todo! Exclusive!
7: Katotong Roliboy, grasa gilang.
9: Grasa gilang. Gano'y, ni, malibig, mukhang taro anang pagkuan ni, ano, ni Wilfred, pagkambay, na manay, what problema mo? Open, hindi magpa, magpa-search, no? Although, nawari yaro anak nga, pero kung mga, sa sangka lugarin mo lang sandal mga bagay ay yun pas ba sumtana na ato nga sandal niya magkuhan no kandang itself no sa ala na sultan ni Maraerte

0: mga gamit
1: sa motor. Mga tools it kwan.
0: Okay, agbomba. Agbomba na sa motor. So another round. Motor.

anak dia motor, anak garam. Saya box. Wala negatif. May top down pa ganit sa daya. Eh, rin top down nga ra. Muro binakargaan ko ang tangan video kaya ko mag-service. Karo, may nagarinta. Na, para mag-service. No? Service ang tangan rin top down nga ra. Para mag-service. Nagarinta ko ang tangan video kaya.

0: sana bengar ako anang ngarang manghon may motor man ang may budget yan man nan sumpon ko anang bayra pero yaw kaya tapos nader ha so may dagan sa pagwa pagwaan hindi nagagis hindi natin karaman hindi karas siguro kami nagdagan hindi pag madumdum patabi kayo ang turya katudong judil no kaya na yan hindi ko matandaan yung area ah may nagabot akong amigo sa King Five numating na
1: Radyo Todo exclusive
2: pero importante ngayon, patapos na
0: ngayon ka lang
2: pero importante patapos na ha?
0: Oo.
2: Oh. Okay. So, nag-search pa?
0: Sige pa, no? Sa video kaya, no?
2: Uy, pag-insang nakita. Robidyo, okay, king buksan?
0: Ginabuksan, no?
2: Oo. Oh. Te, tawin man, nanay, ang amigo mo. Ma-commercial break, anay kita.
0: Oo, oh, tawan pa.
2: Ah? Okay. Okay. Okay. Sige, ha? Balikan, takakatotong Rolly Boy, ha? Sa hindi okay, magbuhay, sabi, ha?
0: Yes, so mabutang gina rin atong mga amigo. So, dahil na initially ko atong hatong yung mga information.
2: Dali yung lugar, i-announce na, i-announce.
0: I-announce na, yeah, sa barangay Aliputos, yes, sa Banwa, ito man siya.
2: Ito si Katotong Rolly Boy, ag ito rin taganuman sa PNP, ag ito man do SWAT, no? Nagakandak ita search sa panimagay ni Wilmar ag Wilfred Bilinario, pamilya Bilinario, ruging applyan, ita search warrant. So, wapagin it may nakita.
0: Okay, so for the meantime, live nga nag-reporya sa aton nga area of responsibility for particularly sa barangay Aliputos, sa barangay mismo it's subject para sa Todo Birada. Ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo! Radyo Todo! Exclusive! Radyo Todo! Flash Report! Radyo Todo! Live Report!
2: Okay,
1: report.
2: So there you are, ha? Sige, das ro pag-search or pag-pangusisa. It aton niya mga kapulisan, especially kung numan siya PNP with SWAT, no? Ag barangay kagawad, ag exclusive, ha? Umpisa kaina, no? Ang aging tutukan da, ita Radyo Todo ito sa may barangay Aliputos. So balikan namo na, ay madali lang mangin matapos. Hasugod yun, dusugod itbagay, hausisa untanan, iyaon sa nasaguwa, no? Pati romotor, pati robidyokihan, ging usisa. So balikan ta, banwa si Katodong Rolly Boy Herrera. Oras sa Pilipinas, may 10 minutos yun nakataliwan sa oras nga alas 6 itagahon. Agroraya nga porsyon balitaan ginahatod kinyo ita San Miguel Pilpilsin, the true global Filipino bear. Magabalik ako pagkatapos yun niya magana.
1: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Berrada!
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko!
7: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
4: D3 Bio.
5: Ako si Jomner. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Pumakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
7: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
7: nanakas,
4: at gaganda ka pa.
7: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatean ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
7: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
7: nanakas,
4: at gaganda ka pa.
10: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
11: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
12: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawa ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
11: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
12: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
10: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
13: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw. Ang sagihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
4: Todo Berrada. Berrada.
13: Balikan ta si Katodong Rule no sa hindi magbuhay. Samtang padayon pa ag patapos yun. Rong pag-search no sa bagay, itry ang subject person nga si Wilmar Bilinario. Although si Wilmar ay uwa taruna, nagpa-antike, ag kabuhay ko ta kunong nakapanaw no, ag uwa pa makauli ay nagapanarabaho no. Ay bangod nga sugpon-sugpon man lang ro mga bagay, pati ay tatay na no. Tatay ni Wilmar nga si Wilfred ging search man no, pero kaina bago kita mag commercial break uwa pat makita no nga kun may armas no, ay armas ro subject nga pagausuyon ay bangod nga ni may balita nga nagpinagupok may gapinagupok no, ag kanat agi na pabangon.
4: Todo Berrada. Berrada.
13: Samtang sa pihak nga bahin, di ba kahapon ha-interview naton si punong barangay it-istansya nga si Kapitan Daisy Andrade. No? Sa ratong natabo, Kulunes, igto sa Bakawan, nga siguro ro, pag-invite mata ni Alita in good faith, wa matasaan ng piniino kon ano abiro anang obraho, no? Kon anang iset up, no? Or mayad matang pamanawon no nga ipakilaga kay former congressman at Ted Haresco kasi robisita ito at that time ay si Congressman Haresco ay may session pa kuno Kulones ay ro barangay istansya aga tumawag rayang si Alita Orlita Yolohiyo Reyes no nga kung magtawag si Kagawad Junjun ay tita, no? Tita, no? Gutay mo magtawag ay kilagagot anana, no? Nga mayad rayang si Alita, no? Nga matsay maura rayata ro, kwan, nga nagpasilitar kuratong okasyon inon-anon ita citizen crime watch, no? Kasi ro tono sa tawag kay Junjun, according kay Junjun, ay ginapaagto imaw ay may ginaistoryahan ko, no? So, uwa mataron kay Junjun kung ano, no? Ay uwa matin mo kasayod niya may okasyon nito, ito si Aresco, no? Ay kung kasayod niyang kuno imaw, dito mo mag-agto, no? Por delikadesa, no? Ay pagwa na kuno ina sa barangay, ay maagi kapat covered court, nakita na si Kagawad Yeban. Aga anaron niya sinampit, ag ito imaw sumakay, ag pumanaw sa nang daywa, ba ay pag-abot ay may okasyon ta. Pero sang kini malang manyanik kuno ro tawo, mga 20 malang, no? Ag rugahambag uto kuno si Arisco ay matsa nagaurong sulong imo matsa maatras ay pinaypay imo ni Lita. Ay siyempre wa man siguro si Junjun na ila mapahuya si Lita. Ag bukon mat klasit basto si Junjun ay wa mat at Malaysia para kana nga nagpagapit, no? Ag daturayon ging pakilaga imo og haraman na ro nagadagagan it kapitan sa istansya, no? Si Kagawad Junjun Fernandez ang pinakilaga imaw kay former congressman na Ted Harris. Kung doon malang kuno, picture, may nagvideo, wagon. Umatras matakuno rayo ni Mao, no? Wamatat kung nanong yung istoryahan sanda, pero rugumwa tabi ng istorya ay may naghahambay ang this is my new boss. Matsamaron, dayaro ako niya bagong boss, pero iba taro naghahambay kung inyong itanawo, no? Agribyohon do video, no? Mga katudo, no? Nga ni nakahambay ta kahapon si Kagawad Junjun sa aton nga interview nga base ging set up kuno, ha? Imaw ni Tita Lita na, no? Para yama nga paagtunon ito nga igtot agali si former congressman Ted Harisco para imit sanda nga daywa, no? Pero si Lita nagpaninguha kita kahapon nga interviewon imaw, uuna hay okay pa. But kahapon nagpadaga imot mensahe nga indi uta imaw magpa-interview ag nagpaguwa uta imaw ko ana kara nga official statement, ha? Ag hararo ana nga official statement, ha, mga katudo, no? Ay nakahambay tabi si Junjun nga base set up ta or sinit up ta nanda ako, no? Kaya nga ni nagakinahangan kita ita clarification kay Lita Reyes, no? Kon ano man doon ang magiging sabat sa rayang aligasyon ni Junjun nga ging set up imaw, mga katodo. Ay Junjun, taro niya hambay, ha? Ay nakita pagit kami, ging istorya ko pagit imaw, ha? Ag naghambay imaw nga, matsaging set up ta imaw, no? Pero kung imong analisahon, inosinti si Junjun, no? Aga kung imong analisahon, siyempre, may paghitoon taron si Lita ay okasyon nga ni nanda anat citizen crime what, no? Ag ito si Arisco para taugon ag base ro purpose nga ipakilaga man lang, no? Si Junjun nga kandidato. Wa man siguro't magain, no? Kasi si Junjun nagambay nga. Wa taimot kung nanong ging istorya, wa taimot kung nanong commitment, no? Ag bisan si Kapitan sarayang natabo, no? Ag grabe ro mga issues makaroon niya nagtuuhaw si Kapitan Daisy nagapanindugan kaibahan doon ang grupo nga magapabilin anasanda sa Partido Tibyog. Still Tibyog ang nagihapon sanda. Ang si Kapitan Daisy nga ni kahapon ay ikto man sa birthday nag-attend git ano sa birthday ni Congressman Jubin Miraflores.
6: Todo berwada, berwada.
13: So announcement, pronouncement ni Kapitan Daisy sa pihak ko na tabo ay parehas malang man nga inosente si Junjun, inosente man si Kapitan, wa takono sanat paghalin itangkay. Wa ta sanat paghalin, magapabilin ta sanda sa Tibyog. At whatever happen, magadayagan ta sanda, no? Sa bandera ita local party Tibyog, no? Gasundon do deklarasyon nga suna libre, agrohagang bagunon nga parehas lang mana kamo nga mag himakas. Para ro official statement ko no ni Lita. Aray ro ginahambay ni Lita nga official statement. Although, may anamat ang personal nga mensahe nga ging padaga para kakon, pero iya na naging send sa amon nga official communication, no, sa cellphone it istasyon iya sa amon nga technical booth, no, igto na naging padaya kahapon. Pero hara, konoro anang official statement. Basahon naton mga katodo. I have supported Tibyog since then and have stood by it through the year, giving not only my support but also my time, effort, and loyalty whenever I called. I never expected a special treatment in return, but I did hope for a certain level of understanding and respect. Like everyone else, I have the right to make my own decision when it comes to supporting a few individual based on my personal standard and principle, supporting a movement should not require surrendering one's ability to think independently. What it disappointing is that after year of support and commitment, some people seems quick to question loyalty simply because I have chosen to support one of two individual outside of what would prepare. Politics is only one aspect of my life. I also have a career responsibility and commitment. Iabi na sa cellphone akong ginabasa, commitment that exceeds outside of it. This should not be interpreted as political statement, nor should, ay makasang hugagon, should they diminish the support I have consequently given over the year. Suruan na matangarang statement ay para matakana, no? Nga kung sa katon pa ay tawan mat pagrespeto ruan ang desisyon nga magsuporta individually or both side or magimbitar. Pero uwa ri kara naka-state mga katodo para klarohon tabaga limpyohon nga ruana kunta nga pagimbitar kay Junjun Fernandez haywa ta it bahid politika agwa ta it may ginahambay nga setup. Ay si Junjun mismo gahambag ay sinitap imaway. Oh. So dapat akuntaro official statement nga ni Alita or Lita Reyes hay nagakonclude nga hambagunang in good faith aro akong imbitasyon ay nagasuporta ako kay Junjun agwa mat magain kon imbitahan ko imaw nga una si Harisco dahil naglilong ako nga uwa ko pagpasayura si Junjun kung ma-attend ay una si Harisco, no? Inglilungan na eh. Wala paghambaga nga Jun, agto iya si Harisco ipakilaga ta ka. Oh. Siguro si Junjun magakugokosota nga hindi takon hindi tang, ha? Ay mamalisihan ako o pagisgan ako ni Kapitan Daisy. Mga mauro na ni.
6: Punto. Bawat komentaryo.
13: Para sa mga kagkondo grupo kasi wa tang kakonsulta kanta, ha? Ang mga katudo. Oh. Hayuway. Oway direkta nga explanation. Ruana nga tag explanation hay about sa anang link sa politics ang desisyon kung sino roan ang suportahan, no? That's all. What ay mo nagklaro para limpyohon taro pagkatawo ni Junjun Fernandez nga what ta rito nagagto si Junjun por dahil kay Harisco?
14: Pinahamak.
13: Ha? Kumbaga para kay Katodong Junjun pinahamak mo Lita si Junjun.
6: May punto. Pinahamak
13: mo, binutang mo sa kwan kontrobersiya. Binutang mo sa issues makaroon si Junjun Fernandez.
6: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
13: May adyahan eh, nagsabat manyagi si Junjun. Naka-explicar man si Kapitan nga wa takasayon. Ay sanda magapabilin tanga Tibyog. Eh siguro kung ro-invitasyon nga to ni Lita, nga John, Magto kaya? Ay ipakilala ko kay mo si Congressman Ted. Eh, siguro si Junjun mabalibad taron. Eh, hindi taron mag-agto. Ay por dahil nga, party listat ang klase tawura.
6: May punto.
13: Pero imbitasyon ko nga na, agto iya ay may istoryahan kita. Pag-abot, may okasyon galero, citizen crime watch. Ag-igto si Congressman Ted, aging pilanay pa yagi imaw, aging pakilaga, ag nagpa-picture pa, ag kaabo-abo on dahil nga nagpasabog. Ha? It mga videos, ag litrato, nga hatun si Junjun mana. Ha? Kung sa katon pa ay nagtabokon sa ibang tangkal.
6: May punto ang bawat komentaryo. Suging
13: pamalibaran tara. Dapat makarat ah, anay litaro imong obrahon nga statement ah. Nga klaruhon mo ta nga watat bad intention. Bukod at sit up ro imong pag tawag pagpaagto igto kay Junjun Fernandez ah. Kaya si Junjun nakahambang naging sit up mo ta imaw. Binutang mo tayo mo sa intonsis. Ha? Pinahamak mo ta si Junjun Fernandez.
6: May punto ang bawat
13: komentaryo. So, hindi tako kampanti kay imo nga nga statement, ha? Bukod at dayar ang gina-expectar nga statement, ha? Nga gusto kong mabatian halin kay imo. Pinahamak mo ta kasi, alam mo naman, ang politika masyadong seloso.
6: May punto ang bawat komentaryo.
13: Kaya si Kapitan nag-declare kahapon, nga baga pabilin ta sana sa Partido Tibyog. Si Junjun ang hambang naging sit-up ni Lita, ha? Aga hindi tayo magtabok pagto sa pihak na kampo. Nga kung may una, ginmatama na siguro nga rason, naging hambagan, naging pakilaga ako, hindi tang mag-agto dito sa okasyon, eh, purdelo naman na si Arisco.
6: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
13: Okay, dali lang, ay i-check naton. Bukod na yaro gusto na, kung doakon tang gusto, ay bukod tat para kimo na Lita, no? Ginarespeto tayo ikaw, ha? Ay, hambang mo nga ni, kilaga mo ako, nga pinamati kakamon anay ka to ni Kasimanwang Marxi kat sa pihak pa kami nga istasyon, no? Pero akong tang gustong masairan, i-clear mo ta, nga wakatimot bad intention, no? Aglaruhon mo ta, nga uwatat kong nanong Malaysia, agawa mo taging sit-up si Junjun.
6: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
13: Okay, dali nga, i-check na to si Katodong Jun Cabicilla.
6: Radyo Todo Live Report! Report!
13: Oh, direkta nga nag-report na sa may provincial hospital, ag-dispes manindahan kita. Patrol, please come in!
14: Katodong Junil, no? Iya kita makaroon sa may kahaban, ita San Lorenzo Road, di kara sa akong likod, iya di kara nag-abalik at mga bau katulong Junil, di kara sa unan, ay papa-aportasan ni Papa Dance, no? Aga iya kita ma-report katulong Junil, di wakunin kita ito sa sud, nagamatamat kita iya sa gua, medyo mahayag-hayag niya sa gua, katulong Junil. So, lumintin, nakarecord, no? Nakabalag sa atong emergency room, rusang ka-accident, no? Nag-abot iya tala City, 38 kami, eh. Rubiktimang rat vehicular accident nga si Edwa Motos, 57 anyo sa pang-idaron. Kaya no, ita si Kimpo Street, iya sa may Banwa, ita Kalibong, akong siin. Rayang nga nga biktima, haya, nagatikang-kikang kakatunga dyan, iya sa atong nga karasad kahabaan, ita si Kimpo. Accident it, imura nga sunggaban, it's a tricycle, no, akong siin, hay bumalili, no, tumumba, manimus karasadahon. Aga, aging kabuliganan, imura katunga dyan, nga gindala, iya. Sa aton nga may Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital dahil si Edwa Motos ay nakaagom katulong nga Juliet mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanangawas nga kusin dahil nga biktima ay makaroon naka-confine sa aton nga may Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital. Matawhay ro kabilugan natin nga probinsya taka, no? Wag yung mga accident o incidente nga nagda-kanabo sa nagtaliwan niya inuras lain kahapon nga to nga medyo maya mag-live-in partner yun nga to katong nga Junil nga nasa gasaan itsang ka L300 ban ina sa may Banwa Tangalan nga kusin haya binawian gid sa nataan nga hulam nga kinabuhi kahapon. Aga madiretso lang kita naman sa mga naka-confine makaroniya sa aton nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital sa surgical ward may 60 ka mga naka-confine sa aton nga PJ wards may 33 ka mga naka-confine sa aton nga OB wards may 105 kananay agmay 29 ka mga ro naka-confine sa aton nga female wards may 60 ka legal age ag may 8 ka unga ro naka-confine ag sa aton nga medical wards nga kunsiin nakasari-sari nga mga batian ro naka-confine may 124 ka mga naka-confine so matotal no sa kabilugan no kay Banu isolation ward agro ICU ward may 424 ka legal age ag may 30 ka mga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa aton nga may Dr. Pilis Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa Provincial Hospital, no? Nag-diretso kita rin sa ato na masako-sako nato nga makaroon nga temporaryo nato nga may kalibo public market. Sa nag-uhat-uhat kita kung anong mga isda nag-abutan rin, agkong pilaro preset isda riya makaron sa sud itato nya temporaryo nato nya may kalibo public market araro mga isda gaya-gaya motor mga isda nga nagabutan niyo no abo tamba nato riya halin 810 sa 720 pero kilo may sultidos kita riya dayo ang klase ra may malwintok na sultidos ang gato siya ang magkuortang sultidos 117 tar kilo marot ra dayo abo-abo riya marot na malintok ra mintok no halin ita 160 hasta 200 ro kilo ra pinakaboro masunod sa asa abo mendo sa asa nga ra 160 hasta 200 man ro kilo ta sa asa pero abo nga mga isda marot aga sa asa makaron niya may bisugo kita ra nga nakita 160 ro kilo may damo kita nakita ra 160 man ro kilo lawayan 200 ro kilo o salay-salay ro yung ginto 160 man ro kilo may gusaw ra bukod pagkuro gusaw nga ra sa ingon no pwede man nga paksiwon ay 120 kilo. May bantalaan kita rin no, sa atong amigo ang kay Bradley Raymond 340-380 kilo baka nami abong bantalaan nagabot no araga habang galulingkod kita rin nag-agiri ang bantalaan medyo iyata sa atong dawira dahil ginikargala tayo sa tricycle rin no nga niya 340-380 kilo. May aloy kita rin 200 kilo. May blue marlin kita rin 380 kilo. Mamsa 360 kilo, may aton riyang matano, matang baka no, alin ita 220 hasta 240 kilo na sa akong classmate no, 220 ra nang matano. Sa aton nga amigo riya, aton mga kilala 240 kilo. May pusit riya, romalagot ang pusit ra, ang imediate sa akong dawira 400 kilo. May panit riya, maintok ka badaan ra. Bilog ra 250 kilo. May durado kita riya sa itong mga amigo na kay Bradley, may durado mo, wapaski no, alin it, 240 kilo. May gurayan riya, 240 man kilo. May batog kita riya, 240 kilo. Agrodanggit, 320 kilo. Daya rumang isda, abo-abo rumang isda, makaroon riya sa sunitato merkado publiko. Ang pagabot sa bangus, gaya matagyapong kita at bangus, no. Depende sa sizes at bangus, ha. May malintok ka bangus, kita nga ginapakas nga ra. Halin it 140 at 160 kilo pero tag mawag utang bangus sa pwede ito natin niya sa bawan 180, 200, 220 at 240 kilo kani pili ito ka mo kung ano tiyag ko nga bangus sa inyo nga bako nagpagahaon mo kung sa adlaw nga Webes no pagabot sa aton nga mga pasayan mawag ko nga pasayan 300, 350 at 300 at 400 kilo aton nga tahong riya 80 at 100 kilo kani ato adtong kamorya aga magpili may pasayan materya tumpok-tumpok makabakagat 20 pesos ang tumpok panguamhay no naton sa aton nga ginagahaya naton nga mga agulay no katulong judulwa kita problema no gaya ta makaron agreding radio ta aton nga temporaryo nga may kalibo public market halin man sa aton nga P section hasta summit section naton ro ato nga karnit manok no ro this chicken agro backyard hayag mo matagapon mo matanagsakan no 200 matagapon ro kilo ruwato nga native nga manok 380 kilo pero kaabot ro parts ikan nit manok mabakal ninyo sa iba't ibang presyo kama naman do karne aton itbaboy no rukasim porchap aglimpo 300 sa 320 kilo pero kaabot ro parts ikan nit baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo no sa parte atong mga karne kun ano rin yo nga pagbakon ang pagyahaon makaron sa atlang nga wibis kama naman do karne aton baka ganang ruwanang unod kara 420 kilo pero kabot rong parts ikan at bakal kanwa nga mabakal nyo sa iba't ibang presyo. Atong patahon nun na gaon ba, nakabakal kita anang anit pa nito, nakagaon, agun mahumok lagi, no? Pwede na ito sa bawa-sabawa, no? Manami ro, ag mga ugat-ugat, baka nami ra, mga buru-barato, at ang part ikan nito, bakag, ano ang rata ito nga, Jill. Agpabot sa ato nga mga gulay, wag tat problema, iyan kita makaroon sa Kabaan, at San Lorenzo Road, sa piyak na sa tabok nito, may nagabaligat mga gulay, no? Sa ato nun na kabagsakan area, kaabo nun ang mga gulay, no? Bilugkos-bugkos ng mga gulay, binilog-bilog ng mga gulay, ang mga tinadtad ng mga gulay, naroon sa kilid itato nga P-section. Pagpalapos nimo sa kilid itato nga mid-section, di karon kay Ma'am Bebe Magallanes. Kasi Diopel, no, kay Bro Diopel, no, nagabligyat sa nakasari-sari ng mga sizes, itbangos, inanong, kaiping na ni Maritron, agne, Bradley Rimon, agraanang likod karon, ay Rudilin Bunlis Bangos. Ang sa katunganan, itato nga mid-section, kay paring mong sa balirong nga drive P-section, no, ang sa pinakadulo na naga, kuskus ang nagapuga ita payok no ag may mga panggabriga man sanat pangbuko salad no agya pagwari ka na sa akon nga natindugan palapos it kala tsotserod abo mara yung bakal kara mga frozen products mga kakanin ag mga prutas no ag adik ito pagwari to ay naman nagabrigat mga nakasari-sari ng mga gulay ag mga taginaaga na itong mga gulay balingka saging, kamote, o ano pa runa nga pwede nga atong lagao, no? Aga, di ka na sa akong ginatindugan. Kaya sa akong nalikod, di ka na ro. Prutasan ni Papa Dads, no? Ang sana makiting, karong bani, oh. Kita mo, nagahilira lang ng mga nagabaligya itabaho, no? Asta, di ka na sa akong printe, oh. Katong amigo, nakadisplay nga ni Tana nga nakasaring-saring ang mga baho katong nga dyan, no? Gani, nakabaka mong kita 1-4, no? Atong nga manami pretuho, nagpamahawo nato, no? Iya, di ka na, na, sa kabaan ita San Lorenzo Road, no? Ag nagabaligya manit gulay sa piyak, ag abo rin yung hibakal karahi kita ninyo, mga ginakukot-kukot nato niya rin, no? Nakasaring-sari rin, no? May mais, ano rin, ano lang, katanan nga, no? Sa kasaan nga busol ita kabasa, pakuan, ya di kara abo di kara nakahilira di kara sanda no? Di kara ni mo makita no mga crackers abo di kara katulong yun nga ngayon magtutimpran ako mo mag antumiya ag mag panindahan no dahil reading yun sanda yan nakasit up nakaplastar yun andang mga baligya para sa atin nga nagapahindahan makaroon sa adlaw nga Webes dahil katulong din no aga bago kita mag istro no ginagrit kong kita happy listening no si Paring Junior ang si Paring Rapi Alcaraz sinasamay barangay Tigayon ro Golden Boys ba nag pinamati ang grupo at Golden Boys nato, no? Kay Bro Roy Garmino, ag kay Sarge sa Nabor, ag limaw man kay Police Master Sergeant Ralston Candido, ag sa bilog nga grupo ita Golden Boys, no? Happy listening din. Kaya parang buboy no na team sa buko, no? Happy listening din kinyo tanan-tanan, no? Ag yabuyabi kay Kuya, Rexis Dadibas, ina sa may barangay Lina Buansor, kay former SB, George Agmamila Kimpo, ina sa may veterans, no? Sa andang panimali, pinamati gid no. Ruato nga mga mahugod ng mga kagawad dinha sa may barangay poblasyon si Kapitan Neil Candelario no kap happy listening gid no. Barangay kagawad Lawrence Miraflores happy listening gid sa pamilya Miraflores no. Ya sa may barangay poblasyon aga barangay kagawad Jungjung Polincio ya sa may barangay poblasyon. Happy listening gid kinyo tanan-tanan no. Gaya na katong dinilo, may atod naton nga balita no, magaling niya sa atong nga may area of responsibility no. Ya, salin sa may Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital, paanturiya sa atong nga masako-sako naton nga temporaryo naton nga may Kalibo Public Market. Sige po, para sa Tudo Birada, ako man si Katulunga Jun, Kabisilya ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
15: Radyo Tudo Live Report!
13: Abugid nga sigamat ka tudong John na kabisilya sa imo karang report harin sa Provincial Hospital paagto sa ato niya may temporary public market. Abong isda, no? Kiwaon, kiniwa, mga mamsa nga to, no? Manami, sabaw-sabawan, ihawon, bahala ka mo kung anong klaseng minungan ni Musyon, manindahan kita.
15: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
13: Happy birthday, Anay, ha? Kay Nanay Bising. Ayabaw, birthday gali makaroon ni Nanay Bising.
16: Happy birthday!
13: Ay, tao, kung mabusina si Nanay Bising, aray. Pag bumusina, aray. Agtunan, tanamo ni Kagawa dun, ay. So, nag-birthday today si Nanay Bising. Bisitasyon, Cipriano Alam. Nag-celebrar it anang ika 66 anyos nga kaadlawan. July 2. Sunod kita gali ruandang birthday kara ni Congressman Florencio Joven Miraflores.
16: Happy birthday!
13: Ang satanan niya mga nag-birthday today ha. Happy birthday po.
16: Happy birthday!
13: Kay Ampod Benito Rintillo sa Quezon City, good morning. Kay Bingay Almanon, good morning ha. Kay nang Amalia de la Cruz Ubiaga, kay Nung Muli. Ina sa Amalia Store, ha? Ginatamyaw ko gid kamo ita, maayad-ayad gid niya agahon.
15: Todo, Berrada!
13: Nagpinamati man katon rong Team Militar, Milgar, ina sa istansya, ayan. Ag nakatutok man katon si Kapitan Daisy Andrade, ag si Junjun Fernandez.
15: Todo, Berrada!
13: Or dahil nga ni sa isyo nga ra, no? Ag gusto nandang mapamatian do sabat kunta, ha? Ni Alita Lita Lolalio Reyes. O galing hindi ko tayo makukuno magtao ita statement. Ay harat nagpagawa imaw ita ng official statement, no? Para ka na. Agroan na nga depensa, no? Saan ang sarili? Pero wa na tapagdipensahe. Rogropo ni Kapitan Daisy. Agwa na tapagdipensahe si Junjun Fernandez. Pero si Junjun Fernandez nagtao matang statement kahapon. Si Kapitan Daisy nagtao matang statement kahapon.
15: Todo, Berrada!
13: Respeto mata na to. taon ay anamat ang desisyon no ni Alita Reyes nga hindi mo magtauit anak karang statement.
15: May punto ang bawat komentaryo.
13: O check kanila to si Katudong Roli. Final report sa ratong ging applyan it search kung may nakita.
15: Radyo Todo Live. Report! Report!
13: O direkta sa may Numancia PNP Station Patrol. Please come in.
17: Yes, Katudong Adjudan. No, matawahay nga matalansay nga natapos yun nung serving as search warrant no kung ato nga naman siya police kay baro ato nga SWAT kontra sa kay Wilfredo Wilfred no Bilinario agahanan ko nga kara nga si Wilmar Bilinario no buta ba gon nga magtatayro gid serbian search warrant that's why kay narong search halin sa ginatugay ko anang nga na sa area ay tibahan rong ana nga tatay nga panimagay so gani bilog nga compound nga kusina nga connected sa bagay ni Wilfred at sa anak nga nang subject ay ginpidaam sa search warrant pero nangin negatibo rong search operation o gano'ng gina usoy kunta nga
13: white armas, may nakita no? Nga armas wamat may nakita nga bala negative
17: negative no rong gina usoy nga armas sumpak ag kalibre 45 nga pistola
13: ag bala. So what may anyway, nakita?
17: Walang nakita. So gin turn over dong property after nga ginpadaan sa search operation kung ato nga mga kapisan mismo sa subject again ay wanan matarong nasambit niya sa subject por dahil nga waman at man recovered nga mga armas sa anak karang panimagay. Kung madumtuman, yung involvement ni Wilmar Bilinario amoreyarong suspect no sa pagbaril sa kay Jonathan Flores. Kung madumduman mo katodong Judel, ina sa barangay Aliputos, kaya inigo sa mata.
13: Tagdinaplisan sa mata nga to?
17: Yes, o. Oh. Agin para kaso, Rian Wilmar, kung ato nga naman siya police, no? I think wrong police officer on case is corporal retintoy, no? Agrong ginservi ka na nga, o kung ginapair ka na nga kaso is prostrated
13: homicide.
17: Murder, ag prostrated or attempted homicide. Nan. So, rung kung madumduman, si Wilmar Bilinario may previous nga kaso ra, no? Kasi kung ato nga ibalikan ro anang background katotong Judel, no? As information nga nagadir naton, ay man 5 years pa sa iya, ang isa dat taga iya kita sa naman siya, halin sa santa sa Makato, particular sa Agbarangay, Agbalugo, no? May kaso rin si Wilmar naging pangatubang that was a year ago nga prostrated homicide. Pero as information haraton nga naman siya police nga na ayos na na. Pero nasambit nga kaso na sa Banwa at Makato no nga nang na involvement no. Ang iyang mata ginpailan yung tasat kaso no pero wapanagwarong warrant of arrest no para sa kay Wilmar dahil nahuwag sa regular filing ng kaso nga prostrated murder at the same time attempted homicide no? Kontra sa assumption. As a broadcast time nga nabura itong information wrong subject kay nasa ante kaya gawang liyag ang pakita no? Sa anang harangan panimagay wrong nagasapopo sa anang mag-ina aro anang
13: karangan anang tatay
17: tatay so riyon nung
13: pila rao nga ni Wilmar Daywa
17: sa bilog.
13: At sa bilog malang natong ginabatiti pa kay na.
17: Oo, nagake. One year old. No, taga Manika, Roa City, abi anang misis nga nagkatudong Judel, no? Pamilya Arnyes, no? Masa Manika, Roa City. So, gani, balik kami sa naman siya police nga wa kami it nabit-bit nga kwan nga ebidensya sa pag-serve at nasambit nga siya suwaran sa panimagay ni Wilfred Agni anang mga karangayang pangaywa na si Wilmar Bilinario Katodong Judel. So, ruyon ang pinakalitas development nga itong nabuag final shot nga itong hatod sa itong mga pinalanggang itong pamatid sa kipatigayon nga search operation kung itong nga naman siya police ag SWAT mismo sa barangay Aliputos ya sa Banwa it naman siya. Para sa Todo Mirada, ako naman si Katodong Roli Boy Herrera at Radyo Todo, kaibigan mo.
15: Radyo Todo Live Report! Report!
13: So, abugit nga sa gamat ha, kay Katodong Roli Boy Herrera. Bangod nga uwa it ebidensya, so walang kaso. wa it maging bayular kaparehas ko nakasite ina sa search warrant nga ging apply sa korte ging aprobahan it korte no ging tao sa police ging implement it police ging manduan it korte nga i-search nyo usuyan nyo so negative result po so wala pong kasong maipapile di kara sa subject person nga si Wilmar Bilinario mga katunod.
15: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
13: Good morning kay Mamang John Oreta. Aba, nabanhaw mandang amiga nga raho. Konsiin nga, una sa Himaya, hayuwaon katon makadumdum. Ha? Dong, wagid no, bisan daghan lang kita kapin ni Papang John nga rahay. Mayan pata si Mami Jo. Si Joe Wide, si Joe Malapad, ay nagatao patat kapikaton. John, good morning ha. Good morning sa mga taga-barangay uppers. Ayan, kay Mr. Mark C. Maayad-ayad, gid niya agahon. Si Katodong Rinald Banjola, naka-standby.
15: Radyo Todo, live, report, report.
13: Oy, check manaton mga natipon niya mga balita. Direkta iya sa may Primero Distrito, Kuaton nga Provincia Taklan. Katodong Rinald. Patrol, please come in.
18: Katodong Jodel, di na magkaroon sa lakasal ita palete PNP ro de karagasang ka 50 ECT anyos nga gagaki dagasang ka maguguma matapos nga gina isuan man ita search warrant aro anak roga pare bagay ura karon sa panwa kar ita palete no mangatak na alas 8 just kabi particular sa may sitio kapkapan barangay Kaleso palete Katodong Jodel, no kusin rung subject no sa lakrang search warrant operation ita aton ja palete PNP kinkilaga gasi it Edwin Nagamos, 57 anyos, no? Garasdente Kreta Sitso Kapkaban, Barangay Kaleso, sa Banwa Karaita, Palete, Katodong Jodel. No? Kung sin, rung search warrant Katodong Jodel no? ay gin-issue ni Honorable Judge Montali P. Patnubay Jr., rung Executive Judge no? Katodong Jodel, against no? sa nasambi karaga persona kay Ginapabutsag, ita aton karaga balete PNP do gabay una karaga pinagkabaga report sa baton ro aton karaga baga otoridad no may kantanan sa nakaroga pagupot kay ta armas no kabaraman may reklamo nga may time no nga nagapagupok abi no itray karaga baril katodong nga Jodel Dason nga ginaplayan no itray karaga search warrant ita aton nga balete PNP katodong Jodel do nasambit karaga persona gaduring sa karaga pag search sa nakaroga pare bagay na recover ronde karaga 38 revolver no katodong Jodel nga kita paragiyahan ko na sambi karang persona kamanaman apat no kabagal live ammo akong 38 revolver katodo Jodel Rason nga ginaresto no ita ato jabaga otoridad rona sambi karaga persona matapos nga ma-recover rona karaga 38 revolver no ag apat kabaga bala nga kung sin nakasuod do sa karang dibula no itray karaga 38 katodo Jodel nga una na recover sa panibagay ko na sambit nga persona.
13: So meaning ruana nga 38 revolver loaded it up at ka mga live ammo sa cylinder.
18: So sa nakaroon ka cylinder katong Jodel. No?
13: So up at paro live ammo.
18: So daya ay sa padayon sa Gapo no kampanya taton kaya mga otoridad kay hambagan nila to no ga pag once nga wagay magkarta reklamo sa palibot no particular sa barangay katodong Jodel siyempre hindi man doon makaabot sa ato kaya mga otoridad siyempre pag once may unaman nga reklamo ay daya gikararong sarang no nga maaksyon ita ato kaya mga kapulis kaya siyempre sandaman kararong atok buho no itara kaya mga pumuyo pero may insidente una kaya mga gunta dagan na report tagali no sa ato kaya mga otoridad that's why nga gagiging pakamayad nga ginaplayan no ita search warrant ag dato karaging gamit no nga dokumento no para sa pag-apply katodong Jodel itong mga reklamo nga nakaabot sa karaga tagatapan kung nasambit ka nga mga reklamo no una sa aray karaga barangay particular sa Sitso Kabkaban Barangay Kaleso sa Banwa Ita Balete so ginapahaom na magkaroon no rung pinagkaraga dokumento katodong Jodel no para sa pagplastar kung nagkaigo ka nga reklamo ag pag-file ita formal nga kaso against no sa karang a suspect karang in subject sa search warrant operation yung implementar kuwaton karaga balete PNP katodong Jodel sa ato nga Banwa Katakalibo no matutaway ro ato nga kalibo katodong Jodel no
13: what bisan may nagmaoy eh, matsa may nagmaoy ko no
18: away ta reported no nga mga insidente no sa ato kaga kalibo PNP katodong Jodel no sa ato kaga pagsikyar no kay ina karang agahon no although may ina kay ina gagin detain nga agin papampaw baga no sa nako nga kahilungon safekeeping no sa ato kaga kalibo municipal police station
13: mahaba kuno ra talibong karon kami eh
18: ading nagkuan oi wagi dapat information ko kan pas lagi
13: mangkahit kan tayo mo galing wa man kunot gagahiton
18: basta pag na sa lagi na ginapagawa o tabi mo sa kwan no ginbuksan na kayo naroon la capsule kayo na ginestrat
13: for sober up malang ha pero na recover ko noro talibong ay kahabay
18: for sober up malang doon mo lang doon ko di rung naka
13: agwa man siguro complain
18: oi ko malang gitapawampawan malang sana ko nga kahilungon nakatodog na dahil para nga malikawan pa nga may una karang nga ma-involvara albino nga mga kinagam mo matutaway no hagos do pila na ton kamang
13: municipal police station kamusta ang aton nga puok ka GT port ay kung mga pilang adlaw nga ra o galing ay matsamaugan-ugan abi no
18: ay
13: hindi naton masairan kung nag-abo or nagbawas rutawo ay bangod nga ni ko kakugmat nga to nga natabo
18: sagan. Ay, nagawa man kabi eskalibo kasi amon kabaskog tabirong waswas
13: ito was kabi. Obvious ba? Tanawa abiro dagan kung bukot basa?
18: Ay, pag-abot kayo maga tabi, ito dagan
13: eskalibo ay anong maga? Makaroon doon, mamaga-maga, pero kabi basa?
18: Ay, siya bewa itong kabi iya, gahon talaga ito iya. Kaya,
13: kaya na nga ni, pinangamuyo ako, pag-umpawon ma, kung nangyarang wa pag-amayad na itong ginabatyag nga sa gawas, agpermila, takita pagbilinas, on nga ra?
18: May importante karon na ikwan magdagag at mismit kwan pang pandong
13: wala ni wala na tinugbakay trinkot may tiyatin mo may ringkot
18: wala nga yan parang wala nga gapahuway kita kung mauan ay gabi may pasayaman kaya nag-uwan gabi ay kwan nakatipon ko itatubi isang pampaligos lang panghugas
13: mga mangungumat na karano sa gaon na matgailinugan
18: ay saan nagay pinangamuyo pati man sa kabaryohan kay itubi
13: pero suno sa mga mangunguma ay hasta gata kuno sa gilang
18: gilang ata
13: habasa-basa gata kuno rugilang ginman kung gabasa kakipot
18: hindi man siguro
13: ha?
18: Hindi man kakipot
13: kasi hambaga bini Georgette pangutan na abi man na si Rinald ay eksperte mo kung mga nagabuka karon mga gilang karon
18: iba pero eksperte kita
13: nga ni rugilang sa ganas kung mabasa kakipot ha?
18: Tao
13: lang, basta di mga hambay mo, garado ka ka to.
18: Ay, dati wag
13: matalik. Gatanom, ito sa napas, dobra ka sa ganas. Tapos pangutanon ikaw ni Katodong Judit, wag ka tinong tabak.
18: Ay, wag taro, wag manduga kuhan, wag manduga kipot.
13: Nga ni, rugil lang sa ganas kon mabasa ka kipot.
18: Wag ito ron.
13: Ha?
18: Ibang klase ito yung gigil ang imong kakipot ka ron.
13: Hindi, pag sa ganas, ayaw pag intrahe bagat imang istorya. Agahon pa kita. Ha? Ay si Sherlyn nga pamati.
18: Ha?
13: Si Sherlyn yung pamati. Ay, mana, ay, ambang anit mga mangunguma, iya sa segundo, ag sa primero. Idol, pasagamat matangani man mana kami kuugan nga ra ugaling hiruugan man nga tong nagbasa sa gana sa gilang pagat amana nagpaganutsot ro mga tubi. Wa pa tamana makaawas para makaturtol kami.
18: Ay.
13: Nga ni dugang-dugangan pagid man naruugan pero para kinyo masaya sa amin ni Katodong Rinald malungkot.
18: Oy, kay pagwa ko ay sempre matanlog ay malikna abaw muntikan pakaiwahan pagi kunta ko kay ina.
13: Dahan ay iming imong one hod nga ron mahimong two hod yun.
18: Ay nakita ka kan ko si kuwa kita may tinikod ko lang do bisikleta ron pababaw ay man sa pakaiwahan pakaiwahan na makuna ko kara.
13: Bukon it ka parehas ko kilaga ko kilaga mo nga sa huli ang pagsisisi. Ha nasa huli ang pagsisisi. Sir, bawi lang ko sir sunod.
18: Kaya paano nagpadagagay ko 50 makara 30 40
13: gitu. Sumbilan mo hindi. Hindi. Nagalingaw-lingaw. Sumbilan mo hindi. Balitaon, humaplak. Aga na yan bagay. Sir, bawi lang ko sir sa sunod ah. Anong bawi? Patadlungon mo sa pangaywa mong balilin ring mga pakaw nga ron.
18: Matsapareas ko, ano minsahe yung ipadagakibog ako na.
13: Alilin?
18: Matsapareas, ano minsahe yung ipadagakibog ako na.
13: Ay siguro, sa ka-typewriter malang.
18: Ginusin tumini na siguro to.
13: Bawi lang man ako sir sa sunod ah. Ay. Katigto kasi ginasumbilan ka na mo ni Katodong Rinald, hindi ka. Ay matsa nakakaon kat gutaw nga makato nagalingo-lingo. Ha?
18: Wa kay mamabuti ito. Si Rolly ta ba si Ron? Ay nag-uli mabigatoy may git atindiran ni
13: mababa. Wa kon ta kato ginakahawagan tag rato gumumpat sa kanay ay nakasave ta. Save tang nag-uli. Si Katodong Rolly boy wa mata mag-aawas pa ko tangalan.
18: sanda diba? Mo ginahinabagan. Ay, si tata nga nagradyo ng pagkawag ni tata. Tapos, balitawag pagkawag, iba taro pa.
13: Nal, inay-hinaya ko na rin boses, iba si bumugtaw, hibaril ka maging kaiping ako katugog. Okay, so balikan taro GT Port, no? Waman gihapot may pagbago, di ba?
18: Oo, waman kay...
13: Ay, datong atong insidente, ay, kuwan malang to eh, no?
18: Na timingan lang,
13: natabuan lang, no? Katotong Rinald.
18: Pero dapat doon nga...
13: Naging wake up call sa aton yung mga kapulisan or even sa barangay, ay, may lapses, tagalimana kita, may kakuwangan, tagalimana kita, so aton nga punuan, hay tanawa.
18: Ginamatamat na gibanay.
13: Ging punuan, noro kakuwangan, nga mabutangan una ita... PNP Security, no? Agro, kulungan, permilat ako ha na mamaya sa kulungan. Para sabit ba sa tangka ni Ding Dong? Tanganang tangka nga to nga may 3C kababoy nga orok? Makarot bahol? Galing ay Ding Dong nga to 5 million at ahi doon 1.2 million. Ha? Tanawaro diferensya, tangka ni Ding Dong nga igoro 3C pang 14 sa nanay, Royon nga sobrang 1 million watawo.
18: May nagsaligbat.
13: Ano ko no?
18: 3C ba naroon na eh. 3C ko, puro man urok pa na no.
13: Ay, hindi igo nga ni eh, Rotrice. Ay, Royon nga 1 million na iwangan ni tawo. Oh. Bet paro 5 mil may tawo. May 3C ka urok.
18: Naging butangan
13: yun gidman ko no sa wakas, no?
18: Agbasi ko madugangan pagid ko maaprobaran to request ka to na dyan dugang.
13: So kabay pa ay kita nagasaludo kita ang mabahuro ato niya pagsalig kay Mayor Juris, no? What imposible pag si Mayor Juris sabi?
18: Sa hindi mo pagkwan ginataugid, no? Pero ang iyo ka to dyan kapin pa kumpara malaman sa safety tato niya mga ibangot nga nagapadung una sa area, no? Ita po ka GT Port agad ka marikawan doon makaroday ka nagabaga insidente daw nga magkagidabo at katodong gatudel.
13: Okay, sige.
18: So, talaga gatudel, no, automatic ka nga initial nga magabalita doon direkta sa Tokraga area sa 1st District, ito ka probinsya ka na Itakan sa Gapon. Para sa Todo Pirada, ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
19: Radyo Todo, live, report.
13: Abogid nga salamat ha kay Katodo nga Reynald Banjola, direkta nga nag-report sa Anakaranga Area of Responsibility alin sa primero distrito kuaton nga probinsya Itaklan.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
13: Pero sang po niya ang bayan itabanwang banga nagpasar ag nag-approve it resolution. Urging the management of Aklan Electric Cooperative para nga ni sa madasig nga aksyon sa sustainable, reliable, agtayo yun nga supply it kuryente. Ah? Ag ginahambagan sanda nga mag-sumiter ko andang comprehensive action plan sa issue perme nga ranga brownout.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
13: Mag-uwas abi sa mga nakaschedule it in GCP. Akel ko in GCP. May mga unscheduled nga nagakinatabo. Ay sa balite nga ni Kunoy Wataturasan, nagwautangan ni Kunosanda na ngangawa. Sa balite ha, especially sa Arcanhel, wautasanda ha mamago. Wautasanda nagaisip nga may kuryente pasanda o kun uwa. Haman, ay pirmi lang man ang brownout. Ay makapiliin o kakarondo nga may power. Ha? Sanda ko no mat sa wauta sa andang piniino, wauta sa na excite, hindi na po sila excited. Why? Ay waman, hindi man stable, hindi reliable ang supply sang kuryente. Ha? Magwa sa schedule, may unang unschedule ng mga power interruption. Ay bukon malang man siguro sa balite, bukon lang man sa banga, kaparehas kuging obra nga ra, sanggo ni ang bayan, bisan.

0: elektrisidad diya sa probinsya Taklan.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Alas 7:08 ruaton karaga oras agroray ga oras ginahatod katon ita San Miguel Pilpilsin, the true global Filipino bear. Magabalik ako pagkatapos siya magkara.
1: Komentaristang walang sinasanto. Berwada! Berwada!
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko!
6: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na uwa pa kagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
8: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
7: Okay.
8: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension.

0: vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake
0: po ninyo yan? Ay, tinake. Oo. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
0: Siguro mga 1.5 months.
1: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
0: Sabi nila, sa akin, cancer-free na raw ako. Okay. Sabi ko, ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw sa makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang

0: pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito nga. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpiti. Ano po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
7: every
8: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
2: Todo berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo. Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
9: Good morning, Anay, ha, kay Brother Jamar Carpio Juliano, ita Plaque of the Divine Mercy sa New Washington Chapter, no? Kay Blinda Taaya, ag kay Dintor Nakabuan, ag kay Ampod Flory Rentillo Tolentino sa Kuala Lumpur, Malaysia, no, nga nagapamati man makaron sa aton karang pagpangalagad. Kay Ampod Mila Taiko, hapod, good morning. Ag kay Rosbilia Salim Sabaliero, no, sa akon nga Casimario, nga nagapamati man makaron sa aton karang pagpangalagad. Kay Steve Pador, no, nga nagapamati man sa aton karang programa, aga kama naman, no, kay Nining Abono Villanueva, no, kay Kapitan na Juliet Melgarejo, ha, ita Bagong Andagaw, kamustahon ta imaw galing, no, kon may naawon Aero taga Department of Agriculture kung madumduman sa interview naton ay nagkanda kon ita ocular inspection sa lugar kung siin igabutang maging pasilidad ita Andagaw, no, para butangan ita yung one unit nga ra ita kwan dayang aging request nanda nga ra nga vermicomposting facility, no, vermicomposting facility, ayan ambay ko ngani Raya ro magiging dagan ang sambilog sa mga rason to eliminate the volume of waste nga nagahalin sa bagay, ah? Kasi ro contributor ang mga katudo ay ro mga panimagay, no? Mga baraka, mga establishment, no? Mga karinderya, no? Ro yun do contributor, eh. Ah? Ita basura, ah, mga talipapangara, no? Market, ag household, raya ro kuan, eh. Nag-generate ita mga basura, ah, mga katuto, no? So, gina-implement makaroon dong no way, no segregation, no a collection policy, no? Tuting Reyes nga to kahapon, tao, kung hahimos to, iwangan ni masegregate, waman nga ni kuno paghimusa to, apagbuga. Pero sa kabaranggayan, hahihimos, pero may unang habibilin, ay siguro waman ni masegregate. Daya sa bilog, ha, nakikita ko, ha, nga gina-endorso ko sa mga kabaranggayan, ay kung libre malang rahaman, di ba? Waman itbayad, ha? Nga nagapadaya ka malak request sa Department of Agriculture, sa Bureau of Solid Waste or sa Bureau of Solid and Bureau of Soil, no, Bureau of Soil, sorry, Bureau of Soil and Water Management Regional Office 6. Parang ani sa implementation and sustainability sa war against basura ang ginatawag naton. So magawa sa approved resolution ang mga katudo ay magapadaga para yun kamo ita project proposal, ah, doon malang ro requirements kasimple, no? Pero roana tay na sa barangay Bakhausor duray ang waste to energy, eh. Aprobado, eh. Ah, approved without thinking, mabahuro bumoto pabor sa a proyekto, no? Ikumpara sa uwa nagpabor, mabaho pa nga ni Ronomerot nag-abstain sa uwa magpabor, eh, no? So nga ni, tuloy ang ligaya, baby. Ah, ginahambay, ah, di ba, Kapitan Boy Aquino, sir? Nga ro pag-aproba, ko waste to energy project, ita banwang kalibo, ay magiging solusyon sa halos 3 dekada nga problema naton sa basura, kabay pa. Ay bisan siin man nga lugar, problema ro basura. Ha? Ro paghakot wa tat problema, eh, ro problema ta naton do ro kwan, eh, rayang disposal facility. Ha? Ro hagabyan imauman sa numan siya wa matat problema ro paghakot it basura, manageable. Do problema man do hagabyan. Oh. Ay bumakay mat masin do dating administrasyon it numan siya samad. Oh, aron na samad, ha? May iyaman niya mga facility, ha, buon ko nga ni record karon ang mga katudo. Buon ko record ito yun yung mga facility nga una sa dumping site nga binakay pa ko mga previous administration. Kung daya bagay magamit o kung hindi, ha? Ang ano ro mga purpose ko mga makina nga ron una?
8: May punto ang bawat komentaryo.
9: Do yun dun, eh, no? Good morning, anay, kay Nung Victor Dila Tunga, ayabaw, nahidlaw man kita kay Nung Victor ba, no? Aga kama naman kay Toto Roger Losero Nagalis, nga nagapamati man makaroon, no? Samtang nagakapi-kapi, no? Permigid nga nagatabid, nagapamati gid sa aton karanga programa.
8: Todo berada, berada.
9: Now, may nagapinangutana kikaton. Kamusta yun mana, idol, si Jojo Ang ag si Congressman Ted? Aman makot, kakonta ninyo ginakamusta. Ay, siyempre mana, sa media ka mo. Sayod mananamon nga maabtik ka mo sa balita politika. Kulunis, ito nga ni imo sa Bakhawan, ging imbitar imaw ko taga Citizen Crime Watch. Ha? Agraya nga ni ro naging silan ko mga issues nga gumpok sa grupo ni Kapitan Daisy ag ni Junjun Fernandez naging klaro man yan ni Itdaywa, no? O galing ruwa pa makaklaro ay rayang si Alita Reyes. Nagklaro ka tayo mo sa anang personal. Pero anang pagklaruhan, no? Nga limpihon. Aro anang pagpahama kay Junjun Fernandez. Now, kung nakuro mako din yung pangutanon, wa pa kong ikasabat. Ha? Although may mga aktibidad, nga ha-invite kita, like abimana sa Altabas nga to, nga medical mission. Banga nga medical mission. Banga pagid nga turnover of two building facilities sa Linabuan Sur. Ito sa Aguinaldo Ripidad Senior Integrated School. Ay ito kita ka to, nakawitness. No? At sa iba pa nga mga programa, no? Bisan ina sa New Washington, aktibo man. Ha? Iya sa Kalibo, sa Risco, aktibo man. Sa Libakaw, aktibo man. Oh. Sa Altabas, Batan. Oh. Madalag. Ha? Aktibo man. Oh. Kung ako makundin yung pangutanon, ay uakot ikasabat naman. Ay several times nga ginapangutanan nato si Congressman Ted. Kuan ang plano sa politika ay uwa pa imo direktang sabat. Pero anagat ang sinabat kakon, total nandito na to, laban kong laban. Ha? So buot silingon, pwede ba yung iangot naton sa pamulitika? Siguro ro presensya ni Congressman Ted. Ha? Ay para man nga makumbinser pagin si Juang nga magataot mga proyekto programa iya sa Aklanon, sa bilog nga probinsya at Aklan, ha? Kasi si Jojo ang wamata naghahambay ron niya ro pagiging Oswag Ilongo Party List ay for the first young or second district, no? Nationwide aron doon na karon niya scope, no? Ag mapagad niya ni ro probinsya at Aklan niya, may Jojo ang it's because ko pamilya Miraflores ang mga katudo, no? So, matsa a matter of companionship para konsultahon ag tanawon do tawo kung ano ro mga needs, ha? Nga kung pwede malang maitaon ang dangdaywa. Matsa mauron po yung mando ako niya pagtanaw, eh. Kung sa mga manok pa nga nagaitlog ay nagapangahka pa yan, no? Nagataga, ha? Para mangitlog, no? So, rayang daywa, siguro, or dahil una si Jojo ang sa posisyon, nagawa si Harisco, mag-amigo man sanday. Sa bilog siguro sa nagakumbinser si Harisco, no? Nga, abi Jojo, bigay tayo ng ganito. Bigay tayong medical mission, bigay tayong libreng legal advice or legal services, no? Ha? Para sa mga Aklanon. Ha? I think matsamaw ron, eh. Kasi si Harris ko uwa sa posisyon. Pero bisan uwa mo sa posisyon banwa, ay may ana man gihapon nga sarang nga magapitan, ay abo man imo itpangilaga, no? Abo man imo itpangamigo, no? Well known man imo sa iba nga mga government, national government agency, no? Or asking a support, o kaparas ko balita naton sa istansya, may gingtawan o natupad. Anak ko noon na day Harris kong na day Jojo ang ra. O. Ro school building. O. Ay abo pa ko noon ay. Mga pito pa ka mga school building ro i-gatron over nga riyan sa bilog ng probinsya Taklan. Ang ro raya nga ra sa Aguinaldo Ripidad ay senior ay andang daywa galira nga inistoryahan nga nagbunga bilang facilitator. Ay siyempre, representative man si Harris Scott Akgan, eh, sa second, no? At Jojo ang Oswag Ilongo nga nagabinulig man niya sa probinsya Taklan, ang mga katuto ay. Makundo yun po yung rang masabat. Siguro ay naga tanaw sanda ko nanuro kinahangan like iya sa segundo distrito, sa primero distrito. Abo paghihapon nga mga kanon nga ginakugabos bisan sa pagpa-check up, pagpabugong, pagbakaitbugong. Kung may problema sa hugta, hindi makaagtoto sa abogado, ay mahay manyagi, ay ginadaga. ako rayang programa libre ang mga katodo, no? Like sa banga, ag ito sa Altabas, ha? Ang mga katodo, no? O, rin mga anat, opisinat dar, aboy, no? Matsaparehas man baga sa gobyerno sa baryo.
8: Todo, berrada, berrada.
9: So, yun pa ang nakikita, pero wapat direkta nga deklarasyon nga si Harisco Madayagan iya sa primero distrito ay may naghahambay man nga basi si Jojo ang ay qualify man siguro sa nang daywa, no? Nga Magdayagan ay pag ikaw naturally born Filipino citizen ang nakastay ka for almost 1 year or above 1 year sa sang kalugar, you are qualified to run in any position sa gobyerno, ang mga katuto, kuha nyo.
8: Todo berrada, berrada.
9: Rurayang paglibot, pwedeng gabulig yang. Ay madali ang hambagan ni Harisco si Jojoang. Ay, siyempre, hindi ka pati mo manggakman nga librero bulig, librero medical mission. Ha? Por dahil kay Harisco, kinakilinablit na si Jojoang. Ha, di ba ga? At sige, di karoon lang kita na siguro kita kutob, ha?

0: Pero pagbalik sa dating schedule, it garbage collection hinaga talang istoryahan. Ay abo nga uwa makasayod, nga uwa ta sa schedule, ingguwa ro basura. May una nga ro dati, binalik sa dati, no? Ay pero ro ibang schedule, dator sinunod, kaya nagdublit at trabaho ko aton yung mga garbage collector. Huwag kita oras banwa, sa aton kara ka pag ililimaw. Makaroon nga adlaw kara it Webes. Ano ay Mayo Hunyo pataabi ro atong kalendaryo hoy. Siyon ko nga ni mga nangan. July 2 ha, 2026. Standby sa masunod nga programa. Susunod na to dokumentaryo with katodong Jujet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Ryan Renew Anchorman, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambarianan, ang vitamins ng bayan, alarm clock ng bayan, Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Iwasan mo ang mga hangal dahil wala kang mabuting matutunan sa kanila. O, may unang aling hambangunon nga, tun ikonorong maagam, pasagamatan ka pa. Ayaw gang rong hangal, ay maakig pa imaukimo. Ruatong kawikaan, makarong adlaw itwebes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.

0: Maliwala sang panahon, may isang kiringgagom, pero temprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Batyag na natundong rumagamig nga kaganon. Ay papagapit nga papagapit dong buwan it mga ber. Hulyo, Agosto, ang anangan, Setyembre na. Mahida ito nagmahilwayon nga gahunaklan. Sa 327 barangay nga nagabidog sa Bugos nga probinsya. Yapak, Balabag, Agmanok-manok, tatlong barangay it Boracay. 16 nga barangay it Kabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bidog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman natawat pribilyo nga makita rong kanamit kalibutan. Bisan pa paano manami pagidman kalibutan. Dapat ang ayag bagay yamang nga magpasagamat kita tanan sa Diyos. Nga nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo. Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Webes. Pizza dos na kita sa bungan it Hulyo. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatunit mainit na gabaga nag-aasupa nga mga balita sa Guwag, Sugurit, Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas sa mong linya 268-4456 na gabaton kung may suwestiyon ka mo. Komentaryo, pananawan, opinyon. Onwa kamot pantelko kapinuna kamo sa mga puntad bukid magayo nga mga baryo ag sityo. Wat pantelko? Importante ma lang may cellphone signal ag load ka. Kon may data or may internet connection ka mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado pisalit gobyerno pati sa pribado concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadaga inyong mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Unahon tani panyimpo siyempre. Update halin sa Weather Bureau Pagasa. Kumusta hon tani si Henry? Mahinang bagyong Henry. As of 3 a.m. kaina, sa distansyang 610 kilometros, westi it Baknotan, La Union. Dagan ni Henry ang hangin nga 55 kilometros kada oras magapit sa sentro. Bugso nga nagabot 70 kilometros kada oras. Nagbubaskog si Henry. Nagahugag west-northwestward sa kanisigun nga 25 kilometros kada oras. Kasarangat Dasig. Dong panyempo sa Palawan nag Occidental Mindoro, Sambuanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Agadagarong Antique. Iya sa panay. Maka-experensya at magakagaka ng mga pagunganungan, may kaibahan nga pagpanginat, pagdagugdog, bangod kong habagat, nga ginpabaskog it bagong Henry, samtang sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Region, at Provincia at Quezon, may pag-uugan-ugan man, may kaibahan man nga pagpanginat, pagdagugdog, bangod kong Easterlies, ag sa nabiling nga partit Pilipinas kay Banong Aklan, apiktado mata kita at ginatawag nga localized thunderstorm. Kunamat, maka-experensya pa kita at mauuganon nga panyempo. Binog nga pungsod, posibleng maka-experensya it mga pagbaha ag landslide. Bangod ko naman at nagabuborong kasarangan. Hasta mabasko gabuhos it ugan.
1: Todo komentaryo.
0: Rohangin nagbaybayon sa western section it Luzon. Kasarangan hasta mabaskog. Sa labirin nga parte it pungsod, mahina hasta kasarangan. Temperatura sa Metro Manila nagahanot sa 33.2 degree Celsius. Sa Kalibo, roaton nga temperatura, kasarangat init, gabot sa 30 degree Celsius. Hinto ng hapon, may posibleng pagdugdugdug, aga may pag-ugasawasaw. Hinto ng gabi dong temperatura 24 degree Celsius. Makaroon nga alas 7.43, magag-umuno kayangitan, temperatura, hindi basyadong mainit, 26 degree Celsius. Nagahayop rong hangin southwest, 5 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot, 10 kilometros kada oras. Air quality, okay pagidman. Aga pag-abot ita alas 10, makaroon okay pa. Nagalulingling pasyaring adlaw as alas 9. Pagpatak alas 10, alas 11, magag-umon kaangitan, posible ro nga pag-asaw-asaw, pero pag-abot alas 12 ng ultra adlaw, hasta bilog gasang muhapon, maka-experience kita ita mainit na nga panyempo. Wapat direktang epekto ro nga bagyong Henry Banwa, dalaga epekto gihapon makaroon katon habagat easterlies ag localized thunderstorm.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita Banwa sa nagapangunang balita lokal. Dayang pinakauling development. Sa kaso Banwa ni Oswag Ilonggo Representative. Aga adapted San Itibyog. Nga nagaklaim nga kalibunhon ruan ang ugat ay doon ang tatay kuno from Kalibugid. Oswag Ilonggo Representative James Jojoang. Kurayang nga nga kaso nga conflict of interest. Kaibahan Banwa si Tarlac 3rd District Representative Noel Bong Rivera ag nanura na karang epekto sa lokal naton nga politika.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay kung ano matabo Banwa kay Congressman James Jojoang sarang kaso nga ra may epekto ra kapingid kay Congressman Ted Harisco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak nga parte, si Amelita Lita Reyes, dong presidente at CCW, Citizens Crime Watch, nga nagpatawag Banwa, it, di ko masaran kung meeting, kung nanong klaseng okasyon to, ito sa Bakawan Eco Park Colones. Aginimbita dong presensya ni dating Aklan Lone District aga Aklan 2nd District Congressman Ted Harisco. Agin kangay na rayang presensya nanday Kagawad Richard Igoy nga membro Tibyog nga nagakandidato at kapitan sa Linabuan Norte. Agdayang nagakandidato man it kapitan ag number 1 Kagawad di distansya nga si Junjun Fernandez. Kaibahan man, binitbit man ni Kagawad Junjun Fernandez, dayang si Ruel Yevan. Si Ruel Yevan, Banwa, o nga ni dating Kapitan Rose Yevan. Side magkita nga si dating Kapitan Rose Yevan, oposisyon William La Chica. Side magkita, nga rong sambilog pagid nga o nga ni dating Kapitan Rose Yevan, nakapangasawa it Yevan. Igmanghod ni Ruel Yevan. Nga kagawad man makaron ang nagakandidato kay Buboy sa buko nga si Kagawad Grace La Chica Yevan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ag-according ni kahapon sa pahayag ni Kapitan Daisy Andrade nga matapos anang termon ag makandidatot kagawad sa tiket ni kagawad Junjun Fernandez nga imorong andang mangin manok kuno sa pagkakapitan comes November 2 barangay ag SK election sa istansya mga kasimanwa. Haywa mga nikasay ko no si Junjun Fernandez. Nga igto tagali, si dating Congressman Ted Harisco sa nasambit man nga okasyon sa Bakawan Eco Park. O tambagon, matabinutang sa agang-agang. Mauron na ng dating eh. Binutang sa agang-agang si kagawad Junjun Fernandez ni auntie ng Lita Reyes.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Si Lita Reyes nagpaguwa its statement. Ano rong statement ni Lita Reyes? Sin yung todong? Sin yung todong? Yes, sa sin mo binutang to kayo na dong? Iya sa todo teleradyo. Para wrong statement banwa ni Lita Reyes. Tanbay ha. Ay pasalahan ta. Matag-od ba lang ra? Matag-od ba lang ra? Ag mga nangan makamanumano taman Kim Tugna itbayan aklan. Kore bang natabo ang protesta it Iglesia ni Cristo. Daw nagpakanaba nagid dong Iglesia ni Cristo mga kasimanwa. Bangod sa politika daw dong kredibilidad makarot Iglesia ni Cristo matsa namantsahan gidit husto ko natabo gara nga protesta ko nagtaliwan nga daw ito sa Metro Manila nga wat permiso mga kasimanwa ag nagcreate grabing traffic ag perwisyo sa publiko sa Metro Manila.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay doon Iglesia ni Cristo nag-claim ang arong grupo anti-corruption mga kasimanwa. Pero gina-endorso ng mga kandidato ni Iglesia ni Cristo mga opisyal at gobyerno, congressman, senador, nga nagapangatubang it mga kaso nga corruption man nga ni. So papaano ron? Ay inse.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Nung bagong alyansa makabayan, ko John 30 nagpaguwa kuan naman niya official statement on the surprise protest of Iglesia ni Cristo. Standby man sa kabilugan kuwaton nga pag-ililiba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Balikan tarong public hearing ko rin gina-propose nga waste to energy project pagbakait pyrolysis machine nga 110 milyones nga igabutang sa bakhausor nga kung nagtaliwan nga daw nagpatawag ko no it public consultation ruwaton nga local government unit it banwang kalibo. Pero matsamay contractor na nga ni. Matsamay supplier na nga nakatoka sa nasabit niya proyekto.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 7.51 hararong official statement ni Lita Reyes. Unga pamati ka Ma'am Lita, mas may siguro may number ba kita ni Mrs. Emilita Reyes? Tawagi bidong. Kung pwede ka ba tao matot statement gid on air. Pero haraluan ang hambag o. Hambag ni Emilita Reyes. Ako manahin nagsuporta sa tibyog. Halin pagid ka to. Ag nagtindog sa partido. It mahaba nga mga dinag-on. Gintaw na kun bukol niyang it ruwa kong suporta. Kundi ruwa kong nga oras. Ruwa kong nga pagtinguha. Duwa kong nga loyalty. Kutob ko akong nga masarangan. Wa man ako nag-expectar it special treatment. Kabaylo. kwa akong ginaobra. But I did hope for a certain level. Nga pangayo mat pag-intindi, ag-respeto. Ruin gina-gina pangayo ko noon na pag-intindi, ag-respeto. Kamana, ako iba. May akon man nga kinamatarong. Ako akon nga kaugalingon. Nga pagpili mata. Pag-abot sa kung sino akong ginasuportahan nga mga individual. Base sa akong personal standard nga sukatan ag prinsipyo.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na Radyo, Radyo Todo.
0: Dung so, pagsuporta ko no sa sangkapaghimakas, should not require, hindi dapat, mag-require ita pag-surrender ita imo nga abilidad nga magpiniino independently. What is disappointing, di ka na ko na disappoint yung ginabaw, is that pagkatapos kunot mga dinag-on nga suporta ag commitment sa Partido Tibio Gabi, some people seems quick to question loyalty. Simply, bangod yung mga ako ay nagpili itsuportahan nga sambilog o daywang katawo outside of what they would prepare. Sagwa, it gusto na ng matabo. Rung politika ko no, ay sambilog nga mga aspeto itaton niya pagpangabuhi. May akon man niya karir, responsibilidad, ag commitment that exists outside of it, sagwa it politika. Ag dapat daya hindi man na pag-interpretahon bilang sangka political statement o should they diminish the support, andang lipatan dong suporta that I have consistently given over the years. Mauron lang po kasimple dong statement ni Lita Reyes. Pero atong gustong mabatian halin ka na, hamatgin ka ngay mo si Junjun Fernandez igto. Agawa mo tapaghambagang igto gali si dating Congressman Ted Harisco. Ag nabutang tas agang-agang si Junjun Fernandez ay nagaklaim anong kampo ni Daisy Andrade, ni Kapitana Daisy, nga sulid, sulid gid sa nang tibyog. Halin ka to, hasta sa makaroon, ag nagatindog gihapon kaping ginimaw sa partido, tibyog mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: No question mata kita, Kap Daisy. Wakit at question sa imo matang prinsipyo aga imo matang tinindugan agro imo matang pagsuporta sa partido ag pagtindog sa partido halin kasto hasta sa makaron do nag-create malak pagduda rong presensya ni Junjun Fernandez igto sa nasabit nga okasyon sa Bacawanico Park nga igto banwa si Kong Ted Harisco igto si Junjun Fernandez ag si Ruel Yevan with the kagawad Richard Igoy. Hindi kono imaw magpa-interview. Ay nagpagawa ka ng statement. Ang mapagawa ng statement, mapos ko na imaw ambay ni hindi inita, Lita Reyes. So ito na tayo sa social media imaw ma, post ko ng official ko ng statement. Okay. Sige. Huwag ato na ton. Mapagawa ko naman official statement. I-post na ko no sa anong Facebook page. Pero hindi na yung magpa-interview. Si Mrs. or Miss Lita Reyes.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo.
0: Yan na matang kinamatarong doon. Huwag ato lang na ton doon ang statement. Ano ra? Grabit gutok ko na sa ospital. Ay, sayid man ka mo. Provincial Hospital, Abiron. Bukod ang itaga-aklan, doon gina-cater ato niya Provincial Hospital, okay? Hindi lang po taga-aklan, may taga-rumblon ka ron, may taga-antike. Agagtunat mga pobre. So, batunan na ito nung kabatuoran, ngayon ato niya Provincial Hospital, banwa, permit ang gutok, permit ang nagapangagapaw, Halin ka to. Permit ang nagapangapaw dong pasyente sa aton nga Dr. Rafael Estombocon Memorial Hospital. Iwa ka matibang agtunan yung hospital. Ha? Maliban sa provincial hospital. Nga sang ka-referral hospital.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, raroan ang statement ni Lita Reyes. Mag-post na lang ako ng statement. Hindi po ako magpa-interview. Salamat. Eh, okay. Ato matagin respeto rong kinamatarong ni Madam Lita Reyes. Mag-post na lang ako ng statement. So, ato natun. Arong nga pag-post statement ni Lita Reyes ko natabo, banwa. Para matawad na batligway mao. Mabatian. Ag mabasa. Ruan na matang aside sa natabo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: todo. Alas 7.59. May minitary pa pa akong father sa Camansi Norte. Okay. May nag-drop by ko, no? Hambay nga may meeting sa Numansia. Anong klaseng meeting? Ha? Sin oro nagpatawag it meeting? Ha? Ha? Kugang dong information eh. Ha? Kung kompleto haro information, agad niya, exacto, sino itong pakutanon ka raw? Magkita pakutanon nga ni. Kung sin oro nga naghambay nga may meeting, agnanong klaseng meeting, para sa Indo meeting, agud sino raton niya tawagan? Sino nagpatawag it meeting? Agud konpirmahon naton kung may una gid man nga meeting. Hindi kompleto eh. Pagkikompleto rong information para raton niya pagpangutana, hay eksakto man kung siin kita bangutana, agkanyo kita dapat bangutana. Agud konpirmahon dong minatood nga meeting kung may meeting gid man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Medyo pagpamatigid na dating SB Benjoy. Kay Nung Liland. Thank you, gida. Nung Liland, Davara Lorente. Happy monitoring, gid. May importante ng panawagan niyo. Basi maaki, katundag. Ginapanawagan na sa mga ibata. Kapamilya, kakilaga, amigo, amiga. Ni the late Captain Nestor Marty Idoke. Ita Idoke and the Risan Building sa Barangay Old Buswang Kalibo nga nagbalik na sa anang o nagbalik ko tay mura sa Sabagit Dios. Tumaliwan nimo sa pihag igrabuhi ko June 23 sa edad niya 70 anyos. Doong memorial vigil gali ay sa Idoke Agrisan Farm sa Barangay Sirodo, Banga. Doong gubong hinaga July 3 adlaw banwang Biyernes after ita Santos nga Misa sa Saint Joseph the Spouse of the Blessed Virgin Mary Church una sa poblasyon Banga imoray gatod sa anang uling pahuwayan sa Banga Municipal Cemetery. Doon ka panawagan, doon anang bilog ka pamilya, ang nag-aayo gilit pangamuyo for the eternal repose of his soul. So man, doon burial ni the late Captain Nestor Marty Idoke, hinaga na po alas 2 noong hapon, pagamisahan sa Saint Joseph the Spouse of the Blessed Virgin Mary sa Poblasyon Banga, aga igaton sa nang uling pahuwayan sa Banga Municipal Cemetery.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, okay, sige.